how sheba group K entseng e bapala motsotsongwa jwa le Colombia, Portugal, Uzbekistan, Mali, DR Congo. Ke batla ho fa hore na e be tafole e me jwang ho tsona mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi. E re ke tle ke shebe ke arolelane le wena tshebeletsong ena hao ya mantlha lesedi FM. Ka hodimo ke Colombia ka dintlha tse supileng. Portugal e boemong ba bobedi ka dintlha tse hlano. Uzbekistan e na le dintlha tse tharo. E bapetse papadi tse tharo ya hlola e le nngwe ya lahlehelwa ho tse pedi. Fela re ke tle ke fane ka sephetho se felletseng ha dipapadi tsena di se di fitlhile pheletsong wena mommamedi e motle wa lesedi FM. Ha jwale di sa ile kgefutsong, Colombia e ntse e botsabotsana dipotso le Portugal. Nkeke ka qeta hore ka nnete ba na le dintlha tse supileng Colombia ho fitlhela papadi e fitlha pheletsong. Leona DR Congo motho ke kwa qeta hore o tlhue papadi tse pedi bane papadi ena e santsane e tswela pele ile kgefutso. Mohlomong e tla ga ba tla kgutla ba se ba le makwebeta ba momme o ka fatshe. E re ke sana le wena momamedi e motle ke ke utlwe rena la maobane letsatsi le ne le o tshwere jwang momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi. Ke a tseba bang re ne re ile mafunga ka o fapafapana, ba bang re ne re ile meketeng, ba bang ba rona re ne re robile monakedi re dutse lapeng, ba bang re ne re na le mabaka a itseng a bohlokwa o re neng re ile go ona letsatsing la maobane, ba bang re ne re le mabaleng ge le o shebelela bana ba bapala papadi ya bolo wa maoto, ba bang ba bapala netball, jwalo jwalo. La maobane ne le o tshwere jwang bua le nna ke mametse tshebeletsong e ratwang ko wena lesedi FM. O ka chekeletsa molaetsa wa kgatiso WhatsApp-ong nomorong ya 079 758 5066. O e tshwere re ko phethele yona gape 079 758 5066. Ha o chikileditse molaetsa wa wa kgatiso ke tla o fitisa kwa no sia le moyeng le o ngotsweng ke tla o bala ke o arolelane le ba mamedi ba ba tshebeletsong e ratwang.

0: Κάθε μα σοκ, ότι ένα. Αλλά δεν φάγαμε να τη κοιτάξει τη λαπαλή, σαν τη μα σοκ. Τι τη λαπαλή, θα είχαμε με το δεξί, όταν τη μουρέλα. Τι να λέμε, θα μου το κομμάτι, το κομμάτι, το κομμάτι, το κομμάτι.
1: Hashtag ilekalani weekend dumela ntate mahloko sethati sebatlho makgetha o memetsela ka mona ka melodin lekgubung ke 89.4 till the last hour danko.
2: Hello, hello Professor Mahloko, o phelile DJ my DJ. Elambelilihle tata oko bekulumntu ebezondilungiselela i-micro oven yam apha nesitovu oko ndihleli naye elungisa kodwa zilungile tata. Amen DJ my DJ. Hashtag bafana bafana. Hugo Bruce, siyaphambili la 16 tata. Amen.
3: Mramahloko ha ebe kgotso ana mabalekile moketeng wa kereke o memoe dikereke le postola mramapostola ebile ke kgotse lentswe o ne reriwa bomme le bontate na ba ntsha lentswe ya le re kgotse lentswe ntate a ke ntate mogautsi
4: Ntate Mahloko kgotso ntate waka o bua le Mohapi ka Pheritona Heilbron. Ntate Mahloko aye tsatsi le mabane sa le ntshwere ha monate e santse ke a tseba ga ona ntho e monate ya go dule hae o ntse o shebeletse dipapadi tsenana tsa Mohapi onana wa lefatshe ntate waka ae ke dula ke kgotsofetse ka dinako tsotlhe ntate Mahloko tanki ke a leboa o fedile.
5: Dumela ntate Mahloko. Molebohentumen ka tumo le paresi o mametse re tla arohana kwa goreng ya o qetela ke a leboga
6: ao digestic sefa ditame mo batama ka letele masi ka monna ka tsatsi le ka lamaobane a santse ke robetse ke chaisa oseng mantsibra ke tsoga ka tlhapa ke tla mosebetsing digestic tsatsi le ka lele ka monnate fela ntate waka thank you.
1: Kgotso ntate Mahloko, ko mametse ha monnate ke le ka kutlwanong Ordinaries ka leqhubu la 89.4 o tshwere mamponyelele a re o reng ya lebohlano tanki
7: a ke o dumedise ntate Matsho a nna letsatsi la ka ne le monnate ha esale ke lehae ntse ke shebashebana le mosebetsi wa lelapa o phodile ke santsane ke thotse monyetla gore nke ke lekole taba tsa lelapa ke ntate Tshabalala ka refeng kgotso hashtag dikalane ke na le wena
8: ke leboatlhe ntate Tshabalala ka mono ka refeng kgotso ke leboa go menagane ei o na le ntho e nkgatlhang ka wena ntate Tshabalala lebitso le na o le tseba antle motlhomong ebile ga eno o na le o teng matshogo ke matshogo Mahloko ke leboa go menagane tlhe ntate o le bitsa ga monate ko go jwale o nkgopotsa ntate mogolo mo a robetseng teng ao Jehofa e le shumile metso e tsheletseng metsotso motho e motlapele go gora ya boraro re ntse re le mmogo nnaneo ke la gao la ditheo dikalaneng e tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM o nonkile leeto jolo ka mokganni wa nthorontoro jolo ka tlwaelo o dula o le mebileng o gatlhaula le dithota gabane yeso ke a tshepa o bile letsatsi le monate le wena le kgetheileng mosebetsing wa gago wa matsogo go na le bontate le bomme ba dulang ba itelela mesebetsi ya bona go bata go chesa pula dina go na le difefo tsa mefuta ba ya mesebetsing gobane ba tseba lebaka le ba isang mosebetsing ke lefeng bomme esita le lona bontate gabane tseso ke nkile katiwa ke otlantse le lefatshe pele ya pele ka tse molemo bakeng sa bang malapa a lona ke a tseba ga o ngwane motle baoki seponisa sesole ka nako tsotlhe le dula le etsa bokgabane mesebetsing ya lona le etsetsa hore bana ba lona kgwedi fela ba tle ba imone monwana ka tsa tshebetso ya lona. Pele ya pele gabane tseso le sekela nyahama.
9: Botso botso ntate mahloko a nala ka letsatsi maobane ke qetetse di mine mane kurumane ka hore ya bohlano ne le ha ke etswa ha ona tjena ke fulalla Springfontein di mine wane mona ke ya ka mane ka motse PE ya e ruri mo le shagile le sile le talana tuma metse le kubula robong robong fielo ala hlano ke khotso matabane ka matatiele ka mane tse o ditlamolane di chestics
10: hashtag ndati mahluko o thewa lijani dumela ndati mahluko itsikitsela ka mana ka dibileven number one thaba le bika ai dibile mina di haholo ama wa bala letsatsi ha sa le ntse ba ka metse ka phumuze ai ya lebuwa kuma metse ya 88.9 ha ba lebuwe mholo waka hotso
11: hotso ndati mahluko o mametse ka le tlhukula 90.6 ke le fikiswe ke mona le nna ntsatsi la ka lebile monate maobane ka matsa kana hola ka tsatsi la la 20:06 e sale ke thabile le yena ke ntate Seloni Mabea wa Mofokeng wa makaga wa mantia mope a se ke mane a macele matshwane ke re beke Lesotho.
12: Dumela ntate mahloko ke mme Mofokeng ka Betlehem ke dumela mohlang ka morena ko mametse ke le lethubung tsa 88.8 a ntate mahloko re ebile awara yane ya lentswe la ntate Modimo re leboha ntate mahloko.
9: Dumela DJ Sticks, nna maobane itse ke Chaisa Hoseng ka itukisetsa ho ya workshopong moo re neng ho lo keteka le hona ho rutwa ka Johannes Mokolobetsi re le Delay Minister tsa Zastrondinary. Ke zanele le kopa ka mona ka Matlakeng Clinic Zastroni, ke a leboha.
13: Dumela ntate mahluku ke sipo mtswala ka mona ka Davidton Israel ngwaneso mane sipo mtswala mane ntata o katleho boikano kgomotso le palesa ka mona ka Davidton ngwaneso mane 88.4 ke diqhubu leo ko mmametseng ka lona ntate wa ka mane ke re emetse metšhena ya ka jeno mane ya ka jeno ngwaneso bafa bafana mane ha shape Canada mane ha shape Canada ngwaneso halala bafana bafana ra bangena tanko ntate wa ka ke mtswala
14: kgotso DJ Sticks kgotso ntate wa ka Walthabo Mofokeng ba mtse ba ka chila mo Freire Phumelela diqhubu ke 88.8 kgotso mane. Ah, una tenga tanta tua, una tenga ta seremetse fela bafana bafana sa vena. Ai. Nekere ka pride so ta hlaka hazard. Tango.
15: Ah, tanda de masoko, ho tanda de masoko. Ah, gwale molepe wa peka. Ah, ntse go jile ka tsebe ka 88.9. Ai sale na tsatsi ya ka le mona a tegele ka mining ka mona ka kuga stop ka mona ya ke nka ke ka ka sa ke ya kwana a zulu kwana ana ta ala ala tango
8: hai le mitsu tsio na ile shumele motsolo mong mamedi mo tle pele ho hora ya boraro hona le bontate bao kana go tseding reking re thole re sege le thoka bona ka tshebetso ya bona ke batho ba o hangata le bona ba etsantse ohle ba keng sa ba malapa a bona ke bontate bana ba gannang di ambulance le bomme ba teng ba sebetsang le bona batho beso le lona re ananela tshebetso ya lona ka hohle hohle go bona mosebetsi wa lona go tsileng matsoho e re alla re le setšhaba gore ga le re potlakele ga le fitlhe ka nako fela ka nqe nngwe go lokela ke o tseba le rona jalo ka setšhaba gore ga le iketsetse ka go rata le a laelwa gore na le sebetse jwang mesebetsing ya lona mo o le ntseng le tshwere gantle tswelelang gabane tseso lokisa moo go senyegang teng gobane botlhe gotlhe ke re botlhe gotlhe go na le diphoso mme di tlamele di lokiswe ke rona re le batho ke tlhalositse motho yo motle ka re le ka jeno o teng tate Jerimaya o se a eme meemo o ntshwagetse ditaba nna le wena tsa botlhokwa ke tsena
16: moramatlhoko re ke boele go dumedisa gape go ditheoa dikalaneng go lesedi FM mme re a leboga ka nako eo lesedi le re fileng yona ka jeno le na ke na le taba ke ena eo ke tlo e botsa momamedi na e be batho ba bomme ke batho ba ratanang na na e be batho ba bomme ke batho ba supportanang na na e be batho ba bomme ke batho ba utlwelanang bohloko na na e be batho ba bomme ke batho ba valuang friendship ya bona mosadi o ho mosadi hangata moramahloko o fumana hore taba yena e utlwisa bohloko ha mosadi e mong a loketse hore a palame position kapa a iphumane a tswa di interview a occupile space sa ho ba manager kapa post ya ho ba manager ho ka ba institutioning efeng kapa efeng moramahloko ho tlo ba le dipuo tse tswang ho basadi ba bang ho ya ho yena o utlwe basadi ba bang ba re o fihlelletse jwang mo mo a leng teng ba bang ba be ba e qualify ka hore hantlentle ha sa ruteya tje o fihlelletse jwang maemo a jwalo ha e snowba o a fihlelletse ka hore o ile a na paqama mona a paqama mane a gutla a paqama ka nqena taba yena e utlwisa bohloko ya hore bomme hangata ha se batho ba supportanang haholo ha mosadi a ka ba positioning ya ho ba manager kapa positioning ya leadership taba yena moramahloko hape re bona ka hara di family o fumana matsale a lwantsha ngwetsi ka baradi ba hae hore enwa ke mora wa ka o loketse a supporte nna ka mona di gaitse di dire ke abutuwa rona o loketse a supporte rona ka mona mosadi ore ka thina o nyalletseng ha o mpeile heno o botlolaelwa ke bana beno taba yena inkisa mona hore ha fela bomme ene ka ba batho ba utlwanang ha fela bomme ene ka ba batho ba supportanang the world could have been a better place moramahloko e o re phelang ho yona kana go tsenga ta o ko shebe re ka ra malapa communication ha e qala e fokola pakeng tsa batho ba babedi e tloetsa lelapa leo le collapse o fumane hore ntate o hulela kwana le mosadi wa hae o hulela kwana ka o fela ha bona ba dumela batho ba tswang ka ntle go ba kena ka lehare moramahloko ere ko etsetse mohlala o fumane mosadi wa hao ha o phetse dijo tse itseng o bo utlwa monna are mare nna mme o na sa phei stampo tjena kapa nna mme stampo o na se phea ka tsela ye itseng o se o nyetse mosadi ya o etsetsang tseo a nahanang gore di molemo for wena empa o ntse o hula batho ba bang ka thoko bana ba o utlwetsa gore ba qetelle ba ntse mme wa hao e be sera ka hare go lelapa la lona e nngwe moramahloko ke gore ha fela dinitsi tsa mosadi e mong ka re go lelapa di ka tsa neglectwa ke molekane wa hae taba yena e iloetsa family yeo e collapse hape moramahloko mosadi ha sa amohelehe mona mo a lwantshwang ke basadi ba teng ka re ho family yena mosadi eno o to batla tsela tsohle tsa ho itshireletsa go baneng ha appreciate uwe ka hara lelapa leo mme mosadi ha sa appreciate uwe pelo ya hae utlwa bohloko mme o ikahela lerako leo ka lona a ka itshireletsang ho lona hopola hore di efforto tseo a di nkang o sacrifice tse boholo hore a iphumane a dula lapeng leo di efforto tsa hae ha di sketsa tswela boyeng jolo ka mofufutso wa ntsha engwe hape kore contribution tsa mosadi wa hao ha di sa recognize o fumane mme wa hao atla ha ha wa fihlare ach mosadi wa hao ha tsebe ho etsa choice ya ntho tse itseng le tse itseng le tse itseng a ko bone digartene tse a di kgethileng digartene tsena ha di ntle kapa curtain tsena di snacksenyana ho sane o so ya ho mosadi wa hao ka tsona ditaba tseo o tlo jala moferefere o le ntate pakeng tsa bomme bana ba phedisanang athe ha bomme ba ne ba ka dula fatshe hore re supporta ngwana rona jwang re supporta molekane yenwa jwang lelapa la hao le tena le senyeha ka jeno malapa a mang a sentswe ke basadi ba bang ho mosadi e mong ba bang ba ne ba o bona o phela ka kgotso le molekane wa hao mme ba kena ka lehare ka ditaba tse neng di sa re letho ka jeno le supana ka menwana gobaneng go na le a ileng a golwa ditaba tseo a ileng a di utlwa ka ra lelapa o utlwe gothwe mosadi wa hao o tshwaretse ditlhare o entse ore o be otse otse o be obu obu o ska gona go nagana wa e bona pakinyana ye ke yona e mosadi wa hao dintho tsena ka o fela mora mahloko ke dintho tse tlisang karohano e tliswang ke basadi ba bang lelapeng la mosadi o mong bomme le bontate ha re pheleng ka kgotso bane re na le bana ba hore ba hudisang bao ba shebileng gore thuto tsena ka o fela di tla go bona go fitlhela kana ko etla mahloko mo mamedi wa Lesedi FM re a leboa ha e be kgotso
8: o hlakile molaetsa e bile wa utlwagala ntate Jeremiah mme ke dumela o fitlhile tsebeng tse utlwang tsa mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi a ikgoletseng tse molemo go ithueletsebo.

0: Más información. Por el serio.
1: Motswako motswako motswako tsebele sonye ratwang ke bo hle le serie FM ona a kwala motswako ona ka magethe ke bua ka DJ Ntswaki Ntswakana Ntswakana Ntswakana ke a re tshwere ka motswako motswako motswako Ntswakana Ntswakana Ntswaka DJ Ntswakana o ne o tlhophisitse kgaitsedi yaka ka makgethe le teng ke ratile ka mokgwa o o ileng wa tlha wa diloto manyaka teng ka jeno ga wa latlhega o mametse maqhubu a ikgethang 87.7 o lebateng 106.6 megahertz e re ko ofe wena motho e motle go tlakile bile wa bonagala gore ditlhopha kapa dinaga tsa kontinente ya Afrika di a ipabola mogopeng ona wa lefatshe ke bua tse gobane pejana re ile ra tlhalosa gore DR Congo e ke noto ga e le setlhopha sane sa Uzbekistan e ne e eteletse pele papadi ka ntlha e le nngwe mme dintho di ile tsa fetiwa jalo ka ke ile ka tlhalosa motho e motle gore re seke re apotlaka go qeta gobane itsa papadi fitlha pheletsong DR Congo ya ba e tlhola papadi ka ntlha tse tharo go ntlha e le nngwe Portugal le Colombia di tshabane bophatswa di tswile ka lebaleng e le noto go noto mme DR Congo momamedi e motle e na le monyetla wa gore e kene go tseye 30 le metso e mmedi o mokgatlholo o latelang go tla dubega go tla dubega naga ye nngwe re ishebileng gore le yona mpe e sebetse gantle ke naga ya Algeria ga jwale ke bua le wena momamedi e ntse bapala le naga ya Austria mme ga ba ka gapa papadi eo mona go tla dubega Austria le Algeria ga bobedi setlhopha ka seng se ka gapa papadi ba tlo ba le monyetla wa gore setlhopha se tlholang mono se tlo ba le monyetla wa go kena go tseye 30 le metso e mmedi mme o ntse o sa le ba le gore setlhopha se eteletseng group J ka pele ke setlhopha sa Argentina e ntseng e bapala ga jwale le Jordan momamedi e motle ke ne ke re ko ofe o ne o tsebe gagolwanyane ka tsena tsa mogope wa lefatshe re bafana kaofela re shebile ka matlho a mafubedu papadi e tla bapalwa bosiung ba letsatsi lena motho e motle pakeng tsa Afrika Borwa le Canada re bafana kaofela jolo ka e le meso ya letsatsi la Sontaga re ye ke re batsosi momamedi e motle ba ba raro ba ratwang ke rona nomoro ya mohala mo ka ntetsetsang teng ke 086 000 3084 o di tshwere ke a di pheta 086 000 3084 ke ona mo ke dutseng teng motsotsong wa jwale mo o ka ntshwarang teng motho e motle o tsose ba ba raro ba ratwang ke wena lesedi FM dumela hela ntate Thedise dumela
2: ke phetse o phetse
1: o sa botsa ntse re ya gutsana
2: aha a monate ke mametse fela o sentswaki soul and R&B
1: ah ntswakana ntswakana ntswakana ona phele
2: eh a mmile monate ntse matshwa ke a leboa
1: ke a leboa gabane
2: eh ha ke re ntate Sello Mogele ka tsogolwane my brother from another mother ntate nka ka tshwana le to mine ke re ba a ibotle ba mme ke mo place a putse ke ntse ke tsoma so o lebui
1: ke lebui le mirane gabane eso wa le bitsa ha monate ntate Thedise
2: ke a ngi mete matshwa
1: ke a leboa tsebeletso ke le sedima me di dumela hle
3: ntate mahloko le kae
1: ke phetse mme o phetse
3: a ke ithiletse tlhe ntate mahloko
1: ke a leboga
3: ntate mahloko a ke tshose ntate molo wa ka ntate molo mpa sekosi ka mane ka opena maphaka ke tshose morwetsana ntshodu ka mane ka Botaville ke tshose mmangaka tshetlhe ka mane ka Thabong jalo komo ka Motshengopele ke a leboga tlhe ntate mahloko ba tshoswa ke Mmakabelo ka jalo komo tsatsi le monate ke ntate mahloko
1: ke a leboga Mmakabelo le wena o beeletsatsi le monate mme ke a leboga
3: ke a leboga ntate
1: tshebeletso ke lesedi momamedi dumela
4: dumela ntate mahloko le kae
1: gabane ke phetse o phetse hantle ntate
4: a monate ntate mahloko
1: a simohe
4: ya bua le mofubeng ka dipolaseng tsa Mustang se sene mona ntate mahloko
1: a re utlwe phoka re tsosa bomanka jeno
4: ntate mahloko wa ko ke tsose setswaka ka mogolo ke mosia go kota bula ona place mona ke tsose ngwana ka o fela ke ga mo disima die le magadia ka le monfala ke mmogoma die ke wa be tsagala mona tanta tama shoko
1: ke ya le bua gabane ke ba le bohela kere
4: hela le ntata tama shoko
1: asimo he tsebele tso ke le sedi mma me di dumela mma me di khotso
5: tata ma tlokolo ka ntata
1: kwa ke pitse ha mona di mme o pitse
5: ke pitse le la gatela
1: ke ya le bua
5: a go re ke tsene mane sana ka ne ke tsose ma mo leboeng di jane ke tsosa o sua ka si pati ka makwane ka mole ka 7 delane ke tetele ka o tsosa ngono nompi mokwena ka mona ka di 16 ka di nwe pa to sa ke mapatata thank you hle ntate kwa
1: me ke a leboa
5: thank you ntate
1: sebele so ke le sedi mo mo di dumela
6: a ntate ma tlo kole kae
1: ke phetse ha monate me o phetse jwa
6: a ntse ke phetse ha monate ka ne ntate ma soko
1: ke a leboa
6: ntate ma soko a ke tsidise le la pala ha mangwe jane le ne le boloka mme wa bona maobane ke re a e modimo ntsana le bona le ona maemong a ke e ka mane ka Lady Brandy ke re mme moholo Solomon a tswe ke tetele ka ntate Masipi se ka bona ka Hope House ya neng a holala go hlano ke re ha ba tswe ba kopela ke mme mamolo ka mona ka dipilaneng Hope House ke a itebela ntate Mahloko tsatsi le monate
1: ke le buile mme mamoloi mamedi motlametso tsuke robong hantle ka mora gore ra ya bone nna le wena re ntse re le mmoho nanong la gaola ditheoa dikalaneng tshebeletsong ya lesedi FM ke nako yane o re tsosang baratuwa ba rona ba banki ba o re kenang dikereke le bona ba banki ba malapa a bo rona ke bua ka ba lelapa ke bua ka metswalle ke bua ka basotho bana ba bo rona ba o re tlhola mmoho tshebeletsong ya lesedi FM nanong lena la ditheoa dikalaneng e re ke bue mantswe ke yana ho wena ka jeno akobe wena ka jeno akobe wena ka jeno ke a ukopa hle e ba wena ka jeno hona le batho ba tlo thabela bophilong hona le batho ba bang ba senang le hore letho ho wena ka papa ba senang ho thabela bophilong empa ho salang ke hore dula ona le nnete bophilong ba hao ka wena ska ba fetula eng kapa eng hobane o kgatlisa bonyeo a ha ba sa o rate ka jeno ha ona mohlamba tlang ho rata nkutlwe ke re e ba wena ba bamba tla o rata ba bamba ke ke ba o rata ho salang ke hore dula neteng o dule ho se wena o lenso o ska ba iphetula ye batho ba bang ba itlotsitse ka dintho difahlehong ba fetotse tshobotsi tsa bona hobane ba ne ba re ba kgatlisa bonyeo ka wena a le letho a se ntweng ka ba ka ietsa re tlotswa re ya dikerekeng ka o fapafapana e tle re ha re fita dikerekeng re we ka mangwele fatshe basotho re kopele hlopha sena sa rona sa bahlankana ba ileng mane America, Mexico le Canada ba tla bapala ka jeno ke bua ka bafana bafana re ba kopele mahlonolo re ba le bophelo bo botle papading ena e batlang ho e bapala ka jeno e mahloma fubedu ha ba hapile ba tla yo tse le shumele metsweletseng tse setseng ke na le tshepo ke na le tshepo tshe ke papadi ya bolo ha ena ke khutlo ba bua ka sengkhwesho ba ga ha ena therefore e ha o ke kwa qeta ka yona fela ha re ba kopele hle mantsuana a bohlokwa ibile ke nnete ho robala ke tlhaho empa o tsoa ke mohau biki mafa batho

0: biki mafabatu robala ke tlhago empa ho tsoa ke mohau le shumile metso tsheletse metso tso ka mora ho rra ya bone ge ntse ge le mmoho ke meso ya letsatsi la Sontaha ke a tseba bakganni ba ditekesi se le ilela tso wa gabanetse so bakganni ba dibese se le ilela kena ka ro tsona di se di futhumetse gore le kang ka baeti e ba le letsatsi le matile e hlonolo fetseng le ka jeno ba ganneleng hantle le ha ba ka ba ba le dipuo le ha ba ka ba ba utlwa bohloko ba ganneleng hantle le lona le dule le fadimehile ka nako tsohle gobane le phela le batho qetellong batho ba ntse ba tlo ahlola ho a tshwana o ska phelela ho kgotsofatsa batho ke a o kopa ka jeno mo mamedi e motle ke itse e ba wena be yourself e ba wena o ske wa phelela batho o ske wa phelela ho kgatlhisa batho a ko phelele ho kgotsofatsa seo wena o leng sona seo batlang ho ba sona ke a o kopa ka jeno momamedi e motle ya ratwang ke nna wa tshebeletso ya lesedi ntumelele ke e tshware ka letsoo gauta ena ke atla
1: wa tseba maikutlwane mos o kena ka style matlo kaofela a le ho wena o le boso ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjhantjha e le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao kenela kajeno o fihle jwalo ka boss Turisano, e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
2: Dumela mga masuku. Anke le kae. So, I mean, wa ka shef ke mama renitse tsebe ya ka radio ya ka e ke rata. So, hadi wele. Hai. Le mo putsa batho mo ditabang ga mpua yo mo MOTHO mamaretsa tsebe ya radio e o leng yao hai e nna tsietso mogoke
3: kgotso kgotso DJ Sticks o phetse soja ka mahao ke motswako o monate ka ona ke kopa ho tsosa bana ba latelang ke re sekolanyana family ka gotlo tse nne tsa lefatshe mmamoruti wa letebelela mawesele ka botlhokong ba FM ke qetelela ka kganya luta ka tlokolang le baai botlhe ba tlokolang bana botlhe ba tsoswa ke sekolanyana tlokolang naones london tanko
4: ntate masoko kgotso mogwanaka na dumme ha fete ke fela peka job city and chairman ntwaka ene ke kopa ho tsosa ba ba gago ba latelang ke nkululo ka molele ka dithuthaneng kwa kokwana ntate mahloko ke tebo masoko ka motseng wa hanchabi ke fikile ka buza ka bolata ke ba tsuwe ba phatsime tangi ntate mahloko
5: dumela dumela sehoja dumela sehoja ha ba tsuwe batho ngwaneso akere ntibintibi o mane melodi infigenia pima tumane mane matichereng sietsi magalanyane o mane kwakwa sekhutlong ke be ke qetella ka makwae motaung le ena o kokomane ha ga nkopane batho se ke metsamaelelamene mona tlelelaya setang ke mongaka
6: DJ Sticks dumela ntate mahloko ke a o dumedisa go seng gona motswako monate wa DJ Ntswaki o tuka malakabe o tuka malakabe ke mofa leshome ka odima leshome re ke tsosa batho ba latelang ke tsosa maphutheo a Spirit Led Church of Praise and Worship ke re ba tsowe ke tsose ntate Senkira Matlapeng ka manaka a maraba start Moshate ke qetelle ka ho tsosa Moruti Apostle Semithebeletsane ka manaka maokeng ba tsoswa ke Moruti le kate mara ba state mo shate kru sata mona mokeng ke le bole se di FM ke mollelwa
7: dumela DJ Sticks ke se thetsi ba tlhama khathe melody vision ya o se tswe ke tswe ke le ka nete tswe ke le motso ko monnate ke mo 100% ona mo ka ona ke tsose me ma mogana malokase ke re mo le bo ntumeng ke tetele ka ntate dinga ka mane ka hene mane ke re ba tswe ba phatsime ba beletse tsile monnate se thetsi ba tlhama khathe o go ba ditse pele nya ta ko
8: #abatswe batho khotso khotso DJ Sticks
2: ntate mahloko dumela utswile re tswile maobane ho no ho hola Julia makatle wo molutsi ke ra hole a bone tsengata ngata ke ntano tso sa sipati Thomas ke re mami molutsi ka ofela batso swa ke pita mo ho kara le ka botshabelo ka mona ke re halala mahloko
8: #abatswebatho khotso khotso DJ Sticks DJ Sticks grata to sala mfana ka molagato Casual Mofokeng o man fatseng la Bloemfontein be ke tsa makalo Elizabeth Sello yena o man Welkom o man be ke qetella ka Pete Molefe ke mogani wa Toronto batho sa ke thaba Mofokeng chila chila mo fere phumelela ke a lebong
0: ntsegele mmoho motho e motle mashume mabedi le metso e meraro metsotso hantle ka mora gore rena ya bone e re ke kene ntlong tsa kokelo go na le bana ba borona ba kulang phephitlhe basotho ba batle le tlo o fola gobane le tumelo ya gore le tlo o tswa ntlong ena ya kokelo ge ntse ge le beya dithapelong ge ntse ge tla ge lehlwela ba bang ba lona ba bang ke nnete ba malapa ba gole ga ona mang ya ba hlwelang felang e bang le tshepo tsohle ditloloka re a le rata mme re rata o le bona le tswile diphateng tseo tse e chesang le gotletse bophelong le tlo ba le rona e re ke bue le wena ka jeno mo mamedi e motle e a ratwang ke nna bophelong bona bo re bo kadingweng go na le batho ba kekeng ba o fa tshehetso o re rata kapa o sa rate ga ba o fe tshehetso gobane le wena ya e tsagala mesebetsing mo o re sebetsang teng ntho ena re a e bona le dikolo mo re kenang teng bophelong ka kakaretso re a bona go na le batho ba kekeng ba o fa tshehetso maemo a le jwang kapa jwang o tlhoka tshehetso ba keke ba o fa tshehetso gobane e le wena e re ko bolelele go na le bao ba tla tswa tsharo ya mabonwa go etsa bonnete ba gore ba o fa tshehetso yeo e tlhokang ka jone ke batla o kgethe

0: Dumela ntate Mahloko, o phetse o phetse. Ke rata ho thusa nkgono wa ka e leng Mamorana Mokoena ka mane ka Fieldtown Schoen. Ke thuse le motswala wa mme wa ka e leng Mercy Nhlapo ka Boksburg. Ke qetelle ka mangwane wa ka e leng Tshaba Komabe ka mane ka Fieldtown Schoen. Ba thuswa ke Mekitsi Kwalepo ka Kroonstad. Ke a leboha ntate Mahloko.
1: O na le motho a robalang mane mašaleng mane jekaranteng motho yong tate so go ana o te pula e yana kapa o etsalae ga ke se bone motho eo ke ena e motho eo ke ena ke a o leboatlhang tate Mahloko.
2: Tate Mahloko kgotsa nke ke tsose batho bana ba bararo ba latelang ke a botiwa ka Andries Shubane mane Wepenare Hoogte. Ke tsose kgaitsedi yaka ke Moeketsi Shubane le ena o mane Wepenare ditenteng. Ke qetelle ka go tsosa Moeketsi Mosole le ena o Wepenare mane ka Kwetla. Ke re ba tsowe ba be le letsatsi le monate. Bona ba tsoswa ke Malfa Mosole ka mona Botshabelo diung ke a leboa ntate.
3: Ela dumela DJ Sticks. Tsatsi lena ke lakatsa go godisa moshimane wa ka ka mona ka Phomolong ena mane. Yena ke Teboho Petrus Motsamai gona Puleng e le sa Motsamai yena o godisiwa ke ntate wa hae kgotliso mosala ke ga gola bone tse dintse ngata ke tsitlalele thutong thank you.
4: Dumela digestics dumela digestics nna ke sa kopa o tsosa bana ba ba gago e le mme wa ka e leng Mmaditaba Elizabeth Dithebe e leng twanaka e le ngwana ntate e leng langa gwale ke qetele ka malomo wa ka yena o ka mona ka Sosolbeck ke Thabo Dithebe o bua le Tumo Gwale ka mona ka Qwaqwa Digistics mmino wa monate shapo brayaka.
2: Ntate Mahloko dumela a batsoe batho ntate kore ke Matheka Qwaqwa ka mane ke re Mamosalekeke ra tsoe bolata mono yere mantahli mo fukeng ka tshirela thabana tswana tswe le yena hana qoqwa mo ni tshire ntatenga ka mkwena tswe tate mahloko bana ba tswa ke melanga ka ka mona ka podcast ha ba tswe ke a lewa ntate mahloko bo tswe le mnati thank you ntate
5: dumela digestics ke kopa ba tswa ke kopa ba tswa ne masabata malinga ka rure bot ke tswe ne malifu mashinini ena uritsi ke qetelle ka go tsosa mme mama jwang ena o fanele o ibana botlhe ba tsosa ke mara ya majang ka respect ke le bo DJ Sticks
2: tumela nda ke mahluko ha ke le bo botlhe ba ile ba thala nna ke ne ke tike ka la hlano ke ya 50 ya saka ke re ke le bo metsale ke tsosa me ka matera makanya lo matera thank matera mama fuk matera box bag ho mo sa tang nda
6: tumela nda ke mahluko ke Mamofokeng ka Betlehem ke re ke rata o tsosa bana ba latelang ke Mantwa Mofokeng ke Leti Salome ke Matseko ka Ditsheng ke ra batswe ba phatsime ke Tukise re le bona ntate Modimo ka bophelo ke le bona ntate Mahloko.
7: Ha se bohle ba tla utlwisisa leeto la bophelo ba hao. Hulukile le maemong a jwalo. O mona o philela wena. E seng hore batho ba utlwisise leeto la bophelo ba hao.

0: Re kene ke ntate mahloko re teng ke kopa go tsosa mme wa ka e le mme Maspeni ka kwa ka tlotlo ka Sebokeng ke tsosa botwa ka Dipelepele ke tsosa le kgaitsedi ya ka Lethepo ke a leboha ntate mahloko ke kgathatso ka mona ka spray dithokoza ahe ya tšha ona jone ntate mahloko ya tšhaya tanko
1: ntate mahloko o dumelatlhe a kontumelele ke lakaletse malapa ana a latelang katlego le matlhaonolo ke lelapa la ga magalanyane Aforika Borwa ka bophara lelapa la ga tlhetlhela ka mane ka mekeleng ya Ficksburg lelapa la ga maoke le bona ba ntse ba le ka moo ka mekeleng ya Ficksburg le ka mane ka Gauteng ke re katlego le matlhaonolo ke tsietse magalanyane ka tlwatlwa ke a lebotlhe ntate mahlokong
2: dumela di-gastics kopa tsosa mmisa e le sekolanyane ke re di au a e sa ke ka Ficksburg ke qetelele ka ntate bishopo ka sosolo o kopele mpho mogolo wa Peter Maritzburg
3: ntate mahlokong ga monate le kae ngwaneso ga monate segoja ntate mahloko o bua le tšhepampatsi ntate mahloko ka qibing bepenare empang ka mosebetsi ke mona fo waitse di-taxing ntate mahloko ke kopa go tsosa mme wa ka e leng mme Sebina Mpatsi ke tsose le moradi wa ka le ena o gona bepenare mono boitshepo Mpatsi ke qetelele ka go tsosa mofumagadi wa ka ke mpho ke tlele tate batshogo ga ba tsoe batho nna se ke le mosebetsing fo waitse mono ka leboa ntate matshogo
4: DJ Sticks go ya phela motswadi ke ya phela ke kopa go tsosa ditrabara tsotlhe tsa matrix ke re bontate bontate chai le bontate nna sentse go le jalo ke matha N1 mo ke re tswang chai le nako ya magoa ya ke DJ Sticks
5: ira DJ Sticks ke ba rebel revelation ka kutlwano ke tswese mo rena rantheba ke tswese Double K, kai kai, munga pofo. Ke re lena ke motsosa. Lenta desk ena ke me. Morebere revelation ke ra ba tswa ba phatsima.
6: Nna le wena re ntse re le mmogo maqhubung a ikgethang 87.7 o lebateng ho 106.6 megahertz tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM metsotso motho e motlhe ke 18 pele ho hora ya bohlano hopola metsotsong e mehlano pele ho hora ya bohlano re tla fumana mafube thapelo ya rona ya hoseng ka lentswe la Moruti Nombola mme tla ra re fitlha horeng ya bohlano ebe re kena lenaneng la rona la tsa bodumedi tlo ka jeno re tlo utlwa hore na ke eng seo re ka ithutang sona ka ditumelo tsa rona o fapana naneng la tsa bodumedi le ratwang ke nna le wena le tlang ho wena Sontaha se seng le se seng tshebeletsong ena ya mantlha melaetsa ke e fumane wena mommamedi e motle dumela ntate mahloko ke tsosa rangwane le bohang shopping le matisetso shopping le masithero motsumi ba botavili ba tsoswa ke mmamojalefa shopping ka mona ka Thabong welcome bana ba shopping ke ba haiso hantle wena motho e motle ke ba kudung batho bana ha ile hantle ntate mahloko kgotso ke tsosa a o simole boheng ka paraisi ntate ditho tso ohletsa o ka mona ka paraisi o ngotsi ntate ditho tso ohletsa boloka lerato leo ntate senyane le ausi madisebo kanye ka kwakwatsi batsoswa ke molefi rantsieng ka mona ka kwakwatsi kopisa a ke tseba ba ke badile molaetsa wa gago gantle gabane eso o tlo nkinele matsoo metsing wena mo mamedi ya ratwang ke nna ntate mahloko dumela ke tsosa Marta Mosebo mme Mmathabang le Thabo Pitso batsoswa ke Mathuso ka mona ka Thabantsho o mo molaetsa o ko o fumane ngwe ko reng hashtag dikalaneng weekend madume ntate mahloko ke kopa go tsosa Motshidisi Mamiki motlohelwa o kopelwa ke dikgomo di gamilwe o mo molaetsa o re dumela botipapi ke kopela Makhosi ohle a Kronstadt Brancher ke nna Thabo Sibaya wa Lekhosi ka mona ka Motsolo Masolo Kronstata ka mona ka la o hlabaloka le wetsetsa ntho engata. O mo molaetsa o kufumane ko reng kgotso ntate mahloko happy birthday Hovi le Moloi le Sedi FM ke tsosa mme Morakane Moloi le Maria Mofokeng o kopelwang ke ausi Mabale Mokwena ka mona ka Mamafubedu. Mamedi e motle wa tshebeletso ya Lesedi metsotso ke le 16 pele ho hora ya rona ya bohlano. Hopolahle ke itse nomoro wa mohala ke 086-000-3084. Ke manyatso swang ko wena mamedi kgotso. Gabane yeso ntate ke phetse o phetse yantle ngwaneso ke a leboa wena o tso samang heka jeno ke lebohile menagane gabane yeso tshebeletso ke lesedi mamedi dumela ela gabane ke phetse ha monate gabane yeso ke utlwa gantle ka nako ena
7: ke kopa tso sa batho bana ba latelang ke badumedisa mankerekere bona ka mane ka revival church a re sese ka sakete kentete mashudu ngwana mme ke tsosa ntate matlhaba ka mane ka extension 5 ntate rapane ka mane ka panorama ke qetele ka ntate mogotlwane ena ka mane ka jiji ngwana mme ke re rate kedintao ke na re bona ka 10 o'clock ka sekenete matlhoko ke a leboa
6: ngwana mme ke a leboa tlhe ke a ba lebogela kere
7: kgotso
6: e jalo taba ena mamedi dumela
8: ke mahloko dimela le kae
6: ke phetse mme o phetse
8: mamoteno wa phela ka nnete ntle mahloko
6: wa mohomonate ka nnete
8: ke mahloko a ko ke ke mathele mo Park West ke re mme manga ka tsuwe ka mo ga Park West ke mathela mo hotel go ke mme matabelo le yena tsuwe be ke tsena mo na thokoza ke re mme mafuntha mo ntau yena ha tsuwe ba tlana ba itse tsore tsa tsiki mamutena o sengwa ka tsene ke te mahloko thank you papa
6: mme ke a leboga tlhe ke a ba lebogela mamedi a motle wa tshebeletso ya Lesedi e re ke bue le wena le kajeno go sa natse gore na ntlo ya gago e ntle ga kakang e gologa kakang go sa natse gore na bankeng o na le tšhelete ngata ga kakang o tumme ga kakang lefatsheng le o phelang go lona mamela koloi ya gago e sa le ntšha re tlhokometse e re ko o kope ka jono a ko ikokobetse a ko ikokobetse le go ba senang letho a ko ikokobetse le go bao ba ithutang go wena wa tseba ka nako e nngwe ba bangwe ba rona re lehlonolo gore re mona ka tshebetso ga re a tlameya gore re nkele ba bang tlase ge lokela ka nako tsotlhe re ne re gopola gore re seo re leng sona ka bona monne mongwe wa motlhalefa ore ga o ikokobetsa maemo a gago a le godimo kwana o tla tlhomphwa ke batho ga o ikokobetsa o le tlase boemo ba gago bo le tlase o tla phahamiswa ke batho o sa natse ntlo ya gago e kae tšhelete o nang le yona ke e kakang koloi ya gago e sa le ntšha e ratwa ke botlhe he o motho ka ra batho tseba gore go na le sebaka seo botlhe re le o felelang go sona mme se lekantswe sebaka sena ke lebile.

Wanda Piri o re tloela jalo pina ke monna tsa rabo kgolo jwa modimo metsotso motho e motle ke leshome le ntsu e matsuo ke metsotso e robong pele ho hora ya bohlano. Wena ya mathateng a dikoloto ka jeno, wena ya ntseng a ipotsa hore na lena la ka jeno jwalo ka ha le tshaba ke eng se o tlotla o se fepa bana, ke eng se o tlotla o se beya tafoleng hore bana ba tle ba je jwalo ka bana ba bang, ha ona letho ho putswa. Mamela ka letsatsi le leng ho tla hlaka, ka letsatsi le leng ho tla bonahala. Mohlomong tsena tsohle di etsahetse ka lebaka la diphoso tsa hao. Ako di tshe phoso tsena tse o fetileng ho tsona, bososela ka tsona keledi tseo, mme o ntse o ikgopotsa hore ka letsatsi le leng ho tla loka. Ke yona toro, ke yona keletso e nkgonwaneng a fana ka yona ha o ne o wele o utlwile bohloko. O na re phephi ngwana ngwanaka ho tla loka.

0: ke boetse ke a o dumedisa mo mamedi a motle wa tshebeletso ya lesedi o dumediswa ke nna Matshogo Mahloko. Lenaneong lena la gao la tsa bodumedi, lenaneo leo ka lona re ithutang ditumelo ka go fapana, re be re utlwisise gore na tumelo ya rona eo rona re e latelang e reng ka bophelo. Mo mamedi, ke o le kajeno ge ke re tlo imona monwana ka ditaba tsa botlhokwa tseo re tlotla re di fepswa ke baetapele ba ditumelo tse e fapaneng. Ke na le moruti Mofokeng ya emetseng tumelo ya bokeresete, ke be le ntate Gauta Mofokeng ya emetseng tumelo ya bana ba thari, ke boele ke be le Imam Afrika ya emetseng tumelo ya Islam. Tlogo mo mamedi re tlo ba mmogo le wena, ke tlo o fa sebaka sa go tlo o botsa dipotso godima setlhogo sena seo re tlang go bua ka sona ka jeno. Setlhogo sa ditaba, tumelo ya gago e reng ka go ntsha lobola kapa tšhelete ya tshenyo. Botlhe re a tseba ge le bana ba phelang lefatsheng le ka kwano gore ga ngwana a ile a senywa ke motlhankana, ngwana-ngwanana a senywa ke motlhankana, ba bo motlhankana ba lokela ke o tla lefa molato. O ke be wa kena lenyalong o sa ka wa lefa tšhelete ya lobola. Tseo ke tseo maAforika a di tsebang. Fela potso wa ka ke gore na tumelo tsa rona tsona di reng ka taba tse. Ke o re tlo ithuta ka jeno gobane ke ye ke tshoka nako tsotlhe go le na le a ikgetha, ke leo ka lona re ithutang re be re tsebe gagolwanyane ka ditumelo tse dingwe. Ke a o mema mo mamedi e motle. Ntate Mofokeng dumela tle moruti.
1: Kgotso ntate Mahloko.
0: Ke phetse, o phetse antle moruti.
1: Modimo sampolokile ka mogaung ntate, ke a leboga.
0: Ke a leboga, ebile ke a o amogela gape ka jeno naanong la rona la tsa bodumedi.
1: Ntate.
0: Ntate Gauta Mofokeng dumela.
1: Ntate Mahloko kgotso.
0: Ke phetse, gabane so phetse
1: hantle. Mamedi ba le sedi, o tle mo baleng teng, le ntate Mofokeng ka moo le ntate Imam, ke a le dumedi.
0: Ke a leboga gabane so. Imam dumela.
2: Kgotso ntate Mahloko.
0: Ke phetse, o phetse hantle gabaneso.
2: Ke phetse ntate, ke dumedise moifole ba mamedi.
0: Re a leboga gabanetseso, ke a le amogela gabanetseso ka jeno lenaanong lena la tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi FM. Ke rata gore re qale le wena Imam. Tshamahadi, tumelo ya Islam e o bitsa eng?
2: Ke a leboga ntate Mahloko. Ntate Mahloko, kopa gore ke beta dina ka tsela ešhenyana jalo ga o se ipotsise ka mokgwa oo. Nakong e ngata re re tshabile go bapisa dintho gobane ga di tshwana le tsa batho ba bangwe. Batho ba bangwe ba nana gore di sebetsa jalo ka ntho tsa bona. Botea mohlala jalo ka kotsena o sengwe o ikotsitse gona jale rona ntho re ntshang ka gare o tumela Islam ga o kopa lenyalo motseng o mongwe e bitswa ka gore ke mahari. Mahari ke mpho e o e fang monyaduwa. E batliwa ke monyaduwa le motswadi wa motlhomong ke reng tate go ya ka mohlala. Moradi wa ka ga a nyalwa ke le moradi wa ka a batla decide gorena o batla eng. A na go na le tekanyo ka gare go tumelo ya Islam ya mpho e ga gona tekanyo. Ntho e ngwana a e batlang ke ntho e ngwana a tlamehileng gore a e fumane e bang eno a mo nyalang a ka e gona gobane moprofeta Muhammad o itse lenyalo le tlhogololofaditsweng gagolo ke la mahare e seng theko e hodimo gagolo e le go etsetsa monyetla gore batho ba tle ba kgone gore ba nyale nako e sa le teng le ga ba le kutlwana ke mahetleng

0: e le go balea potso ya bobedi ya gore na tshenyo kapa tšhelete ya tshenyo ya nkuwa le yona na. Islam ga e dumele ntho e lobane ga gona thobalano pele go lenyalo, thobalano e tla fela ka morago go lenyalo. Jale ntho e nngwe le e nngwe e ngwana a tla e batla ke ntho eo a tla e fumana. E bang a kare o batla koloi kapa ntlo o tla e fumana ntho eo. Mare ntho eo le ga e soka e ba teng ka nako eo e ngwana ya nwa a e batlang gona ga o tlhalosa gore lenyalo le tla ena. Go tlhalosa gore o tla e fumana ga nako eo e fisa gobane ka nako ena a e batlang ka yone ga eyo. Lenyalo le tla tswela pele ntate Masoko. Jale go tshwantshanya dintho ke gore go na le ka mokgwa o batho bang ba etsang dintho ka teng. Rona ka mokgwa o etsang dintho ka teng e re ke etse mosala ga nka re gona jale ke batla diranta tse sekete o ka nna wa etsa e-wallet fela eng o fedile ga ona ntho ena gore o tlamehile o etse ntho ena gotlhe bo mang batho botlhe ba tlo etsa tshenatšhenatše ka gare o islamo tsa bamofuta ono ga eo. Ba tla fela ba tlo bua go tshuaore ba tlola ntho itseng ntho ena mofuta ono monyadiwa a e fumane ga a e thabetse ntho ena mofuta ono lenyalo le tswela pele. Ebile ka gare go tumelo ya islam ga e le hantlentle nna jalo ka ntate wa ngwana ga ke fana ka toka ya gore ngwanaka a lwe ke mora wa motho a itseng moradi wa ka a dumela mona mo ke ditseng teng gona jale tsenana ntho eno hantlentle e se e le lenyalo. Lenyalo le tse le phethagetse ga o re jwaka
1: imam hanyane ntate wa ka ke batla re ke re lokise ntho e nngwe kapa ko ntlhakisetse le mo mamedi ga wena o re moradi wa ka wa maAfrika ke batla o nyalane le mora Mahloko go sa natse o rena tšhelete e teng ga Mahloko kapa ga iyo o se o le jalo ke seo se
0: tlhalosadumela go jalo ntate ga ke dumela le moradi wa ka a dumela gore kataba eo e jalo gobane ntho ya botlhokwa kagare go tumelo ya islam ke tumelelano ya motswadi e leng ntata ngwana e be ba ngwana a nyalwang e bang ntate a sa tlhokaetse e tla ba mora ga mora eo a dumela eo a eteletseng ditaba pele le monyadiwa a dumela le ga tšhelete go fina la disente e ntsho ga moradi wa ka a dumela gore o tla nnyala o tla nneya yona e bang e le teng ga e kapa teng gobane ga re tsebe gona bokamoso bo re tshwaretseng re tseba gona jale o ka nna monyala gona jale o sale o bo tlhokagala re ka seisenyeweng ya gore o tlhokaetse ka lebaka la bane ga o antsha tšhelete ya mofuta ono o jalo. Ntho ya bobedi ka e tsalang gapeape ke gore bao ba nang le gona ka gare go tumelo ya islam ba ntse ba dumeletswe gore ba ka thusa eno a ko jela dimahetleng gore a kgone go fitlhelela sena se e kopiwang ke monyadiwa e be lenyalo le tswela pele motlhomong le bona bona bao ba be ba ntshe le tšhelete ya dijo gore go tlo ketekwa go dule fatshe go etsiwe lenyalo la mofuta oo e dumeletswe ka gare go tumelo ya islam ntho ena e le go baleya ntho ena e kepileng ka yona ya pele ya gore thobalano pelo go lenyalo ka gare islamo ga se ntho e dumeletsweng ga se ntho e tlamehileng gore e etsiwe ebile ke nngwe ya dibitse golo gagolo taba eno ya mofuta ono
1: ga o ka etsaga ka nako e nngwe motlhomong o fumana gore ba se ba ile ba kopana batho bana le sa tsebe jalo ka batho ba bagolo ba iphumana ba wetswe ke bomadimabe bona ke tla re ke bomadimabe gobane ga se ntho e dumeletsweng ka ga tumelo ya islam boemong bo o jalo le sebesebetsa jwang ka motsotso o fela ntate ke ya mmarakeng
0: ntate Mahloko maemong a jalo ga e le gore ga re tsebe ka nnete ga ona ntho e re ka etsang gobane tso fetisiwa ke mopi wa bona e seng rona ke yena bona ntsotlhe gotlhe mo baleng teng rona ga re bone ga ona ntho e re ka etsang empa e bang ba ka ba le bonnete go bona ba le babedi mosomong ntho e ba ka etsang ya kosoka go kopa tshwarelo ba inyatsa ka pela mopi wa bona go soka le gore ba etse motho tlamehile ba etse ntho e le mofuta o fela allah ba tshwarela a ba tlhokisa kape bane modimo ke modimo o tshwarelang o tshwarelang ke ditsotlhe.
1: Ke a tla ho wena ntate mo Afrika mamedi a re ke hlae ka mona ke a gutla tsabudumedi lenano lena le tsheheditswe ke Njunga Construction ditsebi ho lekala la tsa kaho le ditsela ibile ba hirisa disebediswa tsa kaho mmoho le ho ntlafatsa le ho hlokomela thipa ya hao. Ntsegele mohona ne o kila haola tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantla ke le CD FM ke ntse ke bua le Imam Maafrika re bua ka taba ena mo mamedi leng sehlo sa rona tumelo ya hao e reng ka ho ntsha lobola le tšhelete ya tshenyo jwale ho etsa hetso re ba hlahelle hore ba entse phoso imam me ba kopile tshwarelo ka moramo ho etsa hala eng ngwana ke yona o se ya le teng ho sebetswa jwang ka tumelo ya rona islam.
0: Ntate Mashego, ha o le jwalo, ho na le maikutlo a fapaneng a di-scholars hore e bang ba se ba etse phoso ya mofuta ono o jwalo, e se e etsahetse taba ya mofuta oo. Ntho eo ba ka eletswang hore ba etse kore e be lenyalo, ba nyalane. Ho ya ka maikutlo a baithuti ba bang ba batumi ba Islam ba re ngwana eo ke wa hao ha o le jwalo. So ntho e nngwe e etsahalang ke ya hore e bang o bile le ngwana ka ntle ho tumelo ya Islam, sorry, ka ntle ho lenyalo, ngwanenwa a ka se nke lebitso la hao wena o le motho wa ntate, le hoja ngwanenwa a ne a entswe ko wena, o tla nka lebitso la mmae. Hona ho hlalosa horeng jwalo ka motho a senang ntatae, jwalo ka Jesu, Jesu o bitswa ka mmae, ke Jesu mora wa Maria, ha ana ntatae. Empa baprofeta kaofela ba bitswa ka bontata bona, hobane ba na le bontata bona ba ba tswetseng. Jwale ke Jesu fela a senang ntatae tswang ka mmae, empa ngwana wa mofuta ona ha le teng a sa etsaetse ka hara tumelo ya Islam, ha a tlameha ho nka lebitso la hao, o tla bitswa ka lebitso la mohlomong o tlatswe ke dikeledi, mosadi wa Pulane ke etsa mohlala, e ba mosadi wa ka e le Pulane. Jwale o tla bitswa ka mofa o bontsha hore o entswe ka ntle ho lenyalo ngwanenwa ha etswa ka tumellano. Ebile hape ngwana wa mofuta ona ha a tumellwe le hore a thole lefa ha ke hlokahala, hobane ha se ngwana a nkuwang e le ngwana wa ka, ke ngwana a nkuwang e le metlalepepulo, hobane e bang a kgonne ho robala le nna mosadi enwa ka ntle, ho ntse ho na le bohlokwa ba hore e ka nna ba ha se nna, ke motho e mong a robetseng le yena. Ke ka ho ke senang ho nka lebitso la a senang ho nka lebitso la ka, a nna ke yena a tsebang ketellong hore na ngwana enwa ke ngwana wa mang. Maikutlo a mang a fapaneng a re e bang o se o monyetse ngwaneng, ngwanenwa o tla thola tokelo tsena kaofela tse ntse ke bile ka tsona hore ha a tlo di fumana. So ke maikutlo a fapaneng, ebile ba re maikutlo a batlang a tsitsitse haholo ke ana a bobedi, a hore e bang o monyetse o se o mo sentse empa o bo monyala ka morao ho moo, o tla nka lebitso la hao. Mare ha e le hantle ho ya ka tumelo, phoso ya mofuta ona o tlamehile re etse bonnete ba nako tsena kaofela o reka rai avoida. Motho wa ntate le moshanyana ka tlung ba na le boikarabelo ba ho hlokomela batho ba bo mme ba ka tlung. Ngwana wa ka o na le ntho tse ding tseo a senang ho di etsa tseo ke sa di dumelleng ka tlung, le hona jwale tjenana o etsa ntho tseno o tla di etsa ho fihlella a nyalwa, e le ho baleya ntho tsena le hore hape apa o tlamehile a hlomphe mmae ntataye. Ha ke beile molao ka tlung, ngwana ka o tlamehile a ho hlokomela. Jwale bana bana re ba ruta ba salvanyane, Ntate Mashego, ba hole ka yona tsela eo. Ha ke re kaofela ba hola jwalo, empa ha o le lesonolo mmupi a o bontshitseng mohau wa hae, ngwanna o tla hola e le ngwana a mamelang, le ha tsamaile o a tseba hore na o tlamehile hore a etseng, hobane ke kobua e sale metsi. Ha o e qadile e sale metsi jwalo, e tla hola e ba Modimo a mo amohetse ngwanenwa, e be ngwana a itshwereng hantle, a senang ho shabisa dihlong qetellong ho fihlella a tswa ha kopuwa ka lenyalo a ya lenyalong, Ntate Mashego. Jwale bothata ke hore hape
1: hanyane fela imam, ke kopa o khutlela morao hanyane fela, ke batla ho utlwisisa mona. Ha ke re moradi wa ka a nyalwe ke moradi wa imam, batho ba ba babedi ba soka ba buisana, ba soka ba ba le puo na, ka tsela eo e dumeletswe kapa e tlamehile e be ntho eo nna ke le mora mahloko ke reng moradi wa ka le mora wa imam ke kgarebe le mohlankana ba se ba sheba ka leihlo le le leng, ke nka qeto ke bolella moradi wa ka hore ae mona he o ka nna a nyalwa, e sebetsa jwang? Ke batla go ko go hlakisetse fela moo,
0: Ntate Mashego. Alla ka mokgwaresetsang ka teng ka hare ho Qur'ane o re go tlamehile go be le tumellano mahlakoreng a mabedi. Ke ntse ke na le hona gore nna e ka tlhataba e ka tlhaya ka nna ba suka ba kopana, ke ntse ke na le hona go etsa jwalo gore mora Mashego ke morana le boitlhokomelo a kgonang go hlokomela, e ke dumela gore o tla o hlokomela, empa a se ntho ya bosokwa e aholo. Ntho ya bosokwa ke ya gore o tshaba mmutu wa hae, ebile o tsamaya tsebeng ya moprofeta Muhammadi, o tla nhodisetsa ditlogolo tse ba tliwang ke tumelo ya ka le tseo le nna ke tla di amogela. A na o na le thahasello ya gore o ka monyala na? E bang eno a dumela, ke tlamehile ke tlo ba kopanya batswadi ba le teng ba bue ba le babedi. A ke wa bona Ntate Mashego, go na le bana ba rona bana ba ikwanang le mašwa, ke re ba o hukuwang ka bona ha ngata mo. e bang a entse jwalo mo shamo ra mahloko a leng teng he tsa tsing leo tambile a ntse ntshwena a ikentseng ka mahlong ho yena e le hore mo ra mahloko a gone ho mona hantle hore na hantle ke tlekenya la mothato a mo e tsaka tlo mo somo e o patile mo tsa nna ndi me no mo ha o tsile ka pana ndi
1: mso e le bana le bedu ba ya
0: kieno o sa teletse ke mora wa Afrika o ndi mora wa Afrika o ntsa le moje ebe o tla nka qeto le teng e bang o tsa nka qeto mo nore a tshi a ke tabedi ntho ke ipone ha ona buthata mo kwena sa borating go tla batho ba yena e wena o mmatlang empa wa bohloka go rotla mile a tsaka hare go tlhokomela Islam ka mona ha go re ipile ha o re motho wa lwe
1: ntate ke a leboa mo go dimofukeng re kitle go wena hona o dimapotso ena go ntsha mahadi tumelo ya bo Kriste e u bitsa e
2: ntate masoko ke a leboga ntate tumelo ya bo Kriste ina le bo emo ba hore batswadi tabeng ya pele ba lokelwa ke hlompho jwalo ka ha molao wa bohlano lentsweng la Modimo ho Exoda kgaolo ya 20:12 bolela mona moo e reng hlomphang tata o le mmao matsatsi a hao a tle a eketswe lefatsheng leo le newang ke Jehova Modimo wa hao e le gore batswadi tokelo e kgolokgolo eo ba lokelang gore ba e newe ke hlompho empa tokelo ya bobedi ya batswadi batswadi ba lokelwa ke teboho jalo ka ha lentswe la Modimo le bolela go Timotea epistole ya pele kgaolo ya 5:4 mona moo e reng bao ba ithute pele go baballa ba ntlo ya bona le go etsa ba ba tswetseng ka moo bona ba ba entseng ka teng gobane gona ke go kgatlhegang pela Modimo e leng gore batswadi ba lokelwa ke hlompho gape batswadi ba lokelwa ke teboho taba ena e re fitlhisa karabong ya potso ya gao hendate masoko e leng gore gona go ba bang ba reng ke mahadi kapa go ntsha kgomotsa bogadi ba bang ba reng ke lobola kapa go ntsha inkomo tsa malobolo ka bokreste go thwe ke teboho ka mantswe a mang seo batho ba bang ba reng ke mahadi ka tumelo ya bokreste ke teboho e tshwanelang batswadi ka godiso le tlhokomelo eo ba entseng go ngwana enwa ya nyalwang ka bokreste e bitswa teboho
1: ga nka ka botsa fela moruti na ke setlamo gore teboho e be teng le teng ke ya mofuta ofeng e lebeletsweng ke batswadi teboho e
2: ntate masoko teboho ena ke setlamo ka moo temana eo ke e badileng e bolelang ka teng ga e re bao ba ithute pele go baballa ba ntlo ya bona le go etsa ba ba tswetseng ka moo ba ba entseng ka teng ka mantswe a mang ga gona mokgwa wa gore o ka qoba kapa wa baleha go etsa batswadi ba gago ka moo bona ba o entseng ka teng empa ehlile ba fela ba o entse jwalo e le gore batswadi taba ena ya teboho e a ba tshwanela mme go tlhama bana gore ba leboge batswadi ba bona ka moo ke boletseng ka teng nale masokopotso ya gago e re na go na le tekanyo e lokelang gore e ntshiwe ga e ba ke utlwile potso ya gago gantle
1: e re pele o e araba moruti e jwalo potso ya ka fela pele o e araba ntumelele ke tshware gauta ka letsogo ke ya gotla Njunga Construction ba fana ka ditshebeletso tse ikgethang bakeng sa matlafatsa kgwebo ya hao le ho ntlafatsa maemo a bo ga dikontraka ka kakaretso bakeng sa ho fumana lesedi le felletseng a ko iteanye le bona email addressing ena info@njunga.co.za nomoro tsa mohala 057 10 10 390 ntse re le mmogo le wena nnaneng la gaola tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM o ka tswela pele he moruti
2: thate masoko ke a leboa ke ne ke le moo ke reng teboho ya nnete e keke ya e ba le pegelo empa tebogo ya nnete e lokela e tswe botebong ba pelo ye ntle mme pelo ye ntle ya nnete e gabane e tla ntsha tebogo yeo mang kapa mang a kekeng a e belaela e le gore motho e mong le e mongwe o lokela gore a etse tebogo ka moo a ka tsebang go kopa ba bangwe ba re go etsa afford ka moo a ka tsebang go kopa ka teng taba yeo e tle e seke a e ba tshita kapa balo go yena e leng gore tebogo ya nnete ga e lekanyetswe empa ya lebogang o tla etsa ka maatla otlhe ao a nang le ona gore a fane ka se bitswang tebogo ya nnete ntate mahloko go na le mo setlhoo sa rona se buang ka taba ena ya tshenyo
1: e ya moruti
2: mme ebile se re tšhelete ya tshenyo ntate mahloko tumelong ya bokreste re latela lentswe la modimo jalo ka ga metheo ya bokreste e le lentswe la modimo ga re sheba lentswe la modimo bukeng ya Deuteronomy kgaolo ya 22 re nka temana tse pedi ya 28 le e tlhatlhamang jwale re tle re fane ka kutlwisiso godima taba ya tšhelete ya tshenyo temana tseo di baleya ka tsela ena e tla re ga monna a fumana morwetsana ya sa lebeletswang mme a mmeta a robala le ena mme a bonwa monna ya robetseng le ena o tla neyang tata morwetsana dišhekele tse 50 tsa silifera mme morwetsana e tla ba mosadi wa gae ka gobane o mo tlotlolotse mme a keke a mo latlha ga ntse a phela taba yeo re e bonang mona ntate mahloko ke gore go ye go be le thobalano pele go lenyalo tataiso le temoso ya lentswe la modimo ke gore mo go etsagetseng boemo boo morwetsana a ba a ima ka sesotho gathe a mo roba lengole monna ya jwalo kapa mohlankana ya jwalo o lokela gore a lefe gobane o tlotlolotse morwetsana enwa ebile o senyeditse ntata morwetsana enwa bogabane ba gae jalo ka monna ya a nang le bana mme jalo o lokela gore a lefe e leng gore tšhelete ya tshenyo e a lefua ntate mahloko moo ke badileng teng go thwe a ntshe dišhekele tse 50 tsa silifera ntate mahloko shekele e le nngwe e lekana le diranta tse 5 le disente tse 48 mme ga shekele tse kalo tse etsang diranta tse kalo jalo o di atisa ka 50 ke taba e saka ebile e le tsa silifera o menaganya theko ga 10 ke o bolela gore ga e ba re ka re gona re go lekanye ka diranta gona go ke sa tswa go bala re bua ka silifera shekele ke tšhelete e kalo ka 30 a diranta tsa aforika borwa ntate mahloko empa taba ga e moo mo taba e leng teng ke mona ga e ba tshenyo e le teng ya sentseng yena o lokela gore a lefe ka moo go tla dumelelanwa ka teng gore tshenyo e kalo ke lentswe la modimo heleo ntate mahloko e leng gore go batho ba bangwe ba go bitsang magadi kapa lobola ka bokreste ke ntho e bitswang tebogo e leng gore ga tshenyo ebile teng motho a roba ngwana ngwanana wa monna yo mongwe a mo roba lengole tšhelete ya tshenyo e lokela e be teng go tla dula fa go dumelelanwe ena ke metheo le meolwane ntate mahloko ya tumelo ya bokreste gobane sena se theilwe bibeleng e leng lentswe la modimo ntate mahloko
1: ke a leboga moruti mofokeng ntate gauta tumelo ya bana ba thari ga re tla ntlheng ya magadi tumelo e reng mme e bitsa eng taba e ga e le ka kotlolo
3: moramatlhoko taba ya bogadi ke taba e batlang ke tlhalosetse bana ba thari kapa maaforika kao fela gagologolo rona batho ba batho rona ga re fitlha re fitlhetse ga o sa ka wa ntsha dikgomo monyala mosadi ke ja go me tsena ra wa tsaina fela go tswana la se mo sa ya ha o ene go bana ha hona se e

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Kabeletse a ka phela le yona. Jwale ho qete jwale ha o so fihletse tsele, ho tsamauwe ho kupuwa. Ha o qeta ho kupuwa mono ho dumellana, jwale ho tla dula fatshe ho tlotla phephetswa bohadi ho buisanwe ka hore na teboho eo mosadi eno a ya mo batlang o tla mo nyala ka tsela ya dikgomo tse kae. Empa pele ho tlo bua ka dikgomo, ho tlameha teboho le kgafetso ba kopane, jwale ba dumellane ka hore e fela ba tlilo nyalana. Mme tebo o tla ya bohadi moo ha bo kgarebe a yo mofere a habo, jwale a dumelle ho bonagale gore jwale ba dumellane. Jwale ho tlatla ho bua ka taba ya bohadi ya dikgomo. Mme motlhaletsatsi ya dikgomo jwale ho tlatla ho bua ka gore na ke dikgomo tse kae tse tlamehang ho tswa. Mme rona re a tseba re le bana ba Basotho gore tlhogo ya morwetsana gore e tlebe o etse o phedile ke dikgomo tse lesome le motse mmedi. Mme ga di qeda mono go balwa dikgomo tse ntse lesome le motse mmedi, jalo go boetse gore kgarebe e ba ba habo motlhankana ba batla phatlho na. Ga e be ba batla gore ngwana bona a phatlhele go dithie dintho tseo a tle le diaparo tsena a tese bo mang a tese bo mang, di tla nyoloa dikgomo tseno go di ka ba nnang tsa fitlha go masome a mabedi a motse motlhano dikgomo tseno tse balwang tsa kgarebe. Mme ntho tsena di balwa e le gore ga dintshitse dikgomo tsena di sebe di le jalo, go na le kgomo e tlilo tlhajwa mono e tlilo kopanya boko tsena. Jale eno wa mosetsana a kenthe seboko a tlise seboko sa bomotlhanyana, gobane ga o kekeng gwa tlhajwa phoofolo e go tlilo bonagala ba sena botsitso mono lenyalong la bona, go ena le dikgwebetsano le bana ba tlhagang mono ba sa tsitse ba ena le bokulo kapa e ba bana be e kang ga ba laolei, gobane ga gona kgomo e ka jeno ya kopanya bo mma bona mma bona le ntata bona gore a tloe sebokong sane sa matlhoko, jale a tle sena sa bafokeng gore le bana ba tlhagang mono kao fela ke ba bafokeng bana bano. E ka sitana le ga mofokeng a sa tlhokaetse monna ye mongwe a fitlhaetsa bana mono, bana bana ke ba bafokeng gobane mma bona o etse ka dikgomo ke mane mo go thing ngwana ke wa kgomo. Le ga e ba mofokeng a ntse a le teng gwa etsagala gore e be go na le ya kgekelelang menwa ka lebaka la bofokodi ba ntate mo romo ntate ke motho a senang bophelo bo gantle. Jale go qetelela mme ya diyang tse diphoso fela ngwana ye molemong a tsa tswalwa ke mosadi eno a seng a nyetse, mme seboko sa gae e tlile o ba sa ntata ya ntshitseng dikgomo gore na ke madi a mang a se lebaka ke gore na o tswa popelong efeng. Ga re kgaole bana ka legare gobane lenyalo ke selekane, re fetotse motho eno ga e sale matlhoko e sele mofokeng mosadi eno. Bana ba ba tswalang o sa tlile tswalela bafokeng fela gobane lekgalano ga iyo Sesothong, ga o nyetse o nyetse. Mosadi eno le ga a ka ba etsa diphoso tse kae o kampa wa tswa go mosia wa nyala mosadi wa bobedi, ke mono mo re reng sephepi se kala mono se ba teng ka tsela e jalo ka dipuisano kapa ga dikabang tse di le teng o gona mo o tla nyala mosadi e mongwe molemong wa gore o se ka keteletse lebolagane ka tlong. Ke ka mogona ka seko bonang go nang le dipolagano ke obane manyalo a ka seko ga a thewa ka tsela e nepagetseng go sebetswa maikutlo a motho. Ga motho fela a rata go nyala motho ga gona melao eo a e fiwang gore a tsebe gore ga o se o nyetse motho ore ga e se lenyalane le na le bana ga di sana tsela a go arogana bane bana bana e tlabe e le ba bafokeng e tlabe se ba matlhoko. Jale ga letlalanana bana bana ba tlo sala e ba ba mang. Kgomo tsane tse di thiwang moga matlhoko ke tse phetsang batswadi ba kgarebe ena meogo gobane ba goditsitse ba senyege.

0: go ha ke ba go dira mona ba etsa tsotlhe jale wena o tlileng ka motho a tlileng a tlile a tlisa meloko la gago o tlameya gore o phetse batho bane kore ka sesetse ko o phetsa meogo gore ba se ka nna balela ba re re godisitse ngwana rona ra moetsa jena ke ano lapeng le lengwe ba setse jena re setse re setsa motlho mongwe e na le mathata a mangwe kaba go ena teng empa ga fela a nyetse dile gobane re batho ba badima ga a sa nyalwa mo ka matlhoko o na le ntho tse e tsagalang ka letsatsi le leng o bone ga ana bana ga a thole bana ja lekana ko ngwe ga a tsoa re go na le bonkgono ba fitlang mona ba re naa ke mang mona naa ke batlang mona ditorong gobane rona re batho ba badimo badimo ke batho ba teng batho ba buang le gona lelokong le leng le le leng le na le motho a buang le badimo ke mona mo o tla fumana gore bana ga ba be teng kapa go dula go na le dikabang empa motlhang go ntsieng ditšhelete tseno gomo tseno tse lesome le mo tsemmedi kapa rare ke monyala ka pedi nyala wa gae bane ke bofijana o tla nna ntho tse pedi a ntho e le nngwe a ntho e ijeng go fitlhela a ketile tlhogo e ka fijana moga matlhoko le ga a ka tlhokagala a ntsitse kgomo tse tlano ga fela ga ba le teng barabana ba gae ba tla sala ba ketela go nyalang mabona le ga ka ba tlhokagala gobane lenyalo basotho re leka e le tlholego ya go tega lelapa ga o sa ka wa nyala mosadi wa etsang o tsebe gore ga o sa mo nyala ga o na mosadi o entse bana fela ka ntle go lenyalo bao ba ka nnang ya re monna e mongwe ga a fitlha a mo nyala ya ba o monkelela le bana bano mme mo itsedileng ka o fetisisa ga re tsa go ena ya tshenyo o ke aka wa e ama ya tshenyo moramatlhoko e bobebe gagolo gore motho a e utlwisise gobane batho ba bangata ba utlwisise gorena gobaneng ga o robile ngwana mo tholong ele o lekana go ntsha kgomo tse tsheletseng gantlentle kgomo tsa go roba lengwele di tsheletse jale tsena tse tharo e tlo go disa ngwana ena o mo tlisitse lefatsheng wena tse tharo ke tse patala mmaya ngwananyane ena gobane mmaya ngwana ena gobane yale o se mo fetetse mogadi le ena a tsebe go ja a apare ga ntse a godisa ngwana enoa ka letsatsi le leng ga e be o moetse ga e benyane ga o se o moseditse o monyala le teng go nepaese ga o se o moseditse ntsha dikgomo tsa bogadi monyala ga ore ga o batla ngwana fela ga o batle mmae o tlameya o ntshe kgomo tsedi tse tsheletseng ngwana eo o tlata o monka a na le dilemo tse masome a mabedi a sa a na le leitakabelo a tseba go iketsetsa gantle o tshwanetse o molatate ga gago a se a na le lelapa a se a nyetse bane mme eno o monyetseng o sa batle mmae o tlile mo phedisa ka thata ga re tse dingwe tsa mo phedisa omane ke a teba ga ona mme a godisang ngwana wa mosadi e mone jale ke mona mo rereng kgomo tsena tse tsheletseng tse tharo di godisa ngwana tsena tse tharo di etsa di patala tshenyo ya motho yona o somentse mosadi ya senang monna o mo rogakile jale o tlameya gore a phele e tle re a thola motho a mo thusang a bentse a phela jale ke mona mo etsaka ga ngwana eno ga sala e le motlhankana ga a ketsa go nyala gobane go metse mo wa bommae dikgomo tse naneng tse di jala mone o e a nyadiswa yeo ntatae e ka mo tsidisa ga a sale ga gae gore wena o madi a mane jale yeo ntatae ba gagabo jale le ga a sale siko ba tle a tlo ba tseba ga a se a batla go wela sebokong sela jale o tlaya go bona ba buisane ga ba se ba buisane ba ntshe kgomo yo o thengke ya seotlo ya gore o goletse mane o ne o kadinwe badimo ba gabo mmao ba o dileletse gobane go na go sireletswa ke badimo le modimo jale badimo ke batoka ba dulang ba le teng pela gona jale ngwana eno ga a sa be ga gabo ntata o ka ntsha kgomo eo ya seotlo jale a tankente a o kenye sebokong sano sa mane a fetole kgwetsa e roetseditseng yona jale a kaetsetse bana ba gago kgwetsa o be wa leloko leno ke ka moo lenyalo le le mmatla ka teng ga o bona basotho ba re ga o ja nyala ga o tlale mosadi a tlale
1: tatomofokeng ge a leboa re a leboa re a leboa ka seo re fileng sona ka tumelo ya bana ba thari re ke botse fela ntate moruti mofokeng ha ke qeta go ntsha tšhelete ya teboo kapa teboho ebe ka mogabe ke a tlhokagala ke seo ka ke ba le lenyalo ho etsa lang ka chelete ya tebo mo go timo fukeng
2: ga te mahloko haiba o lebo ha motho o keke wa i hula tebo ho ya hao mo kreste wa nnete ke o ireng hantsi tsetsohle e ba o ne a leboha e keke ya re haiba ho hlaha tsietsi be ba o re o kopa hore teboho ya hae e gutliswe ntate mahloko lebaka le leholo ke lena jwalo ka ba kreste ha hona letho leo re nang le lona le tswang ho rona tsohle tseo re nang le tsona ke mohau wa modimo mme keke ya re modimo a o hauhetse wa tseba ho etsa teboho ya re ha tsietsi e hlaha ya ka o tsheha batho ba bang ka ditsietsi ya ba wena o batla hore tjhelete ya hao kapa teboho ya hao e gutliswe mokreste wa nnete ke a reng tsietsi e hlaile teboho eo ha e be karolo ya thuso boemong boo ba tsietsi e be le nna ke kentse letsoho empa bakeng sa nako e tlang modimo o lokile o mohau o tla nne a nketse hantle
1: jwale motho eno e ke mo ntsheditseng teboho nna o sa ntsana a tla nyalwa o sana le tebo e nngwe tla fitlha ha habo
2: ntate mahloko motho ha a sa le teng go na le dintho tseo re tla dula re mo leboga ka tsona ebile gore e be eno yaneng a lokela gore a mo nyale pele a leboile ya ba o ba le tsietsi ya lefu ga e bolele gore motho enwa ga a sana moelelo le go molemo kapa le molemo go ya tla boela a monyale gape taba ya botlhokwa ke gore e ntse e le motho o ntse a le teng tse e tsa etseng godimo a bophelo ba ga e dintse di le teng e mong le e mong ya tla monyala le ga e ba ba ka šwa ba supile le wa borobedi ga a lokela go monyala o tla nne a leboe gobane jale enwa ke motho e mongwe o sele go enwa mme motho ntate o dula e le motho a e na le seo re ka mo leboang ka sona ntate mahloko
1: ke a leboa ntate gauta mofokeng ke na le motsotso fela ke kopa go nkarabele ka bogutshwane ha qeta go ntsha mahadi mora mahloko e betsatsi le hlahlamang o fapana le pula ge sebe sebetsa jwang ka tšhelete
0: leloko le dula fatshe mora mahloko go buisana gona jale ke mang a genela motho na ka ga leloko lena a na le ena o a dumela go kenelwa ya pele ko re na o dumela go kenelwa mme ga a sa dumele go kenelwa go se motho ya mo kenelwang a nyetse a tsedile fela a tsebe gore ka ga lapa lena o nyetse mme ka ga lapa lena ke o tla tswa ga fela ga a sa dumela go nyalwa ga a sa dumela go kenelwa bana ba tlilo tlhaga mono na o tlilo dumela gore ba rwale kgwetsa ya mona jale mono e se ya go yena gobane o ne a so ka ba le bana ga a so ka ba le bana go ka buisana ga tsewa gorena jale na ga e le mona a sa dumele go kenelwa jale bana ba tlilo tlhaga moo o tlilo dumela gore ba rwale kgwetsa ya mona na gobane o tla tlameya gore a dumele bana ba tla tlhaga ba rwale kgwetsa ya mona mme gobane o yetse mona o tshwana le yane a ilang a nyalwa le bota re na le gore ga o sena bana o le ntate o tlhokagala le mosadi le sena bana go sala mme mme o na le gona go nyala mosadi gagebe mona a itlise mona ba re e nyalwa le bota
1: ako e tshwaganyane ntate mofokeng mabedi metsotso ke masome a mabedi e pele go gora yane ya rona ya botshelela ntumelele ke tlheke mabala ke ya gotla
3: bula menyako mme o boloke jalo ka Boss Buildit fumana monyako wa ka gare o molded wa Buildit wa diphanele tse pedi tse nne kapa tse tsheletseng ka 31999 fela promotion e qala ka la 24 June go fitlhela la 4 July ha fela thepa e sa le teng go na le dipehelo Boss Deals di fumaneha gona jwale Buildit fela
4: nako ntsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Matsoko masoko o le sedi
1: ha wa lahleha motho e motle re nna le wena re ntse re le mmoho naneng lena la hao la tsa bodumedi tshebeletsong ya le sedi FM. Ke na le baiti ba ka ke ntate Gauta Mofokeng ya metseng bana ba thari ke be le moruti Mofokeng ya metseng tumelo ya bo Kriste ke be le imam Afrika ya metseng tumelo ya Islam kgabanetseso le santsane le le teng ke kopa ke kenke ba mamedi re mameleng dipotso le ditlhahiso tsa bona hoduma sehlo sena hang ha ba etile ba o ke tlabeng ke bankile ke tla lefa sebaka sa hore letlele ya rabele kgabanetseso ke a tshepa letla hle le utlwe hantle hobane taba tsa ka kwano di batla di hlakile ha ke kgole re ka ba le mathata a hore le utlwe hlakoreng la lona ke nka momamedi wa pele ke yona o sentse a le teng kwano ke go utlwe rena ena potso ha e lebile hokae mamedi kgotso
6: Dada Matsogo le baeti ba hao se ke la nna ka utlwa ka magetlo batho ba re ka reng ke ba tsebang he ka ditaba tsena tsa mahadi mona hara ma Afrika le ha ntse ke bala ntho e nngwe ba e hlalosang ka sepheo sa ho ntsha bohadi ke hore badimo ba amohele mogwenyana ka lapeng lena le ka mane badimo ba amohele ngwetsi ke ka hono go montse go na le tshwantse hlajwe madi a tsholowe go thu go kopanywa diboko empa ka fitisa le ho batla blessing kapa tlhonolofatso ho ba robetseng ba bo thweng ke badimo jwale kutlwe ka taba tseno ha di dumellane le Bible ya ke tsebe moruti Mofokeng o reng ka taba eo sithi ka botshabela
1: ke a leboa motlhomphei ke e tla gajwa ke ntate moruti Mofokeng he yeno le ha ke tseba tshege ke se ka etella pele moruti Mofokeng o se tla gabela gabane Yesu ha go fa sebaka ke nka mmamedi mong hape mmamedi khotso
0: wa dumela
7: ndate mahloko ke go pompo tsetse ndate Gauta hore na ile ba tumelo ya botshaba ha ile mo ile yena a hlalosang hore manyalo a qhalana ka bongata ba ba pala ka go lwefeng ile ba tumela botshaba ke ne ke go padua le ka go tshwanyane a ska bua lololo
8: dimedi santa te matsogo wa tswa puwe buileng ke ntate mono hore ha ba neng e le hore ntate o se a ile ho na le hona hore a kenelwe empa neng se o tla tswa ho mme hore wa dumela hore ho be le mokenelwa e bang a sa dumele he ba tle ba tsebe molokolla ke nnete e teng sethung yeno ke dumelana le naga lekgolo yena ya buang ke Popo Mofokeng ka mona ka Thoza Extension 5 ke lhlompile
9: dumela ntate Matsogo le baeti ba hao moo ke ntate Lekoko a bua ege ke tlo dlala dinarana ntate Matsogo hothwe efa o tswile go pontsa Adama wa le o se o tlhokagala patala jwang tlhokagala patala jwang fela a tswile go pontsa eo tsa efa ke dinalane go na a tsomo go dika tsatsi le leng motlhanne banka ga beela gore modimo a se motho ke maatla go na a jwa reneneng ke dinalane kao fela nto ena ntse e bua ona nte ba tswalela pele o etsa tse ding dinalane baoti nnate loko kwa bua
1: moruti Mofokeng
0: ndate Matsogo
1: ke nana o tla re thusa mona ntate o thwe ke nalane jwa letaba ena ke tla o fa se ba ka tlo ga gabelle le yeno potso ntate go jwala ha hla gopommo tebo ke ya ke nka mmamedi mong hape mmamedi khotso
10: ntate matsho le bon ntate a ke di dumedise ha ke hane di thota bentsa mahadi mpa ke kopa bon ntate ba ke ba itse research ya bona ha ebe bana le yona research ya bona ha ba ke ba re bolele rena Adama le Eva ditebo ebile bokae mahadi ebile bokae ha ebe a ne a le teng ke ntate tshwarala ka re tlhokgotsa ga ke nyatse letho tabeng tseo
1: mamedigotsogotso
11: ntate mahloko kgotso ntate mahloko le baeti ba gago ntate mahloko ke thabela tlhakisetso o entseng ka jeno le ntate Iman ke gale ke batla go tseba gagolo ka ga o fitlha mono ke rata le setlho se o se qadileng ntate ai ke rata tumelo ya Islam a se fitlha moo ntate wa ka love doesn't cost nothing ai ai ai mono ke dumelana le bona ga legolo ke nana tse dingwe tsa rona tumelo ai kae kae na le re sebetsang tšhelete gagolo ntate wa ka ke dumelana le ntate Iman ke thabela le tlhakisetso ya gae ke thaba mfokeng mo Frede Phumelela ke a leboga
12: kgotso ntate mahloko le baeti ba gona ke mogaile a mabote mona bere ya lesotho o tsaya kae lebile go moemedi wa tumelo ya Islam karolo ya pele ya yona ko gona rona mona tumelo ya pele go tsa baditšhaba ke e fitlhileng ka 1833 ileng ya bokeresete mme mamoslem wa teng kwano ga leseding gantle la gona ena ya bona e fitlhileneng ebe date a ka tsebana go bona e fitlhile ka selemo sefeng karolo ya bobedi ko gona e sale jale tumelo eno e fitlha ba idegela go yona o re bolelela gore tsela ya lenyalo ba fetuile go ya sesotho e nentse ba tsamaya ka yona ba se ba sebedisa eo ya moo jale ga lenyalo le tla ba teng e ba ke ditaba tse e sebetswang ke ngwetsi na jalo
1: beng baka ke ntse ke na le lona mmamedi motlhe wa tshebeletso wa lesedi metsotso e leshome le metse mmedi pele go hora ya botshelela ntumelele ke tle ke tshware gauta ka letsogo ke a gutla
13: wa tseba maikutlwane mos o kena ka style matlho kaofela a le go wena o le boso ka hara Hyundai Grand i10 ya gago e ntšhantšha e le nngwe ya tse leshome e ka ba ya gago kenela kajeno o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August win a car e qadile gona jwale build it fela
1: tsa bodumedi lenaneo lena le tsheheditswe ke njung ke nnete lenaneo lena le tsheheditswe ke njunga construction wena motho e motle ke bona ba tsheheditseng lenaneo lena la rona la tsa bodumedi mogodi mofokeng ke ne ke go tlo arabele dipotso tse seng di fetile gabaneso
2: ke a leboga ntate mahloko tle tabeng ya pele momamedi wa rona o bontshitse hantle gore seo a se bolelang o dumela gore ga se dumelane lebeleng tumelong ya bokeresete ntate mahloko le momamedi wa lesedi diboko ga di kopangwe ka madi a diphoofolo tumelong ya bokeresete madi a jeso ke ona gubu ke ona a kopanyang tsotlhe bophelong ba rona ba bokeresete ka lebaka leo o netile momamedi ga a re seo ga se dumelane lebebele e le lentswe la modimo momamedi e mong yena o bontshitse gore jwale dipatala tse tsa eng ga e sale go bolelwa gore ntho ena ke dinalane Adama mosadi o tswile legopong la gae jwale go patalwa eng mme taba yeo ya gae e tshwana le ya momamedi ke a tlhileng ka morago go yena tate mahloko le momamedi a re ke re baleng go gele saulo ke ya bobedi ke mana ke ya 23 yona e re Adama a re jwale enwa ke lesapo la masapo a ka ke nama ya nama yaka o tla bitswa mosadi gobane o ntshitswe go monna motho mang le mang ya tsebang puo le hona hore a hlahlobe le ho hlahlisa ditaba tsa puo a keke a re ha hona tebo mantsweng ana mantswe ana a adama a go bontsha motho ya motlotlo ka seo modimo a mo etseditseng sona mme polelo ena ya hae e na le teboho ka gare go yona botebong ba yona ka lebaka leo adama ke motho wa pele wa go leboga seo modimo a mo etseditseng sona tabeng ena re ka re modimo ke moetsi wa mosadi mme adama o ile a leboga modimo ya mo etseditseng molekane ka tsela e tshwanang le rona ga re nyala re leboga ba re godiseditseng balekane ka mogau wa modimo mme teboho ke bokreste ntate Mahloko momamedi e mongwe o re go ile a nna gatho taba ena ke nalane ke eng nkile ka e utlwa le nna taba ena ke mametse go lesedi moo mothong a reng ditaba tsa testamente kgale ke dipale fela ke ditshomo fela ntate Mahloko testamente tsotlhe bobedi ba tsona ke lentswe la modimo mme go e kampanya ba dipale ke seo batho ba se naganang bibele yona ke lentswe la modimo momamedi wa go qetela yena o re tumelo tsene tse ding di bua ka ditšhelete o rata tumelo eo a e buileng yena tate Mahloko ga re bua ka teboho ga re bue ka tšhelete ga re bua ka teboho re bua ka ntho e nngwe le e nngwe e e nang le bohlokwa go motho ga e ba tšhelete e na le bohlokwa go motho ke karolo ya tseo o ka lebogang ka tsona teboho e ka godimo go tšhelete e ka godimo go boleng bo o ka bofanang motho yo a nang le teboho a ka ntsha ntho yotlhe eo a nang le yona e le go bontsha teboho ke mo madimabe ore ga re bua ka teboho re amanya le taba tsa lenyalo batho ba phalela tšheleteng tšhelete ya e baka taba ntate Mahloko
1: ntate Gauta ga o bua ka dikgomo tse lesome le metsommedi ka jeno ga re sa bua ka dikgomo tse tsamayang ka maoto na re bapisa dikgomo kapa kgomo le bokae ke potso wa momamedi motlho mongwe o tla gabela le tse e fetileng ne ke re ke fetisena e botsitsweng ke ntate Makume ka mona ka o go na ka Zastron
0: mogamatlhoko kgomo kaseko ga ulo e reka ke dikete tse lesome go ya godimo mme ga eba re batla go etsa se dingwe se etsiwa ka toka re tlameya gore ga eba re theoa ge re kgomo ke dipe tse tlhano re tlabe re bija namane gobane namane teng ya dipe tse tlhano jale ga o bona re se re sa tsitse bana ba thadie ntlo e see ka ga re sa tse bana re moma re tswa ka e re tsamaya re tshwana ka mo re tshwana ka mo ka tsena ditumelo di ngata ditswetse ke dipelo tsa gore motho ga a nyala o fa batho ba o tšhelete mahala gandi nthena ke selekane sa motho le modimo mme le bontate ba balang bebele ba tseba motlhankana o teng a ile a tloa ba le a ha malomo a ela bane o ile a sebeletsa moradi a mogolo a batla a monyane ya re ga roa ga qeta go mo sebeletsa go tlo go lekane seneng se tlhokwa ya ba gothe a nyale le a mogolo gore yena yona ya lenyalo le ntshetswang letho le bokeng mono e keng ke a utlwa ntate mo bokeng gore ke teboa ga e se tebontene ga o fitlha mono mo galabane yakobo gana baletse ga malo mae ga a tla nyala gothe o ile a nyala ga a leboa o ile a lefa ka diphoofolo tse di kana dieleditse lenyalo bana ba thabiengso ga ke re utlweleng bana ba na botlhoko ba tsiwang dinyaope ba sa laoleng ga nakwa le bana gotho ga ba laole bane bogolo bo mma bona ga ba nyala ba nkue fela ga go a tlajwa letho ga go a kopanywa diboko bana ba fedile le bongaka ba rona bane ba sesotho bo fedile batho se ba kwetse difaa fela ba lora ba sa kete gobane badimo ga ba kopanywa
1: ntate mofokeng ntshwarele ntate Gauta ga re ye potsong yane ya momamedi ore na badimo ba kopana kae le taba ye ya manyalo gobane ba se ba ithoballetse bona
0: badimo batho bano moya wa motho o sa nama moya wa ga o ntse o phela go nyaba re etela badimo re phela ka bona le ena eno a ntseng a botsa o tshireleditswe ke badimong ba a sa tsebe fela fela ga eba badimo ba rata o bua le ena ba tla bua le ena badimo ga ba bue le mang kapa mang fela ba tsireleditse motho ye mong le ye mong a keneng ka ga leloko.
1: Ke a leboa ntate Gauta. Imam, ke na le potso kwano. Ntate Mahloko, o bua le ntate Lebajwa Mokutle, ke Mokutle ka mona ka Lesotho. Ke kopa o mpotsetse ntate wa tumelo ya Islam hore na wa kgonagala gore nna nka nke se nyale motho wa tumelo wa ya Islam na na wa kgonagala gore nka nyala motho wa tumelo ya Islam ke ke e beye jalo ga bane se o tlae a ga ba le potso tsa ntse di ntse neng di tlile go wena.
14: Ke a leboa ntate. Ke re ke tlale ka ya go qetela ntate eno basporoto ya gore a nyale ngwana nyana ba le muslim ko o tlamehile ebe le muslim o tlamehile ebe le muslim ga ona motho wa mme wa le muslim a dumeletseng go nyala motho e mong ntate Mahloko gobane ga a sa le jalo o tla tlameha ko latela meetlo e sa tsamaelaneng le tumelo ya Islam e tlo montsha ka gare go tumelo ya Islam. Ke ka go motho wa ntate e leng yena a ka nyalang motho wa mme eo e seng di muslim gobane motho eo wa mme eo e seng di muslim o tlameha gore a latele motho wa ntate kapa bana ba sa latela motho wa ntate e bang mme a sa latele motho wa ntate gobane bana ke ba ntate. Jale ga o le mme ke mathata o ka tshwana le gore o nyale motho yo e seng di muslim o tla tlameha kore a moele gore modimo mong fela ebile o mo bopile le gore moprofeta Muhammad ke morumiwa wa gae ebe e ba le muslim a dule nako re bone gore ke nnete ke o inegetse ebile gona re mofa ngwana wa le muslim mosomong e ka nna fa selemo go ya godimo. Jale tabeng ya bobedi ntate o itsena tumelena Islam ena e fitlhane neng mona Aforika Borwa. Tumelo ya Islam e fitlhele gona Aforika Borwa ga ne re tswa godimo kwana ntate Mahloko re tlile re tshwere tumelo ya Islam ra fitlha ka e lebala re fitlha mona ya fitlha ya tsosoloswa ka le 17th century nako go notla batho ba the Dutch Indian something
1: bona bana
14: ntate ha le ba fitla mona kha ba fitla ka tumelo ena ba fitla ba itso solosa ka the 17th century empa ka le bakala ho ba ne re na le melao e neng e ka re tumelo o tleng ke tumelo ya nnete e neng e re beile go ya ka merabe le metšhaba gore tumelo ya Islam ke yona e ne sa dumelelwa gore batho e be ma muslim ga ba ispreele mo ba neng ba na le yona tlhabediwa ka yona fena empa go a bontshagala Aforika mona gore go tletse tumelo ya Islam go feta tumelo tse ding e re tswa godimo kwana le rona gore re tle kwano mona jale e tsoseleditse nakong yona eo ya di-17th century ntate Mahloko.
1: Ke a leboa Imam Mamedimotle. Ke ntate Moruti Mofokeng ke tlo tla go wena ka motsotso fela. Mamedi setlhoo sena re ya se pheta bekeng e tlang re lokela ge se phethe ka nnete dipotso tse e kenang mona tse dingata bona ba ga e sale exoda kgaolo ya 20 temana ya ke exoda 22 temana ke ya 16 e re ga monna a robetse ngwanana a sa qelwang o lokela go patala bogadi bebele e kgothaletsa peto ke potso mo mamedi a e botsang eo tate Mofokeng ke tlo kopa gore o be mokhutshwane o bane ga re sana nako tsena ke tse dingwe tsa dipotso tseo ke naganang gore re tla tswela pele ka tsona bekeng e tlang bua le
2: ke a leboa sendate Mahloko ke kopa gore ke lotse sendate Mofokeng mono tabeng ena ya Jacobo Labane enwa o ne a dumelane le Jacobo gore a mo leboge ke gore a mo sebeletse dilemo tse sutileng Labane a bolela teboho yo a shokang Jacobo a mo leboge ka yona Labane eo ya ba o fetola ntho yotlhe ka lebaka la meharo o qeteletse a rekisa bana ba gae ntate Mofokeng taba ena yeo momamedi ntate Mahloko a e qotsang re tla ntshetsa pele nako e tlang fela ke tiise ntate gore go keke gathwe motho a lefe e be ba gothe ntho ya kgothaletswa go hang
1: gabanetseso e re ke le lebohe ke lene gape bekeng e tlang ge tsweleng pele ka taba ena ebile ke a tshepa re tlabe re ga ke batle gore re tlabe re e qetela ga re tsweleng pele ka yona bekeng e tlang momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi re ke re anelwe botlhe ke a tlhokomela gore bogolo ba lona le latlhetse dipotso kwano ke leboa go menagane ke leboele nako ya lona e le ka dimeng yona gabanetseso modimo a nampolokele lona le nakong e tlang
2: shalom aleichem ntate Mahloko
1: huri mahloho ho rra ke a botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla gaso la Afrika Borwa re balwa ditaba tsa pele tsa letsatsi fela pele ho mono ntumelle ke kopanele naka moloi mogolokwe ka lenano la mathumisi.

0: Portugal le Colombia di bapetse ka ho lekana ka noto ho noto ho group J Argentina e hlotse Jordan ka dintlatse tharo e lengwe Algeria le Austria tsa bapala ka ho lekana ka tharo tharo mogahlelo wa dipapadi tsa mantshano o qala ka jeno ka papadi ya Bafana Bafana le sehlopha sa naha ya Canada ke dipapadi mamedi tsa dihlopha tse 32 ana le metso e mmedi tsa ho qetela tournamenteng ena. Re manolla papadi ya kajeno le mosebetsi mmoho ho tswa ho SABC Sport ebile e le sebohodi tshebeletsong ena ya lesedi FM yena ke Thabiso Maferika. Kgotso wa hae?
1: Ela wa hae.
0: Di a jwa?
1: Ke te di a jwa ngwanamme.
0: Re a boleka, a boleka la re sebetsa ka mekgohlane tjena.
1: Ke nako tsa gade ngwanamme, ke ntho tsa bontaramana.
0: Kannete serame sena se go tswa qwaqwa mo o batang thata. Wa hai le khatla pele nalaneng ya tournament ya mopo wa lefatshe dihlopa tsa Afrika di puneleditse mogahlelong wa mantsano ka bongata bo boholo hopo tsa mamedi dihlopa tseo
1: ke dile ngwe le kholo go hata he di bale ke nemetse mo mamedi ba le sedi jalo ka sa bo le dikeng ona nne ke ga e tapisi le ka tore dingwe le khatla pele re bona di nha tse le shome khatla pele di emela kontinent ya Afrika ka parintsa mo ka lefatshe mme mamedi a ka gopola gore ka lemo sa 2010 re ile ra ba le naga tse tsheletseng e leng tsona tse bileng ngata pele re tshita lemo sena sa 2026 jale re a bona le tsheletse dinaga tsena tsa kontinente ya Afrika nnete gore e ntle gagolo bare ke mone he bogolo ba dinaga tsena di kgonne gore di fetele go tsane tsa mantshano nna e seakanya seletsantle legolo ko e leng mamedi ke naga ya tunisia e leng gore yona e latlha ya tswa fela ngwana naga ya fumana letho e latlha ya tswa empa he tshepa e sale teng gore mohlomong re ka bona naga tsena tsa rona tsa Afrika di bela di fetela mogatlhong wane wa telefone le metsotsheletso go latela ka mokgwa ba nnete tsheletso leng ka teng ebile motho gantse le tabeng eo ga re shebe naa kang ke kilverdy na lekgetho la pele kapa e le papadi tsa bona tsa tele motho mo lefatshe bona tsheletso eo ba entseng ba kgone gore ka nnete ba ya go tsa mantshano le oye papadi ya bone e latelamo tse 32 e tla ba naga ya Argentina
0: ande Cape Verde ke naga e nyane haholo
1: ke naga e nyane ngwana mme fela o bona maikemisetso a bona gore nnete ba tlile bapadi tsa mafelofatshe ba re re ilo nka karolo empa ga re isa fela lenaane la dinaga tse 48
0: go ya ka mo di bapetseng ka teng mogatlhelong wa dihlopha ke dife tse o bonang e ka di ka nna tsa fetela pele tse bapetseng hantle
1: legolo nnete he house o sheba ga re ya kgona gore re be le naga e tlhagang kwano Afrika eo re ka reng e jang ka boemo ba pele go tsane tsa megopi ke bua ka di-group stage empa ga o sheba re kgone gore re be le dinaga tse nne ka ofela tsileng tsa tswa boemong ba bobedi megoping ya bona ke bua ka Aforika Borwa Bafana-Bafana ke bua ka Morocco ke bua ka Ivory Coast ebile ditlhano ke bue ka Egepeta le Cape Verde ke tse tlhano ka ofela tse tsileng maemong a bobedi mme sena sena se tlia tshepo go rona re le kontinente ya Aforika gore motlhomong re ka ba le naga tse dingwe gape ke mmalwa tse yang mo telefone le metsitsheletseng tshebetsentseng ke naga ya Senegal tshebetsentseng ke naga ya Democratic Republic of Congo tshebetsentseng ke naga ya Ghana ngwanamme ke mosebetsi o motle o ba o entseng ga olo bontsha gore nnete re na le maikemisetso mme tshepo ya gore naga ya Morocco ke yone naga tseo ke shebileng le yone naga ena ya Senegal ke yaka ke shebile bane ga o sheba go tsena tsa megopi ba gapile papadi le nngwe fela mme ke dumela gore matlasa le dingwe dibapadi tsa bona gore papading ya bona e latelang ba ke ba kgone go sebetsa gantle le oa sena go fa papadi bonolo ba legopola gore go tsena tse 32 bankana le naga ya Senegal
0: maAforika Borwa a eme ka tšhantšhelelo e kgolo gobane ka jeno bosio ke Bafana Bafana le Canada o e bona jwang
1: ke a leboa lekgolo o kosei ngwanamme ka morra papadi yane ya bekeng e ka tswa feta ka labone kgatlhana le naga ya Korea Republic yone tebe le tla ba kgolo feta ka labone obare ka labone ga o ka gopolantle maAforika Borwa mangate na sena tshepo gore Bafana Bafana e ka hlola Korea Republic initially e le taba ya lesisitheo empa bapala le naga ya Canada gopola gore ke nngwe ya baamogedi ba baeti ga ena ba papadi e bonolo go hang empa nka tlhalosa gore monyetla o teng go feta ka mokgoneng re lebeletse papadi ya Korea ena ke na dumela fela gore mokwetlisi ba ngaka dumela dibapadi tsa gore di bapale ka gara lebala re ka kgona gore ngwana mme re sole naga eno ya Canada re fete re fetele mogatlhong wane wa telefone le metsotsheletso monyetla o teng mme nka fa Bafana Bafana diperesente tse 55 go 55 a naga ya Canada ko ka mantso mang ke 50-50
0: ah wa hae ha re bue ha utswile wa bua le rona ka tsa mhope wa lefatshe ho seng mona
1: ke le bula ho le di le ke le ga le ba mo di ba le se di ka le bona.
2: Patalatso ena ho ne ho itlisetswa ke McDonald's motsetsi ya motlotlo wa dipapadi tsa mhope wa lefatshe tsa FIFA.
0: Mamedi tsena tsa dipapadi ke dipetlela ka ditaba tsa rugby. Sehlopha sa Afrika Borwa sa bahlankana ba dilemo tse ka tlase ho 20 se qadile tournament ya mohope wa lefatshe ho bahlankana ba dilemo tse ka tlase ho 20 tse bapalwang naheng ya Georgia ka bokgabane ka mora hore the junior box di hlole Uruguay ka dintlha tse 104 ho tse supileng papading e bapalletsweng toropong ya Tbilisi naheng eo ya Georgia maobane. The junior box di fetela mokgatlhelong wa dihlopha tse 16 tsa ho qetela moo ba ileng thulana sehlopha sa Georgia ka labobedi. Ke ne ke hlophisetse kalo dihlopha tsa ditaba tsa dipapadi seng hona imamelele tsona hape mona o mathumisa bekeng e tlang ka moqebelo ka yona nako ena.

0: motlhophisi wa lwana mamedi o re ake age ka moya o motledi bapadi jalo ka bafana bafana ba tla thulana le Canada mantsiboya gorenyane ya borobong. Thabiso Maferika mamedi sa buile gore yena o e bona jwang ore o e fa bafana bafana 50% o fa Canada 50%. O ka leletsetsa mogala he nomorong ya 086-000-3084 kutlwe maikutlo a gago ka papadi ya bafana bafana le Canada ya ka jeno bosiu. Empa pele go mono re fetele go Ramatheola.
1: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha, nagana gape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Di-taxi mo ha ona order. Di owner tsa rona di lipsita bad, very, very, very bad. So, you know, Nero, o tlo sebeletsa di-driver.
4: Bana ba ba di-taxi. Ba nwa le majwala re ntse ba re palamisi.
3: You know, ne e ka ba kopanya ngwana mme dintwa tse tsa o lwanela ditsela le eng kaofela ntshotse ba tsebe ke bana ba motho ba kgone go kopana le dipolayano ngwana mme di fela.
5: Batho ba fumane seng ke mana go palama. Ha ba se ga mbaga tshana ba di afleng ke ba se ntse ba ke mo di sala ke na taxi. O sha ro tlo se kamanyana, se se nyanyana nya. Se swa swa ga tso ho se bima kwa masela, se bima se ba kwa mano ke. Kwa masena ba tlo se patalle le so.
6: Ke a ditseba kwa manyana se se kana so thile fella kwa masela. Ke a ditseba ntutsi.
7: Ai kona go ke nya mo tshe di ne ke manye ka ba so tlwa di e a di taxi. O tla roba la kae. Ha ke bone ta se bisa. Ke mang e tla ba moemedi wa basebetsi ba ka nnete ke mathata ga ke bone ka lo ka bona motho a ka dumela wa tlhotlhiwane.

0: SABC News en Acabelo.
1: Mabele ke metsotso le shumele na le metso robong ya re dibile gore nyane ya busupa o mametse mathumisa sebeletso ke molelo wa ke le se DFM ha rutwe maikutlo a hao ka papadi ya Canada le bafana bafana o di bona jwa na re tla o besa utuke ndate mphore o letsa ale val go tlotharo ya lekwa khotsonda
2: khotsonda go lekwe wa phila ngona
1: re phila ndate ka mahau
2: ngona mme ke bona re tla o besa utuke la fela e sa tloba papadi e bonolo ngwana mme ke tsamaya le ntate mafaratlha gare 50-50 o gopole gore ke di-host gape ke sana le tabe nngwe ngwana mme morwalo wa rona ga o ka tsamaya gantle ngwana mme mokone o kgotlhile ga go bolela gore o mongwe garambatha le sthole le mofokeng tlhantsha phomole ngwana mme mara mokone ga ona gore re tlo mme ya ka ntle a ke gane re bile le papadi e monate a ntse a le seo mara ke engine ya rona ngwana mme gona mane go Canada go na le mothako mo wa bapalang ka number 10 ngwanang ba re ke Jonathan Davis ke ena ko releng he trade nako e le batlala lento o tlalela o Juventus kwanana Italy o batlale le nokong yana mpa fela ke batla ke tshepile ngwana mme ga o na mo re leng gore o botlhoko teng re a feta ngwana mme empa fela ke bona gore ga e tlo ba papanye bonolo maseko menyetla e re e fumanang ngwana mme a se taetsa nthona ya ga ena ngwana mme a ne ke bona nako ngwe o ba le selefišhin yana o e tshwara nako telele mara fela ntho teng fela ka gore menyetla e re e fumanang a re ta e sebedisa re tlo tlhola ngwana mme
1: ntako re ka gutlo tharo ya lekwa o re re a feta ga re ka sebedisa menyetla ntate mosebetsi mapolaseng ya Bethlehem kgotso ntate re teng ntate
3: gamnate go tla ba bima ngwana mme wa thata o ja di-host ka metlha yotlhe jalo ka mexico fela mexico a ntatle ka bora ya re tlhole ka mokgwa o tshwana le canara ga re a itse le bolo data re go tsaaae ka bolo ke aka baka la go di-host ngwana mme o tla batla go ba bima bafana mafana one a maka ke a e tshepa ngwana mpe ga ka bapala bolo fan square nngwe a dikogo sa tlela tsatsi tse di entseng ka mmetšha wa mexico mane canara go tlatla re e tlhola ka dintlha ngwana mme ka mokgwa ke bonang ka tema go tla ba bima obane bona ba na le bapadi sa bosholo ntse mmedi e le letshelo la bore ebe le bona fela mo moga ba fanafana ngwana mme ke a e tshepa ka mogago eje korea south le tsana motlho mongwe e tla eje re bontshitse gona e na le bogoni so ke na le tshepongyana e lenyenyana ntate
1: molokealeboeadem sebetsi a ke a utlwa go ya ka ntse le teng ke tla feta ntate ga ke ya thaba dimatlho ke fetela versus bron bonyake go ntate fikile kgotsa ntate fikile
4: kgotsa ntate
1: lekana
4: re tsile ntate
1: ntate o e bona jwa
4: ee le nna ke dumela le ntate mpore ntate mpore ga re ka ra sebedisa menyetla re ka e folola karata ga re ka ra sebedisa menyetla ya rona re ka e tlola bothata ko gore gape ye nngwe gape ke sa e bua ke ebile le go thoasa le batho bara kousara ya rona e futhumatsa setulo gagolo ga o le mokotise wa tlame a futhumatsa setulo o tlamehile o eme ka maoto gagolo jwang pabadileje thata ba rona kousara ra e futhumatsa setulo and then ke sa phetha gape ke re kamane wa go tetela wa rona goalkeepera ya rona le yona e thotse gagolo ke ena a kgonang go bona diphoso a kgona go bona gore na go e tsalang ka morago a supe mane le mane le mane gore eo mona ke botlhatlhelwa ke bothata yeo pota ka mona yeo pota ka mona and then le kousa re gata ga re ka ra lokisa phoso tse tsejalo tseo a papadi re ka e tlola ntate
1: fikile re a leboa ke le batlokolane go ntate sokolanyana kgotso ntate
5: kgotso ketemeloile moiso ka o fela mo
1: ntate
5: a e tlhoba papadi e bobebe empa mokwetlisi o tlameye a fe bashimane chance ba bapale bolo ya rona re bapale attacking football ga se ka ra bapala defending football ke nagana gore aka ra bapala bolo ya rona re tla sebetsa ntle ntle teng loi
1: ge se ra dula morago se ra bapala ka dibapadi tse ngata tse tshireletsang
5: ee gagolo ande le bolo tsena tsa morago tsena tsa William setse go tla morao di re bakela mathata tsena ke a tshepa gore bashimane bana ba bašwa ba matha ntate ba ka etsa ntho tsentle
1: ga re le boentata sekolanyane ka mo ka tlokolano re le ba go ntate Mathibela o letsa a le versus brown kgotso ntate
6: kgotso le ka ntate ka moloi
1: re a phela nda
6: amnate kanara re tlo e tlola re tshagetse morago tate nna ka moloi
1: ee
6: sheba bafana wa bona ba ka bapala bolo ene ba bapala le Korea North sheba re lo feta tate re tshwanetse morago bafana ba ikemisetso wa bona ke a bona gore ke maikemisetso a gore ba empa moshimane le sthole ke ena a batlileng a re etsa ka mogomo le ena le masepo tshwanetse ba nneletsane dibolo bono orawe dia police le na ga phamitse dieta e tsile ne ke sa mmone antle gore o etsa jang
1: papa dinye finye fitile nyena
6: e ya
1: fela he o nana ga hlaba ntlatse kae montate tebo mo kwena ka mona ka bona ka blue fountain tsepedi
6: ya ke ya ntata
1: kanara yona
6: kanara yona e go fumana wa ne fela
1: ah ntate tebo mo kwena le na o tshojwa le ka mona ka blue fountain are bafana bafana ya hlola ka tsepedi le lengwe o dumelana le ntate Mathibela ntate mfukeng o letsa le mashayeng ntate mfukeng khotso
7: khotso
1: le ga ntate maikutlo ao
7: o tena ke tshitso a ntate ke bona hore ntate Bruce ya a tshimisile sana ana ha sebedisa hana go bapala ka la Bruce se ka go sebeletsa haholo se ka go sebeletsa haholo ntate a ska kala santa defender a ka kenya a santa a tsela Canada ntate ha ga kala sentse re ba tsela ga tlo ba hlokisha go ba ka re imela mosomong ha ga kenya ba thwala bana ba kentse kimisela ska tsela defender makamo ga mo ne ke dile ke bo ha ntse mo ga mo ne ntate ke ya le bo
1: ntate mfuke ke kala papa di motlatsi wa mo captain te bo mo kwena le ka le banking
7: e ya ke ka kala le banking jo lo ka hana ntse a se bile a ka sebedisa bombatha mono
1: eh
7: go kaloka ntate
1: ha re lebo phoka ha re lebo phoka re le ba thaba di mahlwa kwa kwa ntate pace go tsonda re
8: go tsonda ke
1: a ka tla o besa tutle
8: a na ke ntwe e mo tsa mo khoko fela ja go gipe ya rune ke ya ba pala go lo mra ai a nge se tshwela ntate mo
1: ke di ba pa di tsa rona tse isang bolo morao ho tsiba tsiba na se tsiba tsiba
8: ah yeah go di parlo ntate ha tsana re le bolo te o ba pasana mo pla ye ke ni mo na ke bona ha ya rena tsela tse
1: oh tata ba gore o qala papadi a le a ba pala ho luka 18 ya ka pa a ba pala ho lo mo ga o mona ha e sepele ha ho
8: eh ba pala morao ha ho lo ntate kana e ke di bolo te le kwa
1: e papa dine fiti leng ke bone hlile ha boholo ba tsona hlile a di gaela pele ha re tshepe o tla isa jalo ka go kopa ntate pesi ka moka qwaqwa
8: ha re tshepe ntate wana ke bona ya sekogo ke thuwane
1: o lwena o dumelana le ntate Mathibela le ntate Teboho Mokoena ka Bloemfontein ha re lebohe re sa le qwaqwa mono re ya ntate Tsholo ka Bloemfontein ntate Tsholo
9: ke teng le ka lekgolokwe
1: ka eso a re a phela ntate Tsholo
9: lekgolokwe o tseba papa di bafana bafana ba tlo e hlola ka 2,000 se 2,000 jwalo ka ntse ba e tshwetse wa 2,000 ke e shebile Canada ena max ha e tshwane le papadina e be bapetse ngwana a ke e ketang o fete ha fela mokwetlisi ha a ka etsa tjena ha nke maseko a motlose ka mone ka tshelele le letena le a mo ise ka leqeleng la hae hantle mosimane go a ka lotula left eo o tlo bone papadi e re tla e hlola a ka motlosa fela ka mo mokwetlisi ha a ka re mamela o tlo bone ba tla e hlola fanafana ko katimogolong
1: ka mane ka ha tosa maseko ka moo e be go ya mang ka moo
9: kunda ke botswa ke timona hlohlo ayana le mofuke nga fika le bana moke a fika le bana moke nya fika mme ya bintse o tlo bona papedi re tshwa
1: ah da de tsolo re le bulela holo ka me tutwa ha
10: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double X cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamedi re ntse re utlwa maikutlo a hao ka papadi ya bafana bafana le Canada ka jene bosiu re fetela e kuruleni Captain Park ntate Joshua kgotso ntate
11: hela omna kana ka
1: le ka ntate
11: se ke le ka ngwaneso
1: ai rapela maikutlo a
11: ngwana mme wa tsama nna ke ba tikifis ba fana ba luwina ka po ba luwa tshiba ke se ka bona ka bona ngwana nne
1: eh
11: ba no ka papadi ba ba tinya ya ketela
1: eh
11: ba bontsi ke ka nne tsho ba apala go ba ne ka nne ke mo bala ba ka lotlo mang me re shebile bo Mexico ba luwina ba ile ba luwa ke
1: eh
11: ba la jwa ne ke na ka tsantsheng o tsela hana ke ntse a ke ke ba ka tsheka pirate pele mang ke opona mantsi a fisimile ha re ba fana ba ba roba ba nna matheka aba ke nya ba mo kwena yena a mo kadise a tswa a tswa denchi a ska ba mo kadisa le papa a mo kadise a tswa denchi a ka je makhwanye nyana ka ntle man a khutla ke a tswa le ba fana ba ba pidi ba nna tsa ba pala ka bona ha ibe a ke thato ya ka mong e se go ka mo yena bana ke ha ba tlola ke thato ya ka mong wa nna
1: o re fisi a re
11: Sisi ugo ba fana ba ba roba ba nna matheka mo kwa bona ba ba ka ba leng ka monene ugo ba shebele bo mfuke
1: a re le wenta de Joshua ga mo ka Captain Park a re le batle Rance ho ntate Thabo go tsona le Thabo
12: na ke mlo yofisi
1: ra phela ngone swena
12: re phetse ntate re phetse wana ba taba pele tsela ntate mloi goalkeeper
1: eh
12: ugo fela ka mchata ba goalkeeper ya ntse ya goalkeeper fela gore ha rena goalkeeper tlo jalo tlo but what the mon bench mo goalkeeper setting irrespective rona ke mang ha ke ba fuye menyetla ha tsana goalkeeper that's all and then last time e go ile ene le siko ono ba ka hola le mathatanyana a mang a itseng and ke nana combination ya bona le phuka e ka ba ntle ha holo ha fela mokwetlisi a ke ke a etsa change engwe e radical ona le go ga tsale ka skin setting go o thola e petuo engwe sa ikisi ke 100% e bona bona hana tsena na yugo tlame a kutse go ke wa fa skin seo ke se pile e be sona se le gore ka lo skana to save yo mang o be yo mang but e ka dimo goalkeeper ka to sa goalkeeper ne sa ke bona ka dimo le mokotlo wa ditapole fela dipalo mo ntate ai ke mathata tsela ntate thabo le abantu la ka ntse go bezwana ntate mo
1: ha re le bo ntate thabo ka mo ka clearance ntate Joshua re fismuloi arba shimela pirates batla roba banna ba roba banna matheka ona le mobi fismuloi ntate mbele na ba pala sehlopha mane magalaneng se bitswa for sorry ne re mbitsa chauke na roba banna matheka le mobi a holo jwale ke hopola tabena ha ntate Joshua a bua ka yena fismuloi ke le gholokwe mamedika mo re fitlang peletsong ka teng heka tsa bafana le sehlopha sa Canada ka jeno a ke khutla re fitela go taba tsa sekutlwana sa bariki
13: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi Melisedi FM kapa SABC News Hena Kabelo
1: Sekgutlwaneng sa ditaba tsa bareki ka jeno re lekola tsela e nepahetseng o dikhamphane tsa dithuso tsa ditšhelete tse jalo ka dibanka le di-cash loan di lokelang go sebetsa ka yona go fa bareki mekitlane e jalo ka di-loan le di-credit card hara tse ding re buisana ka taba ena le mme Winnie Rabothata go tswa Commission ya Naga ya ditaba tsa bareki kgotso mme Rabothata wa moetso tshebeletsong ya lesedi o seng gona Mme Rabothata ke eng seo dibanka le di-cash loan di lokelang go di go se etsa pele di fa motho mokitlane
14: wankutla
1: ke a utlwa mme ka tsela
14: okay kopa o repeat the question
1: ne kare ke eng seo dibanka le di-cash loan di lokelang go di etsa pele di ka fa motho mokitlane
14: alright ke leboga go ya ka molawana wa rona wa National Credit Act wa 34/2005 ore mang le mang o e leng gore o ngwadisitse le NCR o tshwanetse gore a etse ntho re bitsang tlhatlhobo ya bokgoni ba moreki affordability assessment pele a go fa sekoloto gore a kgone go bona gore sekoloto se o se kopang a o ka kgona go se afforda gore re avoide reckless lending go adimisana ka botlhaswa gore ba o fe sekoloto tse e leng gore go tsentsa mo dikolotong o fetele o sa kgone go patela and then e be ba reposita dintho tseo tseo di tsereng ka sekoloto
1: e bang banka ka package loan ka fumanwa ebile bohlaswa ya fa motho ya sa lokelang go fuwa mokitlane tšhelete go e tsala eng ka yona
14: okay fa e le gore banka or mofani wa sekoloto a ka boniwa molato one se re tlosetsang ke gore or batlile go suspenda motubelano e o le moreki gore ga ana tokelo gore a koleke sekoloto seo so se suspendiwa moreki ga tshwana lo patela until kgotlatshekelo e tseya decision gore o ke o ka netswa tswela pele ya bobedi in most cases batla go penalize fa ile gore bone molato and ba bang hona le ba ile gore o ifitlile mo ile gore ne ba panel ba di registerilwe and also ya boraro fa ile gore ba tlile gore after ba fetse go suspend ba tlile go extract wena e smo fa nwa skoloto gore o patele o refunde a reki madi ao a ile gore ne ba patela a ile gore a lidile to reckless lending
1: joale motho a tla fumanwa a nehelane ka lesedi le fosaetseng gore a fumane mokitlane yena ka nkelo ne hatwe
14: abuti
1: me ra botata ne ke re motho a tla fumanwa a nehelane ka lesedi le fosaetseng gore a tla fumane mokitlane yena ka nkelo ne hatwe
14: okay one alternative when ever ke re na le ditokelo and ditokelo tsa rena tsa male maikarabelo fa ile gore wena o se mo fani o se mo reki ga wa fana ka di ntlhatse nnete o ditokelo di tokomane tse leng gore nna le bonnete bona le ba reki beleng gore bana le gore ba forge di documents tsa bona di payslip di proof of residency jalo jalo and o tshireletso ya gago ya mo molawana wa rona National Credit Act ya go limita a kgone go tshireletsa fa e le gore wena o buile maaka and e nngwe gape-gape wena e se moreki re ka se kgone ka go ya ka molawana wa rona section 81 ore unfortunately o tshwanela gore re restructure sekoloto sego gore re kgone go bona gore ga wa tsenelela mo dikolotong na
1: me ra bothata seabo sa National Consumer Tribunal ke sefe bothateng bona ba gore batho ba fuwa mekitlane empa ba sa lokela go fumantsha
14: all right National Consumer Tribunal ke re ka re ke court ya bareki so any consumer related matters di ya go tribunaling so bona ba netefatsa gore di ngongorego tsotlhe a ditletlebo tso tsotlhe tsa bareki di ya ko teng and ke bona ba tseyang decision so fa e le gore National Consumer Tribunal e go bone molato e se mofani wa sekoloto gore rona re bone gore o file bareki dikoloto and ebile ka botlhatswa go nnile le reckless lending le bona ba tlile go dira the same thing ba tlo go suspenda dikoloto tsego gore go nne le the investigation then ya bobedi ba tlile go recommenda a debt counselor ke o leng o ngwadisitseng le NCR gore ba kgone go etsa eng ba kgone go bona gore mofani wa moreki o tsene o nnile over indebted now o tsene mo dikolotong o nnweletse mo dikolotong nna ka lebaka la go ka reckless lending e gore ba ka lebaka la gore ba mo file sekoloto se e leng gore ga se afford ba e le gore di outcome tsa debt counselor di tla dire eya bareki ba tsene mo dikolotong ebilane ba bang go na le proof ya go bontsha gore ba repossessitswe go nne le repossession ya dithoto tsa bona ka lebaka la gore ba fenye dikoloto tse e leng gore ga ba di afford then rona ba tlile go suspenda dikoloto tsego
1: batho ba tlhokang thuso ya lona mme ra bothata ba le fumana jwang go kae
14: ra leboga ba gaetsho fa le gore tlhoka di service tsa rona re founela mo call centeng ya rona Monday to Friday 8 to 5 o'clock mo 0860-627-627 ke 0860-627-627 o kgotsa etela website ya rona www.ncr.org.za mo homepageng ya rona go na le di-contact details tsa rona ke a leboga ba gaetsho kopa le tsene sentle modimo ke o
1: me ra bothata re lebogile mamedi ka mo re fitlang peletsong ka teng ka lamathumisa ka jeno motlhophisi wa lona ebile Lerato Serabele ka mohelo mbele a re laolela kgaso gora le gora ga balwa ditaba ke Ntsane Rantwa ebile o teng o tlo roballa tsena tsa gora ya bosupa go tshwannana ka moloi ke re ha ephaphathwe le na ke lekgotla la kgaso la Africa SABC ditaba tsa gora ya bosupa tshebeletsong ena ya lesedi FM ge di balelwa ke Ntsane Rantwa.

0: IPCC ba re ho dula le ntate ene le tsela yeo ke neng ke kokota lapeng la hao koloing ya hao mosebetsing wa hao hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng ke re dumela hle mo mamedi ke ya o amohela le nna ka re tshebeletso e kgolo ya lesedi na neng la hao lo le ratang la gothala lebitso la ka ke Sibongile Sonopo anti wa Mathuke re tlo ba mmoho le wena mamedi ho tloha ha jwale ho fitlhelela horeng ya boropong mo ke tlabeng ke o sia matsong a thuso motaung ka lenaneo le leholo la magolong a matala ebile ka jeno mamedi le haswa ka wotlologa mane moketeng o mogolo wa Ziyakhala ntumellege mamedi o seng gona ke o tsebise gore a re qala mokgatlhele wa rona wa pele wa lenaneo la gothala ke buisana le metswalle ena yaka mme ka jeno jalo ka ga re tseba gore maAforika Borwa otlhe a lebeletse papadi ena ya kajeno mantsiboa thapama mo bafana bafana ba tla ba bapala papadi ya bona mo bafana bafana re nang le tshepolitisetso e kgolo ya gore ba tloetsa gore naga ya Aforika Borwa e be motlotlo mme ke batla go utlwa go wena he wena chomi ya ka gore na ga o sheba mogotsi papadi ena ya kajeno e tla tsamaya jwang. I 086 000 384 0796 5 0796 785 5066 mere ya tsebe gore papadi ena e qala goreng ya boropong mantsiboa ga re tlo qoqa mogotsi ntshumelele voice note o mpolele na o bona gore naga ya Aforika Borwa e tla bapala jwang kapa o ntetsetse re qoqe go be monate gopola metsetsong e mashome a mararo ka morago ra ya bosupa re tlabe re fetela go morudi magele gore fa sekgutlwana sa ka se kgethehileng mme hang fela a moruti motantsi magele a qeta gore fa sekgutlwana sa ka se kgethehileng re tlo balwa ditaba tsa gore ya borobedi ka mora ditaba tsa gore ya borobedi mamedi re tlo buisana le bonkgono le bontatemogolo ka jeno le naga e mamedi naneo la rona tla e tshala ka tsela e fapaneng le matsatsi a mang empa ke tla ofa se ka kgathatseya ga re utlwe mogotsi o reng wena ke ya mabenkeleng ke a gotlhe.
1: When it okay start.
2: Reka se tsaisa safe kapa safe senkang siabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetla ngo ikhapela engwe ya di holiday tsa le show metsa boleng ba 100,000 rand. Elengwe. O be o buluke. Ho di 1.5 liter tsa pedi tsa Coca-Cola Original Taste Less Sugar. Ka 34 rand. Mefuta futa ya di Nescafe Cappuccino Stick. Ka 54.99 paka. Le 2 kg ya Tastic Original Long Grain Rice. Ka 29.99. Di solidi fumane o fitlela ka di 12 tsa July. Ha di fumane OK Express le OK Urban. OK. Beng ba le bengele ba o ka batsapang.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: letlobo le letjha emang ka maoto le tshupe gore ka ra matshaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi FM le keteka dilemo tse 25 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa
0: ha se mo hemo medie ele shomele mesetsi letse mesotso ka mora hora ya busupa ke itse o tlontetsetse wena mogotsi wa ka ke qoqele wena ke utlo rena ebe wena o bona e bafana bafana etla o besa o tuke gahlano lena ena ya Canada o e bona jwang papadi ena re tlo iqoqela ha monnate le wena mogotsi wa ka e o mpolelle ka mogho wena o e bona nkating ha holo ha re sheba papadi yane e fitileng ya bafana bafana yo ma Afrika borwa ka ofela ba ba thabile mohlomongwe na ha wa e bona ba nene ba pala mesong ka hora ya boraro empa ke a tseba hore le ya ba le monyetla hore le shebelle ka moramono le ha ise fitile ka pa o ile wa utlwa mona le mane ditaba tse hlaelletseng ka mahetla hore bafana bafana ba petsetswa me wena he motswalle wa ka munyane ke batla ho bua le wena ke utlo rena papadi ya ka jeno o e bona jwang na ha ya Canada kgahlano le Afrika borwa 086000 3084 Eric Clorna ke na le mang mona hello
5: guy
0: re teng le kai
5: repeat
0: o ngwana ntate
5: papa di e ke bona ile
0: le se di femelo hello

0: Mamedine ke onketse pene monate e tlang ka worship house bareng ya maze o Jesu e mashuma mabedi na le motso le mong ka mora hora ya busupa mamedi ke kopa ho etsa sekolo hanyane fela mamedi se rutang batswa di hore sonta ha se seng le se seng pakeng tsa misotso e mehlano ka mora hora ya busupa le misotso e mashuma mararo ka mora hora ya busupa ke nako ya bana mohlomong ke sekolo se ke tla se kenya o fihlella ke tsamaya mme le bo kamohelo marumo bana ba banyenyana bana bana le dilemo tse 13 ba tlatla ba se kenya gobane mamedi bo mme mamontha le bona ba ile ba nna ba se kenya jale e tla ba he mosebetsi wa motho e molemo le mong a kenang ho se kenya sekolo seno se sa keneng se sa utlwagaleng empa he go lokile re ke etse jena he wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke utlwa rona mokgotsi wa ka ore mmone
1: Ya di tsola ka ke bo ka moso fana ka ke motshabi ke na sekolo ni ze primary farm school ke di la venture mission farm ke ba grade 5 ke bona ba fana e tla feta ka di ntlatse pedi ho ye long ho ye long re tsapa re le buile mo foke le a police le tewa mo go ena o sa le teng Ha ba tise ba fana re halala ba fana halala re melo na ba fana ka maplasing a Ventura Mission Farm e bua mama ne bonye
0: ke se seng sekolo hema medise se re tshwanelang o skenya re le dibuhudi hore batswa di skanna tsang bana hore na ba re motloella bua maikutlo a hae jalo ka ngwana ha le sekolo ngwetsa jwa a o le motswadi ye ha le sekolo ngwetsa jwang a bona ntse di mabedi ke sona tse etsang hore re bana ba rona he ka kahlo tsa bona dithata ha ona ngwana hlo ithata ke rona batswadi re etsang bana ba hlobe hlo dithata
1: o dumela mama le bonje ka ditso ke nna tshela se bula pula la parents ke bala ka tshwa la mo ka ke la mo kwa nna ba bafana tlo ya Canada thulo ya le bo mama le bonje
2: na mama le bonje nna ka le bitse ke samkelo mo fokeng ke dula help on pireto na mapeka ke kena sekolo pirati primary school nna ke nana South Africa e tlonga position ka shekolena le Canada ebile ka group A e tlonga di points ho Mexico ebile e tlonga le group A ke a leboha mama ni bonje
3: Mama mani bonje nna ka bitse ke Nightmare Tablet ka mana ka khotseng botavi nna ke bona mpotise go brusa ka kenya dipapadi tsene paetse la hape a sita skim se a ene peti le dipapadi le ha le tsona dipapadi di ka tlwella ho tshoha haholo a se tle skim se ene peti jwalo ka papadi yane ya South Korea le yona chiki ke a leboha
1: Dumela mangwane bonke ke no tla tsa maAforika ka monana ka Cotonville nna ke bona hore South Africa e kowina ba nka ba kentse mofokeng ba qala ba mo kentse re bone hore ba kentse mofokeng fela ya wina South Africa ba kentse mofokeng fela ya wina e ka dula e kore simba ba jisa mofokeng bench
0: Mamedi so utlile hene mo royal hlono lo ke meng bofokeng
1: Dumela mama le bonje ke nna bona ma hatle ka pause ba fana e tlo shashara Canada ka 2-0 bye bye mama le bonje
4: Dumela mama le bonje la ka le di tsoge le tsotsa ke kana sekolo di tawana ka mona Gauteng Nna ne ke la ka tsa ho South Africa ka ho ka ka ka tri goji ka di ntla tsa phega tse di sandang tse he ya le nna ba ya le bonke
1: Nne la mama di bonke ke nna mo kana ponya mo na na jo ope na ba phaka mo ka tsane street la mama di bonke mama di bonje ba fana ba tlo wina mama di bonje mo fukeleng ba thaba tlo go ga 3 mama di bonje le na ba 12

metsi a se kotise o se chikileng metsi a phalla medinya sidi ba se o leng sa hao na di diba tsa hao di ka kollela se bakeng sa ka melatswana ya tsona e ka phallela mabaleng a motsena e be le ruo la hao o notsi o seke wa dikopanela le babang sidi ba sa hao seke se hlonolo fale o thabele mosadi wa botshaba hao ya ratehang jalo ka khama ya khahlehang jalo ka tshepe sifuba sa hae sinne se o godise ka mehla se khutlwana saka se kgetheileng se khutlwana se sa hlokeng lerata se khutlwana se sa hlokeng modumo ke matantsi Samuel Magele ya o memang ha re be mmoho ka ra se khutlwana saka se kgetheileng.

re arapela o le hae o le hae o le hae modimo wa rona ha di fefo le ditsokotsane tsa bophelo di fihla re balehela tlasa dipheo tsa hao gobane ke setshabelo hoseng gona re tla re ikokobetsa tlasa bonamelo ba maoto a hao go dumelela lentswe la gago sebetsa ka gare go rona jalo ka baetsadibe gore tlhatswa boetsadibeng ba rona mme re re ba pholositsweng re ananela boteng ba gago ka gara bophelo ba rona gobane ke tsona tse ntseng gore re tsoe goseng gona re tlhonolofaletse tsamao ya lenaneo lena lebitsong la ntate le la mora le la moya o galalelang jwale le ka mehla e sa eng kae amen ga re bale lentswe la modimo le sa etseng diphoso genese kgaolo ya 26:6 temana le 18:8 emisa 25:5 re nke ditemana tsa go qetela 32 le 33 isaka a boela a tšheka didiba tse neng di tšhekilwe mehleng ya aborahama ntatae gobane bafilista ba ne ba di katile goba aborahama a šwe a boela a di rea mabitso ao di neng di a reilwe ke ntatae bahlanka ba isaka ba tšheka segotlong ba fumana teng sediba sa metsi a kollang empa badisa ba gerare ba tsekisana le badisa ba isaka ba re metsi a na ke a rona ya ba o rea sediba seo lebitso la eseke e leng tseko ka gobane ba tsekisane le ena ba tšheka sediba se seng empa le sona sa tsekwa ya ba o se rea lebitso la sitna e leng molwantshi ya ba o tloa teng a tšheka sediba se seng mme sona ga se ya ka sa tsekwa mme a se rea lebitso la Rehobothe e leng sebaka a re jwale Jehova o re etseditse sebaka mme re tla ata lefatsheng tloga teng a ya Berseba ya ba Jehova o iponagatsa go yena ka bona bosio bo a re ke nna modimo wa Aborahama ntatao se tshabe gobane ke na le wena ke tla go hlonolofatsa ke atise ditlogolo tsa gago ka baka la Aborahama mohlanka wa ka isaka aha a le tareteng a rapela lebitso la Jehova a ba a tlhoma tente ya gae teng mme bahlanka ba gae ba tšheka sediba teng temana 32:33 ka lona tsatsi leo bahlanka ba isaka ba tla ba mo tsebisa taba ya sediba seo ba ne ntse ba se tšheka ba re go yena re fumane metsi a se bitsa Seba e leng tlhapanyo ka baka leo lebitso la motse o wa e ba Berseba e leng sediba sa tlhapanyo go fitlhela la kajeno lena ke lentswe la modimo mme modimo o le hlonolofatse se ka emisa go tšheka ka mora lefu la ntatae isaka o boela a tšheka didiba tsa ntatae aborahama tse neng di katilwe mme o boela a di rea mabitso ao di neng di a reilwe ke ntatae sediba sa pele ke se ileng sa tšhekwa ke bahlanka ba gae segotlong seo go sona ba ileng ba fumana metsi a kollang go se kae bafilista ba qala go mo fetogela ga ba bona ditlhonolofatso tsa modimo godima gae bogolo ba dikamano tsa rona e ka ba tsa kgwebo e ka ba tsa lelapa ka ba tsa setswalle isita le bana ba borona di dukeha hang ha katlego e qala e ba teng bophelong ba motho ha modimo o hlonolofatsa motho e mong re qala go ba le mona go yena mme sena se isa mo re etsa mekutu yohle o senya bophelo ba motho eo na le batho ba bangata ba qadileng kgwebo ba le mmoho empa tsamaong ya dintho go be le qabang ha maemong a mang a atle a go feta e mong mme sena sebaka ke mabaka a mangata le leng la mabaka ke ha le kena tumelelanong tse jwalo mme ka lebaka la bohlaswa e be e mong o atlega go feta e mong sena ke sediba sa tseko seo re se tšhekang e leng sediba sa pele seo isaka le bahlanka ba gae ba ileng ba se tšheka segotlong mme teng ba fumana metsi a kollang empa badisa ba gerare ba tsekisana le badisa ba isaka ba re metsi ao ke a bona
motho a tele sohle sa hae a tele mofuthu wa lelapa la hae gore kgwebo e atlehe e mong yena a utlwelele monate wa kgwebo ga e ntse e kenya tšhelete a e raga ka maoto empa sa batle go etsa letho go kenya letsogo katlegong ya kgwebo eo o dula a bolelela batho ka moo a nang le kgwebo e e sebetsang gantle ka teng empa a sa tsebe gore letsatsi le letsatsi kgwebo ena e tsamaiswa jwang ke mang sena ke sediba sa Eseke se qabantseng metswalle e neng e utlwana ba qadile morero ona wa kgwebo mmogo bothata momamedi wa sekgutlwana sa ka se kgetheileng ke ha Eseke e tšhekwa ka gara lelapa le e qadilweng ke batho ba babedi ka lerato e re ga dintho di tsamaela e montle re phakise o lebala gore katlego ya moratiwa wa gago ke katlego ya gago e ba reetsa mekuti yotlhe go kata sediba sefe kapa sefe seo a lekang go se tšheka sebakeng sa kgolo ya lelapa didiba tsena tsa Eseke le bana ba motho ba di tšhekelane re gotse mmogo tlasa mmeleng tate ba re ratang ba re isitseng sekolong se le seng gang ga e ka bophelo bo a dumela e ba ke tlala mona gore gobaneng ngwaneso a tleile go mpheta ka jeno lepatlelong la dipolotiki Eseke e bolaile boradipolotiki ba bangata ba neng ba emela nnete gang ga radipolotiki wa moga o ke leng gona e ka o tla ratwa ke batho mme ke lemoga gore mokamoso ba gae dipolotiking bo tla kganya go feta baka e ba ke tlatla ka lešano lotlhe go mo senya lebitso seo ke se lebalang maemong a mang ke gore ke ena motho eno yo ke mmuang gampe ke ena yang tlisitseng mo ke leng teng ka jeno lena sena ke sediba sa Eseke seo ka bomadimabe le ga se ne se tlo tswela setšhaba molemo re fumanang se tlameya go katwa gobane fela se tsekwa go na le baetapele ba mmalwa bebeleng bao re balang ka bona ba ileng ba iphumana ba tobane le sediba sa Eseke Dafita le Saule Kaine le Abele Akgare le Sara Ista le Josepha le bana babo sediba sa Eseke se bohloko go se kata ga golo a go gopola ka mo se tšhikileng ka thata ka teng le melemo eo batho ba neng ba tla go gola go sona ga o e dieisang kgolo ya bophelo ba motho jalo ka go dula sebakeng se le seng le ga o bona gore dintho ga di o tsamaele gantle borakgwebo ba bangata ga ba gole kgwebong ke ntho ena ya go du nga e le nngwe kapa a e tse mofuta o le mongwe wa kgwebo le ga o elelelwa gore ga o gole lenyalo le o ka gara lona go senang kgolo le opisa tlhogo le utlwisa bohloko ebile le a sotla gobane ga o letho le lokileng le letle le o gatlisa tseo di fumanang ka gara lona isaka itse a elelelwa gore sediba sa pele seo a lekileng go se tšheka se a tsekwa ya ba ga itshenyetse nako empa a tswela pele ka bophelo ke bomadimabe gore le ka jeno go na le bana ba motho ba santsane ba tseka ntlo ya bošwa e e siilweng ke batswadi ba bona le ga e le dilemo batswadi ba se ba ile bona ba dutse sedibeng sena sa tseko empa Isaka a se ke a emisa go tšheka re kopana le ena sedibeng sa

Sitna e leng sidiba seo ke tsebang hore tshebeletso ena se kgutlwana saka se kgetheileng e kena tjena ho na le a dutseng pela sona sidiba sa molwantshi seo robalang o be o tsowe o ntse o lwantshwa la hore o suthetse motho wa tloa sidibeng eseke o re o qeka kgotso e re ha o re o tšheka sitna o fumane a se a fitla o lwantsha le hona moo ke batho ba utlwisitsweng bohloko fela eseke ba etsang kgetho ya ho tšheka sitna ha tsekiswa ha itshenyetse nako ka ba mo tsekisang empa o tswela pele ho tšheka ha o bonola ho tšheka sitna ha o sa dumele ho tsa motho ya tswileng lenyalong leo a neng a tsekiswa a be a tsekiswe lekgaba ho fihlelang ka qeto ya ho tswa a sa nka letho mme a lo iqalla sitna ya hae hole le a neng a tseka le yena mobu wa sitna o thata o tšhekeha ka dikgapa o tletse diqabang le ho tsekwa hobane teng o qala bophelo o sena letho seo qalang ka sona ke sidibeng sena sa bobedi moo re tlohang hara batho ba re honohelang ba nang le mona ha ba bona katleho ya rona mme re qale bophelo bo botjha moo ho seng dintwa empa bothata momamedi wa sekgutlwana sa ka se kgetheileng ke hore ha o nka qeto ya ho tšheka sitna ya neng a o tsekisa eseke o tla o setse morao ho ya sitna hobane ha rate ho bona o thabile ha batle kgotso mohlomong ke bua le wena kajeno o dutse sitna o ne o bona dintho di o tsamaela hantle o makalla ha o se o setse morao ke mangolo a maqwetha a kgotla le mona sitna o ntse o tsekiswa se ka emisa ho tšheka le wena le ha o ka roa kua tswela pele o tšheka le ha ba ka o kgoba ka dipuo se ka emisa tswela pele o tšheke bona ke bophelo ba motho ya dumelang bo tletse ditsietsi ha motho ya ratang ho bona o thabile kapa o phunyeletsa bophelong dumela ha ke re ditlhonolofatso tsa Modimo bophelong ba motho ya rapelang ke leqhoko ho batho ba bangata le ha ba ka dikata kajeno ho sane tšheka se seng se ka emisa ho tšheka sekgutlwana sa ka se kgetheileng sekgutlwana se sa hlokeng lerata sekgutlo se sa hlokeng modumo ha re bine se fela se teng sediba.

0: sekhutlwana sa ka se kgetheileng sekhutlwana se sa hlokeng modumo sekhutlwana se sa hlokeng lerata wena le hore ba o lwantshang sitna ba o botse hore o fitlile jwang mona ba tla kamano le diketseletso tsa hore ba ka kata sitna ya hao jwang boholo ba batho ba sa tswelleng bophelong ke ba shebaneng le didiba tseo batho ba bang ba atlehileng ba di tjhekang ka thata me hang ha ba qala ho bona hore sidiba se tletse metsi se ya kopotsa e ba batla ka mashano ohle hore fela ba bone se kwatilwe ke kopa o se itshenyetse nako ka ba o lwantshang sidibeng sa sitna hona jwale ba tlohelle le ha ba ka nahana hore ba hlotse ha ba iso ka ba hlola hobane wena o santsane o eme ka maoto tswela pele tsa mochika se seng hape bophelo bo keke ba dula bo le bosula ka dinako tsohle ya fihla nako ya hore dintho di tokafale sena se etsahala ha fela o sa dula nqae le nngwe hangata ho ye ho thwe bophelo ke ntwa ke ka hoo le ha bophelo bo ka o lahlela tsohle ho wena o sa lokelang ho inehela empa o lokelang o lwanele bophelo ba hao ka ra tsietsi ditshokelo ba o tsekisang le ba o lwantshang o fitlhela o fumanela moya wa gago kgotso le wena ya fitlha nako le bophelong yeo ya neng a o lwantsha a tseka le wena a kgathalang a inehele nako e jalo ile a fi le ho isaka ke mona mo wa tshekang sidiba sa rohobothe e leng sidiba sa sebaka gobane o ne a re jehova o re file sebaka seo go sona re tla ata lefatsheng lena ka letsatsi leo kapa ka lebitso fela o tla elellwa gore sena e ne le sidiba seo ba tla dudiseya go sona ke sidiba seo go neng go tla ba le ditholwana ke sebakeng sena moo ba neng ba tla tsamaya ba phamisitse ditlhogo go e na le go dia mahetla ba phagame ba nyagamiswe kapa ba se dumele go nyagamiswa tsa sebaka sebakeng sa modimo ka ra bophelo ba gago e ba modimo le ona o tla o bulela sediba sa sebaka rehobothe moo le ga o robetse o ntse o touta ka mathata a kaosane e re ga o tsoa o fumane o emetswe ke ditlhonolofatso tsa modimo ga o ntse o lebeletse gore sera sa gago se tla tlhaga mme o tlamege gore o pake thoto o balege o fumane le sera sa gago se o balegang thota e na mme ka pele go wena e be e ka utlwa seroki se reng ke lena lefatshe le atlamile o kaya kae le kae go ntse o tletse baetsadibe tsa mo ba bolelela ka Jesu ya phedisang batho o keke wa fitlha rehobothe o sa fitlha e seke le go feta sitna gore o fitlhe sedibeng sa sebaka o lokela go tsekiswa o lokela go lwantshwa batho ba bangata ba sitwa go fitlha rehobothe gobane ga ba qala ba fitlha e seke ba inehela ga ba kgone go emela go ganyetswa go lwantshwa le go tsekiswa empa seo bophelo bo re rutang sona ka didiba ke gore le a sera se ka leka go kata didiba tsa menyetla bophelong ba gago se ke wa emisa go tšheka e tla fitlha nako yeo ka yona le wena modimo o tla o fitlhisa rehobothe bophelo bo hloleha go atoloswa ka ra leeto la gago la bophelo gobane ga o iphe nako ga o imamele ga o mamelele sotlhe se e tlang se o lebile se a o nyagamisa o tshaba diphepetso ganga di tla di o lebile o gonyetsa tlhogo jalo ka godu rehobothe tsa batho ba bangata di fitlhetse moo di katwang teng ka baka la bokwala ba o tshaba go lwantshwa go tsekiswa bothata ba rona ke gore re tshaba go silafatsa matsoo a rona re rata go ratwa ga re batle mabitso a rona a tlolagafetsa ga ra le rolela eseke ga re batle go ba karolo ya ba bang kgatlhanong le ba sitna tsa batho ba bang gore di katwe re ntse re shebile mme sena se re amogile monyetla wa go phela ga monate rehobothe leloko la gago le keke la ngatafala le keke la ata lefatsheng ga e ba ntse o tapatapa nqae le nngwe ka lebaka la batho ba gahlanong le wena mohlomong o phela ka ra leloko la o tsekiswa go lwantshwa seke wa dumella maemo ana go sitisa go fitlha rehobothe mo modimo o baletseng wena le bantlo ya gago o phela ka kgotso motho ya sa batleng kgotso ya senang kgotso le ena ka boyena a ke ke a o fa kgotso gobane gana yona motlogele ga modimo o bulela ditlhwanolofatso ga o emisa e ba le gore o seke wa iphumana o tshoga sena se qeta sera maatla o tsekisa le go lwantsha le go isaka go bile jalo ka mora sediba sa rehobothe naga ke ga e namme gore a fumane e lelefatsa le go lefeleletsa didiba tse fetileng tseo ba neng ba mo lwantsha ba mo tsekisitseng tsona ba dikata ba bone a tšheka tse fetang tseo seo sera seo lwantshetsang sona gona jale seke wa nyagamiswa ke sona o ka etsagala gore seo modimo o beetseng sona ka moso se segolo o feta seo se lwantshetswang ka jeno ba neng ba lwantsha isaka pele ga ba bona a atlega go tšheka sediba se seng ka mora rehobothe mme a bile a fumana metsiu sona ba mo phalela isaka a ba nagana gore ba tlile o lwana le ena gape a thi ba tliswa ke o bona ka moo modimo mo atleisitseng ka teng ya fitlha nako momamedi wa segotlwana saka se kgetheileng ka ra bophelo eo ba e leng gale ba o lwantsha ga ba bona modimo o atleisa e be ba tlatla ba se batla ba sa tle ka morero wa go lwana le go ganyetsana le wena empa morero e le go tsota bogolo ba modimo le katlego tseo di magao dintwa le dikganyetso tseo leng ka gara tsona ka jeno ke tseo nyollang mo o tla ruta ba bang le go ba motlala go bona wa ka moo modimo o tlosang e o mo ratang fatsheng lena mme o mo phamise modimo o sebedisa ba ganyetswang le ba lwantshwang go ipakagatsa bophelong bona Abimeleke o iphumana a theoa gerare a tla le metswalle ya gae a kusate esita le pikoli molaodi wa magotla a gae ke mona moo go etsagalang seo Dafite a se buang ga a re o teka tafole pelaka pontsheng ya dira tsaka sena se etsa isaka a makale gobane o ne a tseba letlhoyo la bona godima gae seke wa makala ga modimo o atametsa sera pela gago ga seo se etsagala o tsebe ke nako ya dipontsho it's show time ke nako yeo modimo o batlang ba tlo iponela ka matlho a bona ditshwanolofatso tsa modimo tse godima gago ba tlogelele ba o tsekise eseke ba o lwantshe sitna ga e fitlha nako ya rehobothe o tla bina le wena o re ke buletswe phatalatsa kgoro ya legodimo sefapano se ntšhabela ka kganya ya lerato o mokakamo gago ona kgoro e buletswe le nna ka gara dintwa tsa bophelo tseo ke neng ka gara tsona tseo qaputsang ka gara tsona ba o etseditse mangolo a gotla gore o tswe ka gara lelapa tloga ngwaneso tsamao ipatlela mo o dulang gobane ga o fitlha pele ke sediba seo go sena motho ya tla sekata gobane ke sediba se nang le thonolofatso ya modimo ka gara sona ga ke tsebe kgaoano ya gago lenyalong le o tswang ka gara lona ebile e jwang ebile bosula o fitlhela kae empa dumelela letsoo la modimo gore sediba sena sa lenyalo le o ne nagana gore le a sebetsa sekatwe mme o ye pele ka bophelo gobane pele ke mo tlhonolofatso tsa modimo di leng teng se o tshwenyang ga jale ga seke sa o sulafaletsa bophelo gobane ke a o tiisetsa gore ke nakong ena ya matshwenyego nakong ena ya o kata didiba tseo di sebeleditseng ka thata makoloi ya gago a nkue ntlo e nkue go na le sediba seo emetseng pele tswela pele tswela pele o tšheka se ka kgathala se ka nyagama se ka fela maatla segotlwana saka se kgetheileng se tla wena o seng gona go tiisetsa gore didiba tsa bophelo tse katilweng bana ba gago ba o neng o sa nagane gore o tla arogana le bona ka jeno ka lebaka la gobane dintho di sale hantle pakeng tsa hao le molekane wa hao ke le ka nako fela ya di dibatse katwang empa le wena o buletswe phatlalatsa gore ya le godimo ha ha malla pele mo sidiba sa bophelo se di tsinteng sidiba se matla se o kopotsa metsi a sa tlo fela teng go bane ke tembona mo sidibeng sena metsi a teng e le metsi a nyorollang kara se gotlwana saka se kgetheileng ro memela o seng hona hore le wena o ikhutsetse o re tu modimo tla o lwanela le wena go bane o buletswe o mokaka mohau wa modimo goro e buletswe le nna mme re ketela ka gore wena Jehova o tlhonolofatse mme a o boloke Jehova o gantshetse sefatlhego sa gae mme ga o goele Jehova a reteletse sefatlhego sa gae go wena mme a o fe kgotso amen ga e le thato ya modimo nna le wena ga re kopane ka beke tlang tlasa tlhonolofatso ya modimo kgotso
1: re ya lebonga moruti motantsi magele ka molaetsa o monnati o re file ngona o senga ka jeno mamedi ke motsotso ka mora hora ya borobedi sebeletso ke ya lesedi ya legotla la gaso la Africa borwa ditabatsa hora borobedi re boela le diballwa ke ntsane ranto

0: Motsedi FM ke molelwa.
1: Ha se mo hema me di ke metsotso e le shumele metso e mehlano ka mora ho raya borobedi o sanse a le teng me thakane ra ditapole moratiwa wa ka.
2: Mama le bongi?
1: O a phela.
2: Ke phela ha monate.
1: Eh ya o phetse ha monate o tsebe le nna ke thabile.
2: Ke thabile.
1: Eh ho bane ha o le teng ke phela ha monate o ba maqhekuwa ka tla phela ha monate. Le
2: matlhokwana.
1: Mme ga ditapole jalo ka kile ka tlhalosetsa mmamedi pejana gore ka jeno lenaneo la rona ga le na tshwana le matsatsing a mang a ko re tlhalosetse ka batšha bana ba utlhileng ka bona ka jeno.
2: Okay mama ne bongi a tsa ka nakong ga ntse re tlwaka le wena be ntse re hai re bona molaetsa ona o gana go tsamaya
1: o tsamaya ganyane.
2: Ee ke nne re qadile o tsamaya ganyane o tsamayele ka sekolopata jale ke a ke lemoga gore athe bathong e se ntho e rempe re e qale baneng ba bannyane ba ke ba phela le bonkgone bolemo ntatemogolo ba bangwe ba godiswa ke bona batswadi ga ba sa leyo ba bangwe ba iswa ba ba tšhakela ga dikolo dikwetse jalo jalo je kare ach ga rempe re tle re tlhalosetse boko bona bo bonnyane gona ka nako ngwe go ka e tsalang ka nkgone le ntatemogolo jale re na le programme e re tlo tsala kgweding e tlang re tsamaya primary schools re tsamaya di higher primary lower primary ke di puppetshow mamane bone higher primary ke di role players ba etsa drama jale bagatwe bana ba ka ba ke tsamayang le bona gona jena ke bona ba etsa ke ba etsang drama ke bona ba nang le legato la nkgone le ntatemogolo ba bone ae ga ba thuse setšhaba go setšhaba seruwe tsebo
1: mme sena se bolela gore ba tsamaisa molaetsa ka tsela ya drama gore batho ba kgone go utlwisisa ka lefulena ntho ena e o le etsang eng gopotsa ke re le dikolong gona jale ga o sana mistress ya dula a rutang bana a dutse fatshe a phuthile matsong bana ba batla ketso action gore thuto e kgone o kena ka tsela e nepagetseng mme sena seo letlileng ka sona ke yona ntho e ne e tsagalang dikolong mane mo rereng bana ba na gona jale ba batla gore o etse ketso bakeng sa gore ba utlwisise thuto mme ke thabile gagolo ganyane fela re qalaneng ka di-road show tse tsa rona bakeng sa gore re fitlhelele batho botlhe
2: re qala ka julae mama le bongi gona jena re qala ka go na le mokgatlho la ba mogaua gore ba re fe tšheletenyana gore re qale jale re tlo qala jale wa re kgethela gore na re ye
1: kaejale
2: gona jena re qala batho location be re ya hadidal se re tla bona ka morago mono gona re tlo ya kae
1: jale ere o seke wa nsenyetsa nako ke bua le wena metlhena ke bue le batho bana ba ka ba batšha mamedi ntumelele fela ke e mabenkeleng gang ga ke gutla mabenkeleng ke tlo buisana le batho bana ba batšha re ke re tlo utlwa mofuta ona wa dithotokiso kapa di-poem tseo ba di etsang bakeng sa gore ba fetise molaetsa bakeng sa gore batho ba tlo utlwisisa mamedi ka lefulena gantle jalo ka ga mme ra ditapole ya sa tsholo gore re batla go e qala baneng bakeng sa gore thuto ena e tsebagale gantle ntumele ke ka mona fela ke gotlhe
3: ga morero o fumana tšhantšhelelo o ba le maatla morero wa AVBOB ke go emela ba tlhokang thuso go tsetela thutong le go beya dijo tafoleng gobane ga go tlhiwa tabeng ya morero ga re boi fela AVBOB here for you in more ways than you can imagine AVBOB ke insurance ya bophelo e nang le license le FSP e molaong
4: e be o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana lerumo sehlwekisi se matla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano le tshertso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 lerumo le fumana Dischem Clicks le dikhemiseng naga ka bophara lerumo feel the healing power
5: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshudi forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
6: Swipe, ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Oro Squash 2 liter tse tharo ka 99 randa. Kellogg's Instant Noodles 5 step pedi ka 58 randa. Reka ka 1500 randa, o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
0: Hey, Malelisedi FM, le o tlisetsang dikeletso, mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Lesedi FM.
1: Momedi e mashuma mabedi a nan le motso le mong ka mora hora ya borobedi jolo ka ha re ile ra tshopejana hore re tlo buisana le batho bana ba batsha re kwala kgwedi ya batsha la neng la bong khone le bong tate moholo ha monnate jwang ke buisana le moeti wa ka wa pele mogotsi dumela
7: dumela mama ni bong
1: o phela jwang
7: ke phela hantle hle
1: ha monnate butle pele re tlo kena tabeng tsena re wena di jabeng tsa bong khone le bong tate moholo ke na kae o le motle le monyenyana haka
7: yo aba bona ate ha o le passionate ka ate o tla iphumana le dibakeng tsa ona sana hane lo tla iphumana
1: le tse fapaneng
7: ke iphumane ke le presence ya bong khono le bong tate moholo mme seo bana ba re ruta sona ka utla ke le interested ha holo ka re wa tsa keng kona molaetsa ke tla meng go fitise ba chemba bang ona na ho bane hanga tare ha re tsotelle bong khono ba rona le bong tate moholo ba rona le mafua ba phelang lona ha ranke le hloho ne jalo iphumana ke le adasa ke thabile ha holo ba ne ke gona ho spreada ditaba tsena na tsa dementia
1: mamedi bo ikutlwetse hana le bitso la ha mangwe na magati wa ka
7: ke pale sa machabe fela ha ba mpona ke le sethale ba mpitsa ka hore ke le Safrika
1: Okay, okay, le Safrika. Akore etsetse head ntho tsa hao tse o tumeng ka tsona wena mogatsi wa waka.
7: Nke ke rata ho qala ka hore amakang letse bo qaqelwa qhoku ya boqapi ka nqena ke ena ke qamaka sa qibike ke kwa ha ke hlaha qemela mantswe ke moqoqo ho nna ke pinyane ke le Safrika ke re dumela mo ke rongweng ke mona. Boko ke le hodimo le tletseng dinaledi tsa mohopolo dementia ke qhoqhwane ya mohudi e theo ha qetellong ya letsatsi iqopetsa butle e qhalela mabitso ka thoko mantso ya qhale ya jalo ka qhoqhwa ha letsatsi le tshapa metsotso e qhoqhwa e ema e be e qhibidi ya hape le ha ho le jalo pelo ha iqiya qiyo tla ka qenelo e sagathale etse ba o qamaka ka lerato ho qamela mahlong a khutsitseng hore o bolokehile dementia e qeta mantso empa ha iqete botho e kwahela le sedi ka liru empa moloka hare o ntso qhoma futhi matsa o hlahla o hlinne o ntso hlasela ka ho ha tsela e lahle ha re qaletsela entsha ka o tshwarana ka matsoho ha mantsi a khutsa re qoqe re khutse re bososela qenehelo ke puo e sa hloke mohopolo ke puo e o pelo e tsebang ka mehla ke re qama kang letse be o qaqelwa qhoku ya boqapikena ka nqena ke le Safrika ka leboha
1: Yo Mamedi o tsebe akere ha re etsa dithotokiswa rope matsose ke o patshela fela tshe ho ba neng o sa qetile Oh nana ke re le buile haholo haholo ho ba ne o motho a motsha batho ba batsha ntho tse tsena sentho tse ba ditsotellang me ho bona batho ba batsha ba tshwanang le wena ba ikemiseditseng ho tlisa thuto ka tsela eo batsha ba utlwisisang ka yona ka maqheko le maqhekwana a rona re ya leboha ntate motho a o phamise a o hlonolofatse a o fetse o hletsa pelo ya hao ditabatabelo
7: ka leboha bona I receive
1: amen Hasimo he mamedi a se ena fela ke na le dikgaitseditsa ka le bona ba teng mona atamelang hle bana beso dumela kgaitsedi ya motho o wa phila
8: petse jang
1: ha monnate wena o ka arulela hanyane hore ntho e o susumeditseng hore o qeteletse o le karolo ya bongkhono le bontate moholo ka tsela ye kefe
8: lena ka ba ke le motho a leng di ateng ke le fumana ke le sona se ba ke nsena malena ke le sona ka be ke bona sele ha o funyana le pelo go bana diteng dingthotseng a tatse tsa la makeshining e le go reng batho ha ba tsebe ka tsona so ka ke fumana gore ona ke monyetla wa ke tloba ke tlo gona go tsamaisa molaetsa e yono through adasa mhlomong ke ba thuso o tsamaisa molaetsa ka ate batho ba makeshining ba tsebe ka mafu a tshwanang le a bo dementia ba go tseleng tsa dintho tse ba sa utlwisising ba tsebe ka tsona go fokotsa bo dipolao tsa batho ba baholo bo di e
1: hana wena lebitso la gago ke mankgaitsedia
8: nna lebitso la ka ke le Hakwe
1: le staging ba o tseba ka lebitso le na
8: le
1: Hakwe allright kgaitsedia e re ko fe monyetla le wena o yetse dintho tsa gago tse o tumeng ka tsona
8: okay bana ba ka ha ke fellwa ke matla le hopole melemo ya ka le utlwile ha thupa e fokotsea le bone dilemo di a matha ga lemo ya ka ha e ba sesane le utlwile bohale ha botswa lentsweng la ka ke sala ke le bonolo ke fapantsitse menwana ke thotse ke momele tshepa la hore mohlomong le tla hopola le banta la ka ire diqeto ha ise isitsa ka bophelo le sele bo bona ka lona mahlo nna ke se ke shebile go lona ke kopa le hopole melemo yaka nako ke beile le sophohle le besedi tsebeng kae tempela ka thupa ke le lontsa lona la ene se thupa ya sefate empasholana ya tshwara o tsikela ho shapuwe ka seo ke hlalosa hore hlompo e qadile mabaleng ana a heno hlompo e qala ka ho hlompa lo hlompa ba ha ho batswa diketso

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: O nketsang ha o nketsa tjena. Ke hlalosa jwang hore moloko ke rapelang o seng fitlhele o na le madi a ka ke hodisitse ka bonna hore matla a yona a enka melemong ya ka ke hodisitse ka o fepa le sheleshele nna jwale o mpatala ka ditebele hlompho o nhlokela yona o boloketse bo o nisonang le bona mabekere re ke re o jwang ha o le ka mogwa o tjena ke le lawyer ha o ile maditswe ke mang ha o iphetotse phofolo o mfeto fetola ka tjena o nthula ka naka le tla sa mogu.
2: Ya. Ai mametsi ya. Ya ai. Yo, khaitse dia ka re lebohile.
1: Ya lebohile nna mama.
2: Buitselo ba lona le batho ba batsha re ya bo ananela, re ya bo bona. Ha se batsha ba bangata ba ka ikenang mo sebetseng o tshwanang le bona o le keneng hona. Le ha kwe ke a
1: leboga.
2: Dula akere wa tseba hore le hakwe ke ntho ke taimane. How o tshwara le hakwe o bona kganya. Ke kopanda te modimo kganya eo le hakwe leno le hakwe le batho bohle batho ba utlwisise molaetsa wa hao ke lebo ile gaitse ya. Mamedi a e bo bole ha go tlo lla joale ka dipapusing tsa gaso a e mashuma mabedi na le mise robo mise so ka mora hora ya borobedi mamedi ke na le gaitse dia ka e mong hape o ka tamela wena ngwaneso mamedi he ke ile ka so ka le nane o la rona le natsana le ka mehla ka jeno me ke a tsepa ngkhono ntate mohulu le wena mo le nteng wa gothala utlwa hona le batho ba batsha ba le ratang ba ikemiseditseng hore ba tlo ruta batho ba batsha go tloa baneng ka lefulena la lona la ho lebala ka tsela yeo ba utlwisisang ka yona o tsebe mamedi batho bana o tshwantse o tle go bona ka tsela yeo bona ba utlwisisang ka yona mme ke bona batho beo re ba tshwereng ba o re tlo lwanang ka bona bakeng sa gore bonkgono le bontate mogolo molaetsa wa lefula ho lebala o fitlhe batsheng ba rona ga ise di ya ka dumela ke a phela wena o mangwaneso
3: ka lebitso ke kosa handlane stage name ke Maito Chaos.
2: Maito Chaos. A otho nwe wetsa rao stage. Ka itse ya wena o tlile jwang hore o amane le taba ye ya go batla gore molaetsa o tshwana le o fihle bathong ba batsha ka bonkgono le bontatemolo ba rona.
3: Ho bua nnete ha nke lo kopana le Methakane a bua ka taba tsa ADASA, dementia, Alzheimer's. Message wo ula ndula ha bohloko pelong. Ha ke go pula ntse le hore ke kopane le tsona hantse ke tla ke hola. So be ke di seta sa hore ke tlo nka message nana ke tlo ngola ka ona. Ene ke tlo etsa bo show ba hore message nana o fihla mono lo go o ntse sa fihle
2: teng. Yeah.
3: Ke ke tla be ke di seta hore ke dule fatshe ke ngwale di poems ke di ngotseng. Le le go lona o tsena ke tlo e etsa no.
2: Ha se dia. Hey, santho sa ho mwana.
3: Tlhekefetso ya maqheku ke tsofetse ke leqheku ka jeno o ntebetse ke o hodisitse hantle empa ka jeno o serasaka ke a o rata wena o ntlhoile ke o rutile tsela ya bophelo empa ka jeno ke gola ditholwana tse bosula ke o hodisitse hantle empa ka jeno o se sosa sa lefulaka ke leqheko ke tsofetse ha ba e tiba fihla o ya mpata ke itse ke hodisitse monna wa sebele empa ka jeno ntlo ya ka e fetuile tshankane mmele wa ka ke sebapadiswa sa hao ka tsela ya motabo o hata ke tse seritisaka ke itse ke hodisitse monna empa ka jeno ha ke mosheba ke se batana ke ntja ya seloma mogoki ke le ditsaka dikeletsa ka mehla ke ipotsa potso

0: e ka ba ya ka thariki e jwa e ka ba ya ka thariki e jwa ke o file tsohle ho tloa tsibulohong bo chabaka bo rokobaka thapelo tsaka dikeledi tsaka empa ka jeno ha ke letho ho wena ha ke hloki tshelete tsa hao ha ke hloki setumo sa hao empa ke ikopela mohau wa hao hle e ka ba ke o foseditse kae e ka ba ya ka thariki e jwang mamela ngwanaka ha ke o rwa ha ke o feteletse ha ke o nehe anathema empa ke re le ho wena le tla o tshabela le sahane o tla hola o tla tsofala matsoho a tla thuthumela mahlo a tla ba le rotho o tla le baladinto o tla ngopola ke a le bo
1: ya bana ba se o ke le buile ha holo lwana gaitsedi ya kahle ke kopantse tsimo dimo a o hudise a o phahamisa o hlonolofatse mosebetsing ona go baneng nete ya sala ha se mosebetsi o bobebe mme thakane ha re phethela ditaba tsa rona ke kopa ke le bohe wena ka o fitisisa ka mosebetsi o motle o yentseng ka boitelo ba hao bakeng sa maqheku le maqhekwana a rona ha se bo mme ba bangata ba ka emang ho fihlella mona moo emeng teng batho ba bang ba kena tseleng ba kgathala empa ha esale ke o tseba ha o so kgathale letsatsi le letsatsi o ntso tisa gore o phamisa standard ka dinako tsohle mme wa ka re a leboga
2: ke a leboga mamane bonke
1: a ke tsebe ke reng ke utlwa fela ke tletse thabo ke tletse dikeledi ka re nka llae mame di ka re nka didietsa e ka re ga ke tsebe na ke etseng mme wa kga re le buile re kopa lebekeng tse tlang ne letle ka nako tsotlhe ga o na le dintho tsotlhe tse amang bonkgone le bontatemogolo gagolo bana ba nang le bothata ba o lebala tshebeletso ya lesedi teng bakeng sa lona
2: a ge lebuile mamane bonke ge lebuile gona go bana bana ba ka batšha bana ba ka kore ba etsa gore ke lle bona matlho a tletse dikeledi dipoeme tsena tse ba di etsang di amapelo se ka le ba mametseng ba seng bonkgone le bontatemogolo bana batšha ba ka utlwa mme ba fetola botho ba bona
1: ya ke a leboga mme waka mamedi e re kenke sbunowa a re xa ngibona

0: Kalisa wa boso sele ha ka le ke
1: eng? Ke gata ho le fa dikoloto tsa ka ha Ackermans.
0: Ke hantle ho bona
1: Xiaomi ke mola madness. O ka ihapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se se se seng so se lefa. Ke gata ho le fa dikoloto tse pedi. Jwale nka khutsa 2000 rand.
0: Wow.
2: Ke mola madness eo. Ha Ackermans fela. Hona le dipehelo.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau. Ke ka matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela utoba na le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

ka jeno motho motle ko ha setsa le nana le na ke le San City ya ke le bakeng se se tle ha holo mo ba ratiwa ba ka phomolang teng mo ba ratani ba ka phomolang teng mo ba ratani ba ka nyallana teng ba ka setsitle mo hlokang gore motho a phomole rata le fele go fa le nana le na ke le hona teng mo wa me ko fa lona ka botlolo wa ka maqhubu a matla FM ile le sedi FM. Station se le seng fela. Tsena le nna ne o lena. Le ikgetha le tsale le kakata. Go tlo le monsa 1985. Go fihlela ka tjeno. Na ne o lena ha le itsa maisi. Empa le na le a le etelletseng pele. Monga bophelo. Ha le itsa maisi. Meleke ke la khona ho itsamaisa lena le ya le tataisa lena le ya le tataisa Richmond Sokoti ka bona lo na sendiko shebile lo na polochia ke a le bona hle batho ba batle ke na le lona o seng a letsatsi lena ke tsama le wena ha ke no wetsa phoso le nyane fela ya hore ke o sie mo mamedi Zulu na kya bona. Ke le shebile, Lindi. Kya bona tsebile tsogene kgolo le sedi FM ha o kena nanong la magolong a mataibe go joang. Go joang la pemmo. Maisano ha o joang. Ke utlwile. Go utlwile. Kutlile ntatuwa lwena kya obona usengwana. Mekile shebile huya kama ulike na nkatinga ki ikutwa kele motlo utlo kia lebuwa. Haushaba na uko wana jwale kia tewa kia mane mitutunge kabange mashuma mabidi le mitwe mitano kamra uhora ya burubunga. Huna lintu habu shokwa yu kibata ngugu waka yu nakaji. Na kongwe tabi kita ngugu waka yu na uka inka ili tabinya. Empa ke tabe kgolo ha holo. Bekeng e fitileng re ne re bua re tshwere motsebetsi o moholo re tshwere taba tsa bontate. Ke kgola ntate wa ka o ile wa ema wa kgothala. Ke kgola o ile wa ema ntate wa kgothala wa re ke tlamehile. Gore ke eme ha banna ba bua le nna ba nkgothatsa. Babela ba tsosa Babela ba tsosa Bontate baka Ema munna La o le thata ema Ema munna o ske wa leka O ske wa leka o ske wa leka Ba lahla tshepo bophelo ba Ha o lahla tshepo o fellwa ke petrol ya bophelo Ha o qala o lahla tshepo o fellwa ke diesel ya bophelo. Ske wa leka bophelong wa lahla tshepo. Wa itsahala bophelong re be o putswa. Wa itsala re bophelong re be thata o be bima. Ditho ha ko di o hlae ka mona di o hlae ka kwana. Wa itsahala bophelong me o tlamile re ho itsahale. We mntate we ne o be monna. Ha bona rotla phela lefatse mmona. O sna kirla ile sira. Mona ti wa sira sira tsa o phamisa ke botle ba sira. Ke botle ba sira. Ha se le teng sira wa phama. Se tsa rona ha ne bitirinyana. Sira se tsa rona ha ne bitirinyana o itselekele Uske wa setshaba ntate waka. Uske wa setshaba. Ha se fihlile monna. Ha se ra se fihlile. Se shebe. Davida o ile a se hlola.
wila se hlula ine le munna ona tswana le nna tswana le wena ona tswetse jolo ka nna le wena ha se ra se se fihlile se fihlile ha o sana hore munna o tla tshetsa ha o sana hore munna o tla tshetsa se fihlile Shebana le sona. Re tla se hlola ntate. Tla se hlola ntate. Ka jeno leto la ka jolo kana kwele metsotso ma shoma ma bedile metsotso tseletsenga ka morao go raya borobong sonta a bekena. Ke hasa ke le bokone bophirima. Northwest. Sun City ba ke ntsa boikgathollo. Empa ke fuyo monyetla o na hore Ke jale fankhedi. E bua ditaba tse kgolo ditaba tsa morena. Ngwaneso. Taba ya ka kajeno ke ena. Ho na le mongodi e mong. Ho na le mongodi e mong. Ya kileng a bua taba nngwe ya bohlokwa. Francis Schaeffer. Mongodi enwa o ile a re ha ba ya ditaba tsa hae.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Monga bophelo o teng ne ke batla go yeme o go tlefela gore na ho tlebile go monnate joang ha o rorisa monga bophelo a o shabana go tlale ke a metso tsenga mashwa mararo hantle ka morao go ra ya boropo mo mamedi Francis Skefa o bua taba e matla ora monna How for an ebi to a moot? Ila fetua le rabele pelamudi. Messi l'insai tsahore. Mocho a fetue le rabe. Kepilo e shokan. Ntoileng a etsa re motho a fetwe le rabele a emena go nwe khatlano modimo ke pelwe e hloka ntibuo ke pelwe e hloka go re fela ke a leboa taba motho fetwa le rabe kaba kala pelo e hlokang tebo o tshojwa lo monne lo tshojwa o re pelo e hlokang go leboa go leboa fela go leboa fela ke bua lo ena o sengona ngwana yo mo hodisitse ngwana a o sia Mwana rakhadi wa hao Mwana mma Mwana motswala Kajeno hlolea ho leboa Kajeno hlolea ho re tanki ka so metse ditseng sokta Le ngwaneno ye o tswalwang le yena o mothusitse ka bana ba haye wa mothusa bophelong ba haye ka jeno hlolea hore fela a lebohuwe motho ya senang tebogo skae fa ore motho ya senang tebogo o leshano ore motho ya hlokang tebogo o phela ka dikekeletso kore ke bophelo ba hae ha na tebogo ke motho ya maka ore motho ya leshano ha na tebogo motho ya phelang ka maka ha na tebogo ore motho ya phelang ka dikekeletso ha na tebogo o tla o leboa jwang go bana tshwantsa ile o bua leshano o tla o leboa jwang go bana tshwantsa ile o bua maka o tla o leboa jwang go bana tshwantse ba tle batho ba tla mothusa ka leshano la gae mongodi eno a yokileng ka balata ba tsa gae ore motho ya senang tebogo o bohloko gobane o kgona le o ba le ditlolwana la gae o kgona le o ba le ditlolwana la gae o kgona le go ba le gengenyana ya gae a be le ditlolwana la gae le mothusang leshanong la gae ore motho ya senang tebogo o tseba o qhala ntho e ntle a ore ga a sena tebogo o ya kgona gore a senye ntho e ntle a e senye gobane ga a na tebogo motho ya tlhokang tebogo mo mamedi o mo bona le ka o roba ntlwana a tswa motho a sena tebogo ka ntlwaneng ka mo ga ile ntlwa

ko. Bulegane ile na mama tiwe. Ke o khoshi ale tawa. Ke o khoshi ama philo arna. Bulegane le na di khoro. Mo wa le passe le le wodi mo ke.

ya di khorobule Jesu wa watseba watseba watseba watseba amen ke morena wa marre. Yes, yes, oh yeah, oh yeah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mudimu mutle, mudimu mutle. Awana me. Wa ikopanya monnati jwang. Ya kan ka thola me yo go ke le hule. Ke le hule le ha. Motho ya hlole hang o lebuwa. Ya snantang. Ba re o lebala ka pele. O lebala ka pele na ko nwe ha lebala wa itibatsa motho ya senantanki motho ya senantebuho na ko nwe wa itibatsa go bana hana tebuho o hetsa e ka o lebetsa ntsa tseba hantle hore pilo ya haye jolo ka mongodi na buar ke pilo e hlokang na kwa ngo kopana le muthi enwa le ratong o mufumana tlama burugo ka tai a tlama burugo ka tai o bo mong ka muthi enwa o fumana seta sa haye o fumana hore seta sena sa haye setse ba o bala diretse ke se a tem passetse ba go bala diretse ke se ta setse ba go ngwala WhatsApp siretse o monke muthino ka di etatse ngwala WhatsApp o kopanye ntho tsa e o di kopanye o tsama ile yena bophelong ire ndi motho a fetuwe a fetuwe motho a fetuwele motho a fetuwele a hloke tebuho a hloke ho lebuwa kopane le yena ausi tsama le yena tselenya le rato tselenya bophelo o mofumane ka wiki e tsofetseng o kore o kopane le yena wiki ha e tsofetse ofumane kore o ya monka gore jwale ke tsamayg le ena wiki ena e ne e motšhesa molala o monke o kopane le ena a re otse dieta ntate a re otse dieta dikgona di entse tsena dikgona di mo isa commissioner street di entse tsena dikgona a re otse dieta ka toropo o monke o monke wiki se ebile e tshwana le nna mona patlen wiki ene se e na le mpantlhana tle le ena o tle le ena ausima o tle le ena tle le ena koro o kopane le ena ngwana mme o kopane le ena tsopi na se e sa dule hantle man owe jo ya e ne se ire a tshintshe motho hloke teboho dinthong tsotlhe tse o mo etsetsang tsona a hloke teboho a se ka o leboha le o leboha
ha tlameha ho leboa ibe motho ya tsamanga a o senya ka mabitso mona ibe motho ya tsamanga a bua ka wena hohle mona ibe motho ya tsamanga ngola ka wena hohle mona ibe motho ya tsamanga rolla ka wena hohle mo tsamanti ho bona hana tebuo ho na le batho ba jwa ho na le batho ba jwa a itiba tse dintho tse o metseditseng tsona e mongwe mohire o mohire mosebetsing ana hloka mosebetsi a utswetse a utswe motho mosebetsing wa hao a du a die kgwebo ya a fetwe le shodu o no mo fumane motho ona sna letho o re ke monke motho ena ke tle ke mohire a wetsetse mohlodo ba hana tebogo go na le batho ba jwalo hona le batho ba le balang hona le batho ba itebatsa mongodi wa ka ore motho ya sna ntebo bohloko ba yo tsiba le uiphitetsa ore motho ya sna ntebo o phela ka bophelo ba hore wa iphitetsa motho ya sna ntebo o na le mantsaring o na na e ka o betere motaungwe na na e ka o betere motaungwe na na e ka kiena kiena motaungwe na na e ka kiena tsebanga holo motaungwe na na e ka mofukeng o na hana e ka kiena o na na e ka is the best ka la kunendi rock o na hana gore o re motho ana le mboiphetetso o na le dintho tse jwalo moyeng le pelongwe ya sna ntebo motho ya sna ntebo he can ni say thank you can't even say thank you ntshwarele ka ho sebedisa puo tseding radio ya Sesotho motho ya sna ntebo wa qhala kereke motho ya sna ntebo o tseba ho tsosa moferefere o tshabehang ka kerekeng hobane hana teboho ore motho ya hlokang ho leboha pelo ya hae pelo ya hae pelo ya hae e dula rera ka nako tsohle hobane hana teboho ore ntho engwe bohloko hape mongodi wa ka ka motho ya hlokang teboho ya sa tsebeng ho leboha o rata phetsa o phela lefatsheng la ho thetsa phela lefatsheng la ho thetsa motho ya senang teboho ka nako tsohle e ba yena ya tsomang metswalle o tsoma batho kore yena o a tsoma kore batho batho ga ba tle ho yena empa yena o ya tsamaya o ile o ba tsoma gore a tsebe ho etsa sekotsi seo a ka se etsang gore a tsebe ho bua leshano a tsebe ho rekisa kadiana ena ya hae a tsebe ho rekisa maaka ho batho bana ka wena o ileng wa mo thusa motho ya senang tebo le mokgatlo wa odia o ro kopane le ena le qala mokgatlonyana wa lona le qala society nyana sa lona le qala eng ya lona le a ikopanya motho ya sna ntebo o a idea o rera ho idea ka nako tsohle mme motho ya sna ntebo o phela ka dipelaelo motho ya hloka ntebo o phela ka dipelaelo ore motho ya sna ntebo o phela ka dipelaelo o tla dula a o pelaela mehlaena hana teboho ha o dula le motho ya sna ntebo mehlaena ho na le dintho tse wa di bonang ho wena tse o iseng tsona mehlaena o na le dintho tse wa di bonang ha e le mme o bona o le dinthontho o bona o le ntate ya senang eng o bona o le ntate ya kareng qetellong a ka ba re ho wena o useless a ka ba qetella sebedise mantshwana re wa tsa o useless o ntho e sele fela ho ba hana tebo gore motho ya senang tebo
sebedisa le mantswe ya bohloko o na le mantswe ya bohloko a gona mo a sebedisa ore o tseba go kgetha mantswe ya bohloko mme a o hlabe ka ona o bana hana tebogo ore motho ya senang tebogo o tsoma mantswe a ka sebedisang a ka o robang a ka utlwisang bohloko nako ngwe a ka o etsang e ka ga o sa le motho o nthofela ore motho ya sa tsebeng gore tanki o jwalo o tseba o tsoma mantswe a na leng dinalete o tseba o tsoma mantswe a shabang o tseba o tsoma mantswe a ratang o tseba o tsoma mantswe a tšhesang o tseba o tsoma mantswe a bolayang pelo banana tebogo utlwa mona ore ore o nako ngwe ko ba le lengolo le ngotsweng ke motho ya sa tsebeng go leboga a re ko ba le lengolo la motho le ngotsweng ke motho ya senang tebogo a re ko ba le lengolo le ngotsweng ke motho ya senang tebogo a re tla utlwa lengolo leno mane a re o ba le molaetsa WhatsApp-ong ba le molaetsa WhatsApp-ong wa ngwana ya senang tebogo ka o ngolle ka WhatsApp ngwana a senang tebogo ngwana a sa tsebeng go leboga o tlo o bale gore na o ngolla bajwang ga ana tebogo a re ana tebogo a re o bale ngwana ya tsebang go ngolla motswadi wa gae ngwana a senang tebogo le gona mona gona mona mona bo di-social media mona a ka ngolla motswadi wa gae ntho e bohoka o ko bana a tsebo leboa e mong a sena tebogo o ka bona mantswe ya gae mona nthong ena ya lona ana ba e bitsang ba re ke principal e mona statuseng sena tebogo ya gore bile o na le lelapa ana tebogo ya gore wena o ile wa mo etsetsaeng motho ya sa tsebeng go leboa o re mongodi wa ka o lebala le dintho tsotlhe tse ntle o re ga sena tebogo jwalo o sheba dintho tse mpe go wena kore o batla dintho tse mpe go wena o tsomana le dintho tse mpe tse wa ka kgonang go bua ka tsone ga ana tebogo o dula tshwere pene kgobedu obane ga ana tebogo e kae kereke fedile se kae society se fedile le kae lerato la maoba ga le salleo bane ga na tebogo go na le monna ya phelang ka maikutlo a o re reng ke maikutlo a stress motho ga e gana tebogo go na le mosadi ya komang dipilisi molekano wa gae ga ana tebogo go na le motho ya jolang o jola lekgarebe e senang tebogo go na le motho ya jolang o jola le boyfriend e senang tebogo motlhankana a senang tebogo ga ana tebogo ga ana tebogo ngwana batho a lekile a lekile a fumane motho wa tseba a fumane motho a le mofufutso o

0: croquette pour moutou. On m'a pas la musique du foufane. Croquette pour moutou. Croquette pour moutou. On m'a qu'un de 42 stoules à l'égane. Croquette pour moutou. Koloui ilina. Aleka koloui n'a tsamaka koloui. Croquette pour moutou. Asasa tsamaika moutou. Aïté bat. Par moutou ya satsibin hore tanki. Waïté bat. Ya satsibin hore tanki. Ouetza eka oulibetzi. A tout se van twaïetza. Mwana o motswetse a alamona mpenya ha o motswetse ka theka la hao hlokete buo a o shapele tshelete ya hao a o tlele tshelete ya hao mwana o rwake a rona hana o bane ka o muruti o nana ko re abatle ho phoqa abatle fela ho hlompholla ho hobosa mwana bua ntho di hana ho fela motho a tsebang ditaba ke bukeng ya dibuka ke maine mo mame di kgotso ke ne ke bua ka teboha ho leboha fela mofokeng e motle mwana chifi muruti lefu maine hakirata nkare doctor maine
1: ndate matao
0: hakirata nkare ngwaneso
1: ndate matao tebo
0: muruti maine tebo
1: ndate matao
0: poka
1: hey
0: ai ai ai ai
1: taba ya tebo
0: ai ai ai ai
1: Teboho, ntate Motaung. Re tshwere matla ka jeno Teboho.
0: Hallelujah.
1: La ka jeno le nane o haletse tswa manka pa mang.
0: Hallelujah.
1: Ye tswe nna le momamedi. Teboho.
0: Amen.
1: Ntate Motaung na kotsedi. Re hloka Teboho, re kopana le batho ba hlokang Teboho. Ha hona shopo kapa le benkele. Le rekisang Teboho. Teboho, ke tswa botebong ba pelo ya hao. Mokgwa yona ntate Motaung ke ntho e nyolohang fela. E tliswang ke hoba o tseba tse Modimo a o etseditseng tsona Teboho. Ntate Motaung.
0: Hallelujah. Moruti.
1: Abuti e mong.
0: Poka.
1: Maru a sa re pele pele.
0: Atso.
1: O eme tseleng. O tloa bakeng se sengwe ya o se seng ha ona koloi ya baeti e tlang.
0: Ao maine.
1: Pula ha e qala o fafafafatsa ho tla koloi ka mona. Hlahisa letsoho la hae o re ke kopa o mphe lift. Tatena wa emisa o mo fa lift. Mo mamedi Teboho. Ye re a hloleha ho tloa Teboho. Rena le mehlolo ha o tlua Teboho. Rena le
0: dintwana
1: ha o tlua Teboho.
0: Bua.
1: Ntate Motaung ba tsamaile ntho e ka etsang kilometer.
0: A ehle monna.
1: Ha bo feta phafa e nngwe ya koloi.
0: A yena
1: tse phahame.
0: Ya.
1: Moshana ba tla ehlile a itshusitshusitse hanyane. Ya re ha e feta. Motho yena a fuwe lift. O re ho mokganni. Jale ha feta dipoho.
0: Ah, yena le tla motheula.
1: Yena e fetang ha sena mane. O tshwara.
0: Ah, ke motheula. Ka koloi ya.
1: Re jale ke hona o fetang ditsepe.
0: Ba o suka.
1: Ha ke tlhare. Modimo a ka nthusa. Ka ithola la ile skrapanya na se tshwana le sena sa hao. Hao, da dema ta u. Pula ne monela di koloi ya di feta. Ore jale ho feta di tsepe ho feta di polwa.
0: Ho feta polwa.
1: Ore o motho sitse. Ke utlwa hantle ha ore o emisa koloi hona mo.
0: Hallelujah.
1: Motheule. Empa ka baka la pelo ya hore motho ena e ka nna ba kelellong ya gage moyeng wa gae o na le bofofu ga a tsebe lentswe le na tebogo ntate motaong go ja a mosia mona ntate enwa ka nnete pula e kabe mokolobisitse empa a mo gauhela moruti maina ema gantle empa a gauhelwa a newa lifti ga a patadiswe o tshireleditswe e light ntate motaong ka gare e futumetse o na gatsetse ka ntle mpa ga a na tebogo ha re ka ranka palena ba itlisa bophelong ba rona ke dintho tse kae tseo modimo a re etseditseng tsona mpa re soka re moleboa bophelo ba rona ga re bosheba ntate motaong ka nnete ga bona tebo ke dintho tse kae tseo bana beno molekano wa gago ntate motaong ka fa batho bao phelang le bona basebetsi mmogo ntate motaong batho bao ahisaneng le bona tse bao etseditseng tsona empa o soka o leboa go na le mo reyang teng
0: halleluja
1: mo reyang teng
0: halleluja
1: ke a tshepa o mphumana gantle ntate motaong le ga o ntse o gutlela go nna empa ke a dumela e ka nna ba ke kgokagano mo reyang teng ntate motaong ga re e gole re bukeng ya genese
0: tsamaya maina
1: e re ke kone mantswe ya gago mantswe ya gago a re pelo e senang tebogo ke pelo e nang le borabele kapa moruti maine pota ka nqena pelo e nang le borabele ke pelo e senang tebogo
0: Hallelujah.
1: Hubane ntate motaung. Ha iba pelo ha ina tebogo. Mona le ntwena le yo.
0: Yes.
1: Ha iba pelo ha itse gore gore molomo ha o tse gore ke a leboga. E le ntwetswa mpelo o tsebe hona le ntho engwe. Ha o bule le gore pelo ya ha ina letho hona le ntwena le yo. Re se le bukeng.
0: Ite.
1: Ke teng ntate motaong re se re le bukeng ya genese kgaolo ke ya bobedi momamedi a ke tsebe na o kae mohlomonga o seng ga kajeno lena ore moruti maine ntate motaong le kene bophelong baka ka bona motho ka nagana gore o tlaba le tebogo kajeno lena moruti maine ntate motaong maeba o ke nang le ona ga lempona ke le jena ke ka lebaka la motho ya
0: senaneoeetsa
2: ha morero o fumana tjantjello o ba le maatla morero wa AVBOB ke ho emela ba hlokang thuso ho tsetela thutong le ho beha dijo tafoleng hobane ha ho tluwa tabeng ya morero ha re bue feela AVBOB here for you in more ways than you can imagine AVBOB ke insurance ya bophelo e nang le license le FSP e molaong
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ntate moruti maine re tabela re ama benkeleng ha re 20 past 10 kakata maine
1: ntate motaung a ke re shebe batho bana ba babedi re bukeng ya genese e hlile re nka kgaolo ya pele kgaolo ya bobedi le kgaolo ya boraro ditemana tse fapaneng re shebe Adama le Eva ntate motaung ke bua ka bapele he batho
0: bapele
1: kore ke bua kwana moo dintho di qadileng teng
0: halleluja
1: modimo o bua ore a re etse motho
0: aitsh
1: ka setshwantsho sa rona le o tshwaneng ha rona
0: aitsh
1: Modimo re ha re etse motho ka setshwantsho sa rona le ka o tshwana ha rona ha re tile ntate motaong utlwa mme a buse dihlapi tsa lewatle le tse rurang tsa magodimo le makgomo le lefatshe lotlhe le dihlapi le dihahabi tsotlhe tse gabang kgaolo ke ya pele temana ke masome a mabedi a nang le metso e tsheletseng modimo o re
0: moruti
1: ga ke batlo o etsa lengeloi
0: Yes.
1: Ke kholina. Ke batla ho etsa motho ka setshwantsho sa rona. Le ho tshwaneng haka ha ke dile modimo. O bo pa motho.
0: Hallelujah.
1: Tata motho re khaulo nya bobedi. Temane nya busu. Re kwile chapter 1 verse 26. Re ho gene se khaulo ya bobedi temana ya busupa. E ba bebele sere.
0: Bua.
1: Jehovah modimo a bo pa motho ka le role la le fatse. Me a budule la dingkontsa ha ipumulo ho ya uphela. Me motho ya iba moya uphela. Tate motao ngine le fela se topo se rapaletse. Modimo a budule la perfumulo. Lentsweng la se heberu ke lentsule na ruak. Ntate motho ke hore motho etse ba ba moya o phela motho a phela bona ntate motho o ntien modimo mo boka ka swantsho sa hai mo mame di ho tsone ha hai ya bo be di modimo mo fampo o mo fa perfumulo ntate motho ke rata mona hai selle mo te mana ya le shome le na le metse me sano mo mame di u tswa bebele na ire ire ya ba Jehova modimo o nka motho a metsi mo nya edene ho ilima ho libela Jehova modimo a laela motho a re hai le di fate tso se tsa tsi o tla di ja empa hai le se fate sa o tse ba bo tlele bo be o se ke wa se jo ba ne mo sa se jo a mo tlatsa ntate motho a
0: Bu and that.
1: Modimo yentse din thots o hle bakeng sa motho ena. Re wa pele o se tshwantsho sa. Ya bobedi o tshwane ha. Ya boraro ena le perfume ho ya modimo. Ya bone we su wa se bakeng sa wa sa sietsang. Simunya
0: e. Hallelujah.
1: Ya bo hlano a ka di fate ka o fela di tholwana tsa tsona. Ka ntlo se fate se le seng.
0: One.
1: Ke motho ke ho modimo mmeile. Mo mamedi a ke tsebo o kae. Ore na o zona ka problem fontaine ha ke tsebe na ka ika khen ka pa u dimo mo mamedi ha ke tsebe na o ka o nongo ma ka pa o kan ena ka mpumalanga a ke re shebe motho ya senang tebo ke eno
0: ka pa Rustenburg
1: ka pa Rustenburg enta temo le ka ba marikana e ka na ya ba hona le mo mamedi ya mametse nga re moruti maine ntate motao ne le ka nna la tobetsa konopo ene ke sabatle batho ba itsebe ya hore ke le maditswe ke motho a hlokang tebogo ntate motao ke bua nnete o seng hona mo mamedi ha ke tsebe na o kae ma e ba manga o na le ona ha se wena a tlisitseng ke ka baka la motho ya hlokang tebogo o yentse di tsohle o yentse eng ka pa empa motho ana tebo ke eno ke eno
0: ga ka ka
1: motho sa nante mo
0: kio
1: ntata ma ka u
0: muruti
1: ke bua ka morena mona adama
0: chisa chisa
1: u modimo itse o rene o di malafatsi
0: yes
1: ha ke bua ka mang ka pa ma ke bua ka boso ya di boso busa le di hla Busa tserura busa hap o fitlala tsa kaolo nya bora kaolo nya bora
0: tsama
1: o jang ke mo di maitseng a se ka ba isha ana le di fate ke go ka di me fela le ntswe tse ka ba nsekete a tshwane tsa je di tholwana tsa tso a khetha go ja ilengwe ye o mo di maitseng a se ka ba isha ye o ke melo yes nante bo ke kopare sheme mona ntate motho o atetswe ke tsohle mna yena le mosadi yena ba phela khapatse ho ha o thwe ba thubane ba atetswe ke adama le eva empa
0: ho sa
1: bona ha dina tebo di pelo sa bona di batlan ke modimo a itse ba ska ba ithola ba atetswe empa ntate motho pele se nan tebo ya hlopa mane ya hlopa
0: Superman.
1: Le snantebo.
0: Ya Superman,
1: o bua nne. Ke se o pilo yen e sa di etsetswa.
0: Bua maile ma.
1: Wa ka di ntho. Tso sa tswanela go bua ka tsone. Pelo ya snantebo. Ena le
0: go pele
1: ka. Ntate mo tawo ke popa ke tsamona. O bone pelo ya snantebo ona e jwang. Ntwe ke tsiba nkina ya pele. O tsebe pelo ya o ena le mona.
0: Hallelujah.
1: Pelo ya jwalo. yes man tebo ha tebo e ba siyo ka re ho yona o tsebe ho na le mona ho na le di gang ho na le di kobiso ho na lo so khotso fale ntate mo down pele yes man tebo e jwalo ha itshwane tsebe ke a leboha e tla bua di ntotse yang kwana e re ke o bontse pele yes man tebo mo mamedi ha e khotso fale
0: ha e khot maine
1: tsebe nan da tele ka o ta o ka ya ka re o batla ko tshware ka kompo khotsofane
0: o tlo khotsofane
1: ntate mo down pele se nan tebo e bo hloko ha e khotsofane o ka etsa eng ka pa eng ha e khotsofane o ka reka matlwale shome o ka ya mose o ka reka makoloi wose o ka kenya tjhelete accounting o ka bula di investment pele se nan tebo ha
0: e khotsofane
1: e batla di nthotse ka senyang di nthotse ntle
0: ha e khotsofane nan tebo
1: ndata matao
0: hai khotso fale maine
1: hai khot ndata matao bona adama motho ena o ja mahinya hi
0: ha ona khotsa nyo
1: monate o fihlela gaolo nya boraro a re ikenela lempa putsa fela jena la no
0: ga kena kena
1: ya ya kena no Hai kena.
0: Itshware mo re ma bengkeleng. Itshware mo muruti mang. Tshwara tshwara tshwara. Tshwara tshwara re ke re hlae ma bengkeleng.
2: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. E ka ba matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela uto bana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele. Di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phobolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Sai ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Ellis Brown Creamer 750 grams e pedi ka 95 rand. Rama Original Brick 500 grams e nne ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
2: Ha morero o fumana tjantjello. O ba le maatla morero wa AVBOB ke ho emela ba hlokang thuso ho tsetela thutong le ho beha dijo tafoleng hobane ha ho tluwa tabeng ya morero ha re bue feela AVBOB here for you in more ways than you can imagine AVBOB ke insurance ya bophelo e nang le license le FSP e molaong
0: motho ya senang teboho o mona o le shano a khotsofale
1: o
0: ya etseletsa
1: motho a senang pelo e nang le teboho ha ngola moapostola Jakobo kaolong ya boraro temaneng ya leshome le nang le metso e tsheletseng gore gobane moo mona le kgang di leng teng ke ma o le moferefere le mesebetsi yohle e mebe pele ya senang tebo ntate motao ha ha eba ha ena tebo
0: moruti
1: o tsebe e tletse dintho tse mpe
0: gobane ha ena tebo
1: momamedi nna le wena re tshwanetse re be le dipelo tse nang le tebo ntate motao re bone adama le efa kore ba tlo tebellwa o hloka tebo hloka tebo ntate mo town tsa sile leng ke tokopa re ke re letsetse Adama le Eva re ke re ba fa interview le nana la makhulu ba re ka dikarabo gona di
0: haleluya
1: tsone tseng ba re jwetse gore se ho tsone le se tsantson sa modimo ebe Eva o na o be letswe ke Adama Eva tla a tswere tholwana ya sefate sa tsebo ya botlhele bobe Why jelly? wa jela inda taba tambona pile senan teboho ka jono lena remona nalwena ke bua nne hore hoja adama le eva ba ile baba hantle empa modimo nan tsana le morero hore le mohlapelo ya ihloka nteboho re tle re thuswe ka morena Jesu re khutshwe
0: oh yes
1: buela ne le wena
0: Hallelujah.
1: Kopanre mona batho ba bobedi ba re ba bona ba sena tebo. Re bukenya nume.
0: Yes.
1: Khaulo ke le shumela na le metso e mene. Timana re ka

0: tante ntate motang o tsebe ha re le ho numera se re fitile ho exoda ho bolela ho bana ba Israel ba se ba tswile e gepete le tsola timo la ba lwamela ntate taung bo sumba mo hlan mo timo a laetse mo shauri la ena bana ba Israel hore ho latela matlo a bontata bona ba tle ba nke sehlopha sa isopa ba opetse mading ntate motang ba tle ba tlotse dikosene le mamati a bona ba se ba
1: tswile
0: motang ke kopa ho hopotsa mohlambane ba tswa faro a ba sala morao lewatle ka pele ho bona modimo a tlotlola lewatle bana ba Iseraele ba tshela moo omileng ya re faro a kena lewatle la bakupetsa ke ne ke re ko hopotse ntate motang ba se ba ile ba nwa metsi lefike ke re ke hopotse momamedi o kile wa le bona le hlahisa metsi kae momamedi ha re hopotsane gore ga ba le lefelle metsi ana baba ke re ke hopotse modimo a re ka lekala o le lahlele bosoding wa metsi metsi a ba monate gape ke a o hopotsa momamedi menyabotso le di-finger prints tsa modimo go na le mohlambaneng ba batla bogobe modimo a etsa beikara legodimong ba jamanaa letsatsi le le leleleng ya re
1: mobelaelang
0: tate motang ke a eta mohlamba belaelang modimo a hlaisa dikwekwe chapter 14 numen o tlo bane pele senang tebo
1: tswalepe
0: tola ngwana sna
1: baine
0: aba u jetsa re
1: haleluya
0: ke sa le kopa go le ntlise le fatseng a go tlhontse tse bana ba
1: eh ne ke satsho ya
0: ne ke satsho
1: ne ke satsho na re le ntlise le fatseng
0: ndate mo ka o ka batla ke bua ntwe kae tsho tsho
1: mo re a o telle ngwana a skitsu sky bua e tshware tshware
0: ndate mo tau fumana
1: eh
0: mo le kane a sna ntebo
1: o
0: fumana mo le kane ndate mo ngare moruti maine ke shapua ke ntho e lengwe monna wa sewai ke rwala ditopo o se mphoka wa fumana e letse magetleng aka wa hakahana tebo o dula a le competitioneng le gore naka ela ntlhonyane mammangwe na etsa eng ga o mpona ke letse moruti maine ke geleletse ka ra dikoloto go na le mmere ka fumana ntate a senang tebogo ntho tsohle monna yena ke leka le gore ke balance bophelo ntateno hana tebo numero chapter 14 verse 1 ya baphutheo yoge
1: e bale moruti
0: e phahamisa mantswe ya tlatsa lerata o bone pele senang
1: tebo
0: ga itsebe le o theola lentswe a ke re tshwanetse e tlafa le pele senang tebo tshwanetse eee ke mponeng
1: ee abe lerata
0: e batla matshwele batla mahofu pele a senang
1: tebo ebile ga e bua
0: ebile ga e bua e re
1: bua maina
0: setšhaba sa lla bosuba ba baesa a ko utlwe ntate motao bosuu kao fela ga ke
1: sebane
0: ba ne se ba batla attention e jwa
1: ba lla bosuu kao fela
0: ntate motao wa tseba pele a senang tebo e jwa e tshwana le bona bana ba neng ba lla go na le mofuta o mongwe wa batho a tla bojetse a re datem taung wa tseba ke qale go lla ka 6 ka be ke thola ka 10:30 ka lla gape ka 11:30 a
1: ntatemaqala gape
0: momamedi hai hai bana ba llang ke ba thusiweng ke modimo nako tse di ntate motang re etsa dintho tse 90 a na le metso e robong e le
1: nngwe
0: o be le kgaello e ba ya sebediswa moruti maine tlokwana go kwagela dintho tse 90 a nang le metso e robo e le nngwe ga o
1: tshwanetse
0: go yona ga o tshwanetse o leeletse go yona e le nngwe ke yone e o e buang e kwagelang botho e kwagelang dintho tsotlhe tse ntle e ba bebele se re ke shebile nako ya rona e re bana ba Iseraele botlhe ba dumaduma ka moshe le ka rona mme phutheo yotlhe ya re go bona go ja rapara swelela fatshe la gepete utlwa mo sebaya teng pelo e senang teboo
1: eeteboo
0: o no ntse o nkisa ka
1: eke
0: o ka bontse o ntloetse heso
1: o nketseditsengwe

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ai ka bampare, re dutse e kgepeta. Ha o ka wa sebetsa le mosebetsi mmoho a senang teboho. Yo ho hloko ke bo bane o tshwanetse o phele le yena ha fela modimo a ntsa o beile bakense senante bona ha o ka mothusa a kekebe a opa matso ntate ka lebitso la morena Jesu
2: amen
1: modimo wa ka re ne re tshwere taba ya teboho le ntsweng la hao Paulo siki mo utlwila re le ha re rapele ka thapelo e nang le teboho ntate a ko thuse dipelo tsa rona gore re leboge dinthong tsotlhe me modimo wa ka re tsebe hore tebo e tsa sebaka sa hore modimo wa ka le rato le art
2: kopa hallelujah
1: e art ku tlisisa
2: hallelujah
1: art ntate re a phamisa re rapela bona jwale ka lebitso la morena Jesu Kriste amen
2: amen and amen ha ku lebuwe muruti maine tebo
1: ntate mo
2: I bear muruti maine. I bear mwana chifu atola lrata wa tu. Kerata ule bwa mwama midi emu nile mungu. Yara ngole tseng. Arubani nga jenu nerbuwa katebo uo. Kerata ule bwa mwama midi emu nile mungu yara. Kajenu tabina neibuwa lina. Cholo ka muruti maine acho. Tebo uo. Unalabatu asa tzibu ule buwa. Haba tzibu ule buwa. Muruti maine utitize muna aileng akupa lift. Hona le monna hona jwale ya le lengoteng la dinyawe ka Mpumalanga o ile a kopa lift koloi ya batho ya raba se ba mofile lift ababulaya
1: ah ntate motao
2: anka bana ba batho bao aba siya freewaying hore ba kope lift bana ba bo 6 years
1: ah e bo ntate motao ha
2: Kore ntho e buileng ne ntse kitse a thema ine o tla e bua go bana modimo o bua le wena kana go o ntsa re gona jwa le ke bua le wena gona jwa le o le gotleng la dinyewe ka mona ka Bompumalanga
1: o kopile lift
2: a kopile lift
1: ya motho a mo feeling lift
2: a bile a bola motho ya mmeleng a mmola
1: ah ntate motho ao
2: itse ha qetilang ka bana ba motho yo a ba be freewaying gore ba kope lift
1: e sele bona ba kong lift jwa
2: ya ya na na kupile lift hona le batho ba satsebeng go leboa
1: ntate mo
2: ntate maine ke a leboa ke a leboa mo fukeng e motle
1: ha re feme di mo sebaka a itse mosebetsi
2: khotso e re hona jwa le he ha ntate muruti maine a tswa ke leboe tumelo mo senugi mona Sitsentsena se re leng ho sona San City ka mosebetsi o motle ke bele ke leboga hape le moshana ntate e motso moratuwa e motso o so tla bang ka mane metsotsenge mehlano ka mora go ra ya le shumele motso le mong go bane ka mona mo o keleng ka teng jwale ho a sebetswa hona jwale hona le banna ba semba le teng ho tla phutha ntho engwe le engwe khotso

0: Hare rapele mo mamedi. Modimo ya matla wohle ya Musa. Modimo ya mo hauya le reko ya re tsa. Boela hape re tsusitse. Re utlwa lentswe la hao. Ke wena ya sebetsang, ke wena ya buang. Re hlonolofaletse lona mehopolong le dipelong tsa rona. Re utlwele seho ka lona. Re matlafatse ka lona. O re bulele dikgoro. Ka nako ena morena le modimo ha re lebisa ditebo. O ba ithobaletseng ba kileng ba lwana ntwa ya tokoloho. Re santsane re leboga modimo wa matla ohle. Hobane madi a bona a bua. Madi a bona morena le modimo ya matla ohle. A re kopetse ho wena ya matla ohle. Hore o re tadime. Ka baka leo morena ha re qala tshebeletso ena. Re hopola momamedi ka kgutlo tse nne tsa lefatshe. Hohle mo a leng teng. Ba bang morena ba hlahetswe ke tsietsi. Ka nako ena ya Maria. Ba hlahetswe ke bohloko. Ba bang ba bona ba boimeng ba bothateng Modimo. Hobane ha o lahle batho ba hao. O seke wa ba lahla. O seke wa ba tlohela. Re kopa re o tshepile ka yena ya rena. Ya busang ha mmoho le wena. Le moya wa hao halalela. Jwale le mehle senang fela. Amen. Re a lebala momamedi ya ratehang. Ke lentswe la Modimo jwalo ka re le newa. Ke ya matla ohle. Buka ke ya dipesaleme. Pesaleme ya 40. A metso e meraro. Re bala tentemaneng ya boraro. Re emise ho ya bohlano. Pesaleme ya 40 a metso e meraro. Temaneng ya boraro re emise ho ya bohlano. Yo ka thuso ya morena. Re balang ha mmoho. Romela lesedi la hao. Le nnete ya hao. Di tle di ntsamaise. Di nkise thabeng e kgethehileng ya hao. Le meahong ya hao. Ke tle ke finyelle aletareng ya Modimo. Modimo yo ke o thabelang ka hlasimologo. Ke o binele ka harepa Modimo, Modimo wa ka. Moya wa ka o hlorelang. O nyarohetseng ka hare ho nna. O itshepele Modimo. Ke sa tla o roka. Ke mmoloki wa ka le Modimo wa ka. Le ke lentswe la morena. Morena o le tise, o le hlonolofatse. Le dule dipelong tsa rona. Jwale le mehle senao fela. Amen. Momamedi ya rateng ho seng ha letsatsi lena. Dumelle re kene tshebeletsong ya morena Modimo. Ka lentswe la teboho. Hobane teboho e tlamollela motho. Ditlamong tse sa boneng ka mahlo. Mme ha re kena tshebeletsong ena, re kena le mongodi wa pesaleme ena, pesaleme ya 40 a metso e meraro, mongodi yeo re sa tsebeng hantle, hore na ke hobaneng a re tlisetsa taba tsena, mme hore re tle re utlwisise molaetsa wa hoseng ha letsatsi, o re o fumanang temaneng ya bone, qetello ya temana eo. Ho na le mantswe a reng, ke o binele ka harepa, Modimo, Modimo wa ka. Mme hore re tle re utlwisise hobane mongodi enwa, a phetapheta lentswe la Modimo habedi, re tlamehile re nke leetonyana, re botsisise ka morero wa ho ngola hape salemena, morero wa ho ngola hape salemena. Ho itshetlehile hoduma mongodi wa pesaleme ena. Re a tseba momamedi dipesaleme tsa Dafita. Di dumela hore di ngolwa ke Dafita. Mme ka baka leo ntumelle ke re ho wena. Dafita ha ngola pesaleme tsa hae. Ke motho ya ratang ho itsebisa. Ke ka baka leo ha bolela o tla re. Ho monga ba phukudi. Pesaleme ya Dafita, empa ha o tadima sehlo sa pesaleme ena, ke taba e reng taba e le nngwe, le ya pesaleme ya 40 a metso mmedi, mme taba ena e re kgutlisetsa hore re kgutlele pesalemeng ya 40 a metso mebedi, ya thapelo ya motho, ya bolelang ka moo a hlolohetsweng, Sione a le hole. Abare mongodi ha itsebisa ho monga ba phukodi se fela sabana bakore me ka bakale o taba yena ya re godisa hore pesale mena ke pesale me ya bana bakore me bana bakore mo mamedi a ratang ba tsejwa sephirin sa modimo ka nako ya tlhoriso e maatla ke ka baka leo ga ngola mo pesale mena ke maneng ya pele a re oho jehova o nkahlolele o nkemele go setšhaba se senang mogau ka baka leo mopesaleme a ngwala pesalemena ke mopesaleme ya ipatileng letsogong la ya maatla otlhe ya itshepetseng legodimo le botshepei ba modimo wa gae ka baka leo mopesaleme yena go ya ka pale ya bana ba kore ke bana ba neng ba le tsuong mmogo le bana ba Iseraele ka gare go Babilona empa leeto la tlhoriso ya bona ga le akala ka gare go Babilona le kadile pele go botshwaruwa motlha ntata bona e leng yena kore go phethagalang go yena mantswe a reng ke tla otla bana ka bogopo ba batswadi ba bona ntumelele ke re go wena ke motlhang a tswetseng moshe kore maatla monna enwa ya bitswang kore ya ba lefatshe le a mo rogaka mme le bana ba gae ga ba tswalwa ba tsejwa e le bana ba thogako mme bophelo ba bona e ne le bophelo ba matsatsi a bomadimabe ka ditlhoriso tse tliswang le ke ba tshwaruwa mmogo le bona ana bana ba kore ba tsuong ga mmogo le bana ba bajuda ga mmogo le bana ba Iseraele empa taba yena e ba tswela maatla le ga ba le tsuong ga mmogo ba ntse ba gatelana ba ntse ba kgesana go na le gore ba phuthane jwalo ka bana ba motho ba seng ba sena motswadi jwalo ka bana ba motho ba seng ba sena mangweng jwalo ka bana ba motho ba tlhorisiwang ke lefatshe ba ditlamong le ditlhokong tsa tlala le tshotlegong mo mamedi a rategang empa banna ba gatelana mme bana ba kore ba iphumana ba ntse e le ba gatelelwa ka gare o tulo yena ya Babilona ke ka baka leo letsatsing lena ga ba ema bana ba kore ba opola dineo tsa bona ba opola seo modimo a se beileng meyeng ya bona mme ba ema ka maoto ba bina sefela seo ke se ratang ka bana ba kore le ga ba ne ba le tsuong ba le botlhokong ba ne ba sa lebale sefela sefela sa leloko la bona sefela sa Jehova modimo wa bona yo ba rutilweng ke batswadi ba bona go mminela ka matsatsi otlhe ba bina jwalo ka mopesaleme a itseng binelang Jehova sefela se setšha ka mantswe a mang maemo a nang a ba tlhaela a na ba thusa go ntšhafala meyeng le megopolong ya bona ke ka baka leo bana ba kore ka letsatsi lena ga ba ngwana pesaleme pesaleme ya go kena tempeleng ka nako o moporisita a tla phamisa phoofolo e tla buelela baetsa jibe mme ba emeng ka moragae ba ne ba phamisa matso a mabedi ba lebisa a letareng bana ba kore ba ba ba bua mantswana ke tla tlamisa molomo wa ka ke binele Jehova ka harepa modimo ona modimo wa ka ba ne ba sebedisa bohaufinyana bo ba emeng le bona pela modimo ka baka leo ba phethang mantswana modimo modimo wa ka mme ga ba sebedisa taba yana
1: ya modimo modimo wa ka ba le ba hlalosa hore ha hona modimo ya monkantle ho modimo hona ho duma medimo yohle Jehova ke modimo wa medimo dumella ke re hwena ngwana Yesu ka letsatsi la letle modimo wa watamela a re ke o tsebise hore ha hona modimo ya mong hodimo mahodimong a hodimo tlase lefatshe ha e se mong a lefatshe yeo yana mopesa leme a ke la sebedisa mantswe yana lefatshe ke la Jehova le tsohle tse ho lona lefatshe le ba hailong ho lona ka mantswe a mang ke modimo wa dingaka tse amanang le maphelo a rona ke modimo wa batswadi ba rona ke modimo wa baholo ba rona ke modimo ya tshepehileng ya leng teng empa ka o fetisisa ha ba sebedisa mantswe yana modimo modimo wa ka phethaphetho yena ya lebitso e hlalosa hore matla a ka a modimong ke newa matla ke modimo mamela tshebeletso yena ha yo watamela o seng rona e re wena ha o fokola o kula o kulaelwa o imelwa modimo te ya nang le matla ya matlantwe o se letwa le keke la mosita ho tse setang batho bana ba kore ba dumela hore re na le modimo o le mong fela ya re lokollelang ha ho ya mong ya ka re molang ha ho ya mong ya ka re bolelang dikgoro ha ho ya mong ya ka re tlamollelang ke ka baka la ba sebedisang mantswe yana modimo modimo wa ka mme se kgatlhisang se feleng sa bana ba kore ha Iseraele a kena tempeleng ke mantswe yana moya wa ka o nyahamelang gobane o na le modimo ba kakameya ya bona pakeng tsa legodimo le lefatshe gore o te ya re emelang ya re lwanelang re sa ka ra mo kopa re sa ka ra mo rapela gobane o tshepegile ke modimo ya na le teng ya kile a bula lewatle la e lefubedu ya kile a bula tsela na ya nye tshetlha ke modimo ya tshepegileng ya lokileng ngalong tsotlhe le a maemo a sa sa tshepise megopolo ya rona e farasa e re latlha ka baka la dipolelo tse bolelwang go rona empa modimo ona ke modimo wa megopolo e latlhegileng ya gotlisetsang motho bothong ba gae o nyolla ya emeng dintsheng tsa lefu timelong o mo gotlisetsa bogareng ba bophelo re mmone ka letsatsi le letle motlhang a bua le mosadi yane wa neng a tlisitswe a boka a re go yena tumelo ya gago yo o pulositse a mo gotlisetsa bophelong a mo gotlisetsa lefatsheng batho ba ba ba mmona ba ba ba mo tseba monne monga ba re na le lona le rata o ba ba rutwa ba gae ga e ba le rata o ba ba rutwa ba gae mo lateleng ga e le nna ke ne ke sa bone mme jwale ke a bona gobane ke modimo wa bana ba kore bana ba thogako bana ba tswetsweng lefatsheng ka boima bana ba tsamayang ka boima ka baka la diphoso tsa batswadi ba bona empa modimo gobane ga o tadime pelo ga o tadime sefatlhego sa motho o tadima pelo ya motho a ya bana ba kore sebaka sa mminela tempeleng ke ka bakeleo bana mbala bala bela tempele kamatsa tsiohle emani sione bana mbala khatsa ho bina la Jehova mudimu ona ya tshepehile ka bakala ngwana Yesu tsabeletswe na re wena atamela lwera ka se fila se sicha pela Jehova o konora tshe Yesu ona mpona ha tile la jwalo ampidisa untsamfale khotso e fitisi sam kutlwisi so yohle mutimo re ke re wena o skanya ama marie ngana ha o hloka se jwa o skanya ama marie ngana ha o so so hloka le marulelo o tuma hloya o ska tetebela o tem mutimo wa me ya runa me ya ka o godisang moya nwa hae ha o so ile a gola moya nwa hao wena o tla tlega le nameng ya gago gobane ke a re tlatsang mothong ya ka gare ya re tiseletsang a le tareng mo o nang le kopano le ena pelong ya gago ke ena ya o atamelang ka tshebeletsena ka mantswana ke modimo wa matlaka mo ke tlhokang matla teng mo ke fokolang teng ke Pauloswe ya kileng a re ke mo ke bang le matla teng ke modimo ona ya lokileng ke modimo ona ya tshepagalang ke modimo ona ya teng ya tsamayang le batho ba gae ya salatleng batho ba gae o itsa kobong ya moshe mohla Joshua a tla tsena Kanana le setšhaba sena ke ke ka o latlha ke ke ka o tlogela ke modimo wa matla a re senang ona ka baka le o re reng wena rapelela matla a o senang ona sheba bana ba gago o rete lehe o mmolelele ga ke na matla godumo bana ba ka mphe matla godumo bana ba ka setšhaba sena se o ntumeleletseng gore ke se dise gobane o kadimile tsona tadima molekane wa gago tadima ngwaneso bana beno ba so sena kopano le bona kopa matla a poelano kopa matla a puisano go dumedisana fela e tla ba pheko gobane ke modimo wa matla a re senang ona le ka letsatsi lena re ntse re leboga re tadimile morago mo re tswang teng ka selemo sele sa 1976 mo o ileng gawa diketekete batswadi ba rona bagolo ba rona bana ba bo rona re ile ra felelwa ke matla empa modimo o re tswaletse matla le a ne re re sa ka re a kopa go tswang go nna le wena ka letsatsi lena ga re ka kopa ke modimo ya tshepegang kopa matla Jehova o teke wa o latlha ke modimo ya tla ema le wena le mo o sa kang wa tseba gobane ke mookamedi ya tsebang seo re se tlhokang oa rena oa busa le lefatsheng le senao fela tshebeletswana e re wena kopa matla o modimo modimo wa ka modimo wa ka ka Jesu Kriste morena wa rona a o tlhonolofatse a o boloke re bina ga mmogo le IPCC ha ba reng nyakala.

0: Itshepele kgotsong ho modimo ya matla ka tumelo ya gao ke modimo, modimo wa ka. Sefela sa bana ba kore se re bontshitse modimo gape, mme morena o hlonolofatse a o boloke. A Ramoele Mohau, ngwaneso ya rategang, ketellong ya tseo tsohle hlonolofatse. Momamedi, ha kgutla ditshebeletsong ha ya ditshebeletsong, kotsing tsa tsela, mmele le moya. Hlonolofatse le mosebetsi mo a leng teng ka nqa tsohle. Ka baka leo re re mohau wa morena rona Jesu Kreste, rato la Modimo Ntate, kopana le matshaiso a maya o galalelang, di be le rona botlhe ka Kreste morena. Amen. Ke moruti Nombula a reng go wena kgotso e be le wena le bantlo ya ha.
1: A re lebogolo moruti Nombula, mabela tshebeletso la sedi, re balwa ditabantsane ranta motsotso ka morora ya 11.

0: e bang nana o roke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientel Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Potlaka o fumane supersized savings spa matsatsi a mane fela jolo ka 6 pack ya 1 liter tsa Parmalat Everfresh Long Life Milk ka 89.99 o boloka 32 randa kapa 1 kg Danone Ultra Milk Custard reka tse pedi ka 40 randa o boloka 30 randa ditheko tsena di qala ka la 25 ho fihlela la 28 June ha thepa e sa le teng moreki o dumelletswe disolo tsa hlano se hlahiswa ka seng ha spa fela ho na le dipehelo
2: Nalani ieta heti impaleto le tsana hule lo fela le retlo la pile ha sale bafana ba fetse di papa ntsa mantsano tsa mohopolo fatshe
3: Afrika Borwa ya kwa la 32
2: ka sonta sena sala mashuma mabedi a metsoro beri phupchane toro etswa na pile jolo ka Afrika Borwa e kuluku tsana le ba moedi ba baeti e leng Canada mo khatlo wa tsema shuma mararo a metsi medi fumana tlhekelo ya papa yena ka otlo wa otlo ka hora ya bo superman tsibuya mme papa yona e tsagwa ka hora ya bo rubu mbusiwu e bua ka otlo wana mahala ka u igeta SABC 1 le SABC 3
4: tsotsa kotsa pela maseko la tuma
2: o ka bueno wa mamela ka otlo wa le sedi FM SABC Sport ke mo hazwa si muso wa FIFA World Cup 2026
5: mabe da tsebele tswa le sedi re tle go dumedi seme tsutsungena ele shumele metsume ra ruka bra ra ya bo shume le motsomo ngo dumedi swa ke sepono no motsomo ra tuwe ke thori ba thata o tsuka mala tlolosang go nme ke le sara ke mo tsana bitua mo tsana go fa sense re sa botong ke high two mzwa ke wa hakachela ntumele tle re fuwa mo nya tla ke ra masedi mphatlalatsane ina le dia meso ra ba sa feeling mogena wa gotso re tlobela hape re tshofa ka nkane ka magete ri ketlile ho mma moratwa le sedi fm re tlo tlosa mona metso tsinga na tla hla hore nyane le tshumelo tshumedi ke ntse ke fetisa ditebuo tshohle ke boloka ka tibwa fubeng sa ka hlompho kananelo ke libiso ba sebetse mmoho bohle ba ntse mba tswela pele ho etsa mosebetsi wa gabane tshebeletsong ya lesedi ntsane rantwa ke ya lebua kwete ka ditaba tsena tsa go raya leshome ele motsumo ke le bagolo mo ifoma kgolong a matala thuso motaunga mo rutile ifoma ma haine ka anana bole moatla ka nnete ba bua ka o teboho ke boela ke re le sebeditse bana beso ka mono ka San City mosebetsi motla go lo ke ntse re isa diteboho bo ka medimba tshebeletso ena go tswela pele ka nnete go fetola mophelo ba ha ma medio ya tshebeletso ya lesedi ka o fitisi sa o tlisetsa thabo tlhaiso leseding lesedi ka mehla jona ke na ditabentse matla tabentsa bohlokwa ditabatse a hang tse phidisang e motsomora tuwa hopotsa molomo ditaba ge ntodiala mamedi o tlotse borona ka jeno re peile le u ritela ka tsela efe ha re tlotla re thusa monna

0: Ageota e motho moratuwa jolo ka ha Phupjane ka jone hlola matsatsi ma shobe jela metso robedi ge sa tlo kurumetsana kgwedi matsatsingana a mabedi a tlang hona le taba ya bohlokwa e re tlotla re shebisana ka yona ka jeno me nka thaba haholo ha o ka atametsa mora wa hao sia le moyeng ka jeno a ibe o hole o tlo moetsetse molaetsa o moletsetse go le Sedi FM le o tshwaretse taba tse bohlokwa ntate ye mo le mo nyama metseng monna ye mo le mo nyama metseng bekenyane ke ile ka hlalosa kare ke ile ka rutwa sephirisa bohlokwa haholo bophelong ba ka hore motho ha o etse monna ke dilemo ha o etse monna ke ho bana nala mosadi ha o etse monna ba nala bana ha o etse monna ba no tswala bollong ha o etse monna ho bana o tena budugwe empa buikarabelo ka pa maikarabelo abo pa semelo se ne pa hetseng tsa sa monna ya ba ke tsa mohlala e motho moratuwa kere matsatsing ena re phelang ho ona ho a etsahala hore motho abe dilemo tse 15 empa mekgwa le diketso e betsa moshanyana wa dilemo kapa a dilemo le 15 ho boele ho etsahale hore moshanyana a ebe dilemo tse 15 kapa tse 18 kapa tse 20 empa a jare maikarabelo a motho ya dilemo tse 40 a tsebe bohlokwa ba boikarabelo bohlokwa ba o etela pele empa moyo wa ka o kgathatsehile haholo e motsho moratuwa ha ke nka mahlo aka ke a shebisa naheng ya Afrika Borwa ho latela dintho tse etsahalang haholo jwang batjha ba angweng kapa ba keneng haholo dithefatsing le ho sebediseng tahi ke a ipeta pelo ya ka e kgathatsehile haholo mme tswela pele ho kgathatseha ha ke bona mehaiso haholo thaka ya ka batjha banna ke ile ka ya dipalopalo mona ka sheba hore diperesente tse ka bang 48 Afrika Borwa mona ha re tla tshebedisong ya dithethefatsi le notahi haholo ke bashanyana ba ka balwang jwale go tloga go dilemo tse 15 ya hodimo bana ba sebedisang dithethefatsi le notahi mme o latela sena dipalopalo tsena ho latela dipalopalo tsena mabedi a tshebeletso ya lesedi ke bashanyana ba ka ba mane ho bo grade 10 ho ya hodimo mme dintho tsena kapa mohlomong o sebedise dithethefatsing ho na le notahi ho qetella ho etsa hore Afrika Borwa malapa dikolo di hloke botsitso mo re bonang bana ba se ba kena hore diketsong tsa botlokotsebe le botsotsi dipetong ho se hlomphe batswadi o se hlomphe matitjhere ho se hlomphe batho ba baholo ke mane mo nna le wena re tshwanetseng ho dula fatshe hore naha ena Afrika Borwa e tlo lokiswa ke nna le wena ho na le polelo e kileng ka e qotsa mona ha ntse ke sheba taba tsa ka e ngotswe ka sekgowa ke tla leka ho e fetolela e re be the change that you want to see e ba phetoho eo batlang ho e bona ke rata re tlo qoqa ka jeno mabela tshebeletso ya lesedi nna le wena re ke re tlo shebisana taba hore re tlo bapala karolo efeng ka jeno ke rata gore ke re se ke ratletle bahela mmuso nna le wena mo re dulang teng ke gape efe reng ka njolo ka banna ho thusa bashanyana bana haholo jwang ho tswa dithethefatsing mabedi ke tlo nama ka tlabeno o tla utlwisisa haholo dithethefatsi di baka kapa di ba kgahlamelo e mpe jwang bophelong ba ngwana a ko nagane fela ga ngwana moshanyana a sala dilemo tse 18 a se a sebedisa dithethefatsi ho ho bolela gore e tla re ha gola mohlomong a ena dilemo tse 40 a be le bothata tieisong kapa kgolong ya boko ba hae empa he ntumelele ga nako a ka ebitse monang ke ke re thelethele ka dilemong ka mona ga ke gotlaga ke re tebe ke tla go bitsa o tlompitse
1: ebe o na le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshwaetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le mabararo ka client tele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: How? Na ke Samsung A06 entsha eo?
4: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
3: Ha, ehle bra wa ka. Ke phone yam.
5: Ha hona taba re o bitsa jwang? Ke bumelele Samsung A06 ka
6: phone yam.
5: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. Ke fumane ha Ackermans. Ho na le dipehelo.

Akole mngwango go pile ke bona tia go lo tshebeletsong ya le sedi ya wa tla mona ati ga itse dia ka bana e mabere metso tso ba shobe jela le metso e supileng ka morago ra ya shume le metso o monga bua monna ke taba tsa botlhokwa tse a hang motho wa monna ha go lo jwang na go nyena ere leng ho yona ge itsitlaile go lo tabentsena tsa dititifatsi ka pa tsebiso ya dititifatsi le nota ya go lo jwang ba neng ba ba shanyana ba ntseng ba tla ba hola ke ne ke buisana le emongwa bana ba isumona khantsa ga se ka se ka tabena dititifatsi mme ya ba ong eleliswa nthongwa re monna e motho mora tuwa wa tsiba tabena dititifatsi ka mogoi eleng mpele ho ba kotsi ka teng are ibile ba se ba tshela e chemical e dititifatsi mona e etsang hore bana bana ba ba shanyana ba shwe ditakatso jwale are ha e etse seno fela e bulaya le lero le la ngwana moshanyana le o tlhoka testosterone lena le etsang hore o khone ho ba le bana gore ka puo e nka e buang e bonolo.

moloko o tlang wa ngwana motho e motsho. A ko nagane obane bashangana bana ba banyane ba ne ba sebiseng thethefatsi gore ke bontate ba o sasa, ke baetapele ba o sasa, ke banna ba basadi ba bana ba batho ba o sasa. Jole ke rata re ke retebise maikutlo a go letabeng ene bana, ke taba botlhokwa ka tseleng e kgethileng. Mabedi ke tlo atamela pele ga gona jalo gore na re etsa jwang, re thusana jwang, gobane ke nnete re tlalela ka mmuso metlhaena, re tlalela ka gore mmuso tjena fela ka golo e re e bapalang ke efe. Rona re le bontate ka golo e re e bapalang ke efe, metse le metsaneng e re dulang go yona. O etsa bonnete ba gore re ema kgatlhano le dithethefatsi. A ko shebe dikolong gona jalo na bana ba ya ka dibetsa dikolong, ga se gale mona bontate ka re le ba ntse letsholo ya dikolong mona ba lo batlisisa dikolong mona go fumana dibetsa tse tshabeyang mekotleng ena ya bana ya sekolo. Mme ntho e kotsi ka dithethefatsi ke gore ga ba se ba ditsobile kapa ba di sebedisitse, ba latlhegelwa ke dikelelo, motho ga o sa nagana gantle. Ditlamorago tsa dithethefatsi ke botsotsi, ke ditlhekefetso. Yena ke qetang go bua ka yona jwale ya gore jalo o sotshelwa chemical e etsang gore bana bana kapa bashanyana ba seke ba ba le ditakatso, ba bolaya lero lena le teng mothong wa ntate mo go thweng ke testosterone. Jalo o soka ipotsa dipotso ya gore re tlo ba le bokamoso bo jwang. Ke ka gona re tshwanetseng gore tlamang ka maoto le matsogo gore go tlamang maoto le matsogo gore nna le wena re bapale karolo ya rona. Re eme ka maoto. Ke nako ya gore metse le metsaneng ya rona strata le strata le kešene le kešene re ke re be le dikomiti. E se dikomiti tse tla nne di emelela le ntho tse, dikomiti tse a gantse e bopang. Ga o na le ngwana a tswantse leng ka ramotse kapa strata se re dulang go sona, re tshwanetse re emele ka maoto. Gore ke ngwana gao, ke ngwana ngwane eno, re tshwanetse re emele ka maoto kaofela. Re tle re bapele karolo ya rona. Metse ena le metse ena ga e tlo lokisiwa ke mmuso, le o lokisiwa ke nna le wena. Ga o na le ngwana re tsebang gore yeo yena dithethefatsi tsena di tla ka yena mona motseng, ga re tsebise sepolesa, ga re tsebise sepolesa ka pele ka potlako. Dikolo tsa gona di tshwanetse di gutlele maemong a nepaetseng gore ngwana ga a tswa ka lapeng a ya sekolong a tsebo ya sebakeng selo se bolokehileng. Ka nako tse dingwe mabedatsi e ne ke sheba tse dingwe tsa dintho mona ga ntse ke batlisisa gore dithethefatsi di ama boko ba motho, ba bangwe ba di ya le o nagana. Ke ka gona ga o mo bua ntho no jena o araba ka mora metsotso e lesome, o sale o sa di yeya, o slow slow slow slow ka baka la tso 086 3003 084. Ga re ke re buisane mabedi a tshebeletso ya lesedi, re thusana jwang, re thusa bana ba bashanyana jwang ka nnete godumodumong ena e teng ya dithethefatsi le notai. Ga ntse ke batlisisa mona ke tlhokometse le gore go na le mefuta ya majwala e e le goreng bana ba ka balelwang go dilemo tse 18 go ya go dilemo tse 25, dipatlisiso tsena di tlhagisa ga ba nwa jwala majwala a boima, majwala na boima a boima, ana nwa ke maqheku, ana nwa ke maqheku, ana ba nwa golo maria tje, ba nwa majwala a boima. Jwale ga ke sheba mona ngwana ne se wa ntlhalosetsa a re bothata ke gore bashanyana bana tselo ba nwang jwala ka yona ba di dilemong tsena tse 18 go ya go 25, bothata ke gore ga ba le bo 30 years kapa ba le dilemo tse 40 ba le mathata le manyalong a bone ka baka la dithethefatsi le majwala ana ba nwang a boima. Go ba fela ga ba sa kgona le gore ka nnete ba lokolole manemane gantle, ga ba sa kgona le go matha mabelo a dikgomoga itima ka tshone gantle, ga ba sa kgona go mathabelo ka pege tsa re tsa Durban July, e se ba mathata. Jalo go bolela gore motho eno o sa fedile, a o sa na letho. A re ditlamorago tsa dithethefatsi ga di tlotla di bonagala nako e ntse ba di sebedisa tse dingwe tsa teng kapa go nwa jwala majwala na boima. A re ke ntho ntle ga re le bashanyana ba ra fumana ba ntse ba phamisa di-social media mona ba nwa majwala a boima, bone ga o sheba dilemo tsa motho ka nako eno 18-19. A re jwale ditlamorago tsona di tlotla motho a sa le bo 35 years mana, a sa ba le mafu a mang a mangata, mangwele a sa opa, ko go nagane ngwana motho a sa opelwa ke mangwele a na le motse 40 le ntate ana le o tlo fumana gore bothata bo a qala moo. Ga ona motho a mo loileng, ga ona ee ga o sheba mogao mane mo go tswang teng, ga o nole 18 years o le 19
ha re thusa ne mamelo a tshebeletso ya lesedi.

0: nna go le sedi FM re tle ke atamele pele ga kgotso
1: hela mafifi
0: ntate pele tle ke pele motapile
1: ha mona de sa ke mo rena ranthi ba ka mona ka tshima
0: ntate
1: bona na har ke re shebe taba pele na ntse tse di fumane azwa ha bunolo ka po di fumana ka thata ja la bo di fumane azwa dikite fa tse di fumana va du ho kai o kwishi jwal har re ma afrika borwa ka ra micharona hare ka ra lwantshana le rena e ka ba jwala bona bana ba rona na ba bufana ka tsela e le kulile ga bonolo ke rana ntshina e ka fokotse empa ho tla strata fela ke jwala ha ho tla strata fela ka mathata ke thabeng ha ho tla ka mane ke sport jwale ntshina e batla e lwantshana le ntse e ba le mohlobo bana ba rona ba ifumana ha bonolo ke ka nekjo ka mona ritual activity ke a tsela ke le maisa ke ka mo ra ho ritual activity ke a tsela ke le maisa empa ke ne ka maoto ni rana har ka ra hlaula di bakatsa tse ba na mohlomo direksa jwala ha bonolo le mo e ba na mohlomo ra tseba di tseba di tseba tsa kae ke rena ntshina e ka fokotsa e ka roma kitchen a rona mafisi
0: ntate ke le buile matapile
1: thanks for nono
0: 086-0003-084 e nngwe ya dintho ko utlwela o ntse o tseba gore motswalle wa ha ngwana ha e wetsang bo mopata ka nako tse dinga steba mo hlaisa fela le ho mothusa le ho mothusa gore o tswa jwa mona ka nako tse ding ga re tletlebe fela ha we tsa tsena ngwana ga tsona tse re tle ka maano re thusa bana bana jwa ha sa ke ene re mo thusa jwa re mo thusa jwa ga sa ke ene le sa di FM dumela khotso nda dile kae
1: ke ke ga
0: pila pila mo tapile
1: e o bua le
0: nda demo hala wa ha o hlia utlwa le hantle batse ba kwete
1: ha utlwa
0: ee wa tla ntse o ba leya fela o ka bua
1: ee ho tla ntse tla tsa di tshe tpadi ba jwa na nya ka lo di bua ka morawa ka o ha di tsuwa mpa di di le o bitsa la le na nako e tele le ba e tsa le ee
0: ha
1: go ee ha go bitsa go le go tena go di bo di wele ba ma
0: o pepi wa ne so mohala wa hle wa hana le se di dumela khotso
2: khotso
0: Legandadi
2: re
0: motapile
2: sponono a tsaba botata ba di di fadile jwala o na le tibuitse buile mpile mo ga go tla di fumane ha go bene jwale o tlo ga thata falla gona ga le batla di tsense ga tle pele ka go kwala di challenge di bona bana ba di tracks ba se mola o sponono o ba jwale bana bana ba gone bana le ditukelo ha ba ba mona sponono ne re re se sha di buka ba rena nka kai tukele o tsadi ka tabola le police ha le lo tsaka ha motho le tsaka wa rand ona re rumwe ke mang re go tsadi ka tabola
0: ke mwana sekolo a rena o search wa rand dei kai mwana sekolo
2: ke mwana sekolo spono no are le police ha le lo tsaka ha motho le ya le tsore wa search wa rand di dumela se go le ka lo tsaka search ya le go hona le bo mang go tloba tete ba ana ke ba tsaka spono le ga tsaya tsaka ha re ba ka tsaka nkani ka ba sikisi ke tukele tsaka bana ke o ba limit a re go lo ba khalemela ke ditikelo tsa bona sono
0: je le re tsa moeta pele re a tloela o soloje re tsa jwang
2: nna ka pele nna ntse ka ibua ditikelo tsa bana ke di fukutse le tsona ke di ka tsa tsaelo
0: ei
2: di ka tsa tsaelo e ya o sono and bona ha ba ntse ngwe ha ke mametse le radio ke ke mamela le tedi a ho lo ke tsare le tedi bona go mo ke fiela ka re le blame o na ba tswadi le ka topic e
0: tsena o a re lokisa a re lokisa ke qala mona kitse wena ge thusana jwang ga ke soka ke blame motswadi ke batla o ba karolo ya tharollo ga ke lokise mo metapile ska lahleya ha hona mo ke itse re blame batswadi ga ke lokisane mo
2: eh ko ne se ke re tsena ka le tsabo nna ka e MC e ko ke kutu di kutu jwa re ka ka ya fokola wa khale meleng bana
0: ntate
2: nna ke la ka o tshetse tshetse go jona hohle nna ke dole nna ke dole straight ho tshetse mo potela re tsena ke lwana jwale nna ke dula Bloemfontein ya to go kom Bloemfontein go bona ha ba na fa tsange bana ka ona ke re tloye ka controller mo ke tapi
0: e bui ma ke utlwa mo tapelo wa ka
2: ha ene go lo di tsena ne tsena ka go lo di reja o tshe ga tsana le batho bao ha o ye ma ponetsa ha o ye ma spala o etse go di tloga tsamene tse o di mola ho nna
0: ntate
2: ntate ke le bui
0: ke le bui la ho le sa di fam dumela
2: nna di ke le bui ka
0: ho e ngwa le se ya le mo etlengwe ne so
3: mme ra ngwana mmere de
0: ha mona tle ka mo tapile
3: o bua le bitso ya ha o zwa kisi
0: sa le so ko hlompile kwete
3: sharpo mo go tswa ka mona ha hona bothata mo na mme di ntse ke runa tlamile mfela re a tsebo re tracks di tswa kae. For an example nka go tsa mhlala na jwana re against to be honest le sama sama sina na se uti go me fatse sama sama se re against le sona so but how ka tswa wa sheba hantle ho tletse di tracks mo na dan hore e ga re se bonisa sama sama se se batho ba se bitsa ba gale ba hol ba ru. Which is not a believer of holy. Says the Tamilin, Recebe, this is Tamatam. Says Namutat. Recumio also on a Recebe, this is the drugs, which is the PDC, which is whatever ever is CBD saying. Fine. I'm not problem, Leon, but Runa Hogar Shevant, Hogar Sheva Shevant. Recuella, two Tamilin, Recebe, this is Matalahuzi.
0: Matalahuzi, that's it. Matapid. Kill a Huluquet. I'm not supposed to send to be a second like a Yami.
4: Ha re latole mathataro re phela ga o re a amogela mme re dula re leka ha re ke ri ene o bane re batla go phela go bona letsatsi le leng dipilo tsa rona di emeditse mme boikhutso ba rona bo ahilwe go dingwa boikhutso ka hustle ya rona setšhaba sa rona ka go tshwara malapa mmogo le ha go iketsetsa tumelo re pelo ya mzantsi re batho ba yona dipilo tse thata ke tsona tsa go ya pele.
5: Nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Atabile boyene arvelo ngiyaya nami eshilo hole sedi FM metso ke le shume metsume ina re ho renga ya le shume le metsume di bua monna hole sedi FM le sedi khotso.
1: Hello
0: le ga motapile
1: a pele ga
0: pila pila ngwaneso
1: a ke sharp ke sa mo poche ne
0: ke le bua kwe
1: na ke bona botata bana bana bana botata botata mo dikara galanteng ne because o ka isa bona gore hepe re hepe go tsere ga thata ba thusa bana ne ke meme ha ke rekisa a ke rekisa a never taba re hepe ya sebetsa e so ha o ka stopua taba e ya ora ba ke gele motho a di drugs ba bana ne ba mo faene ba mo se maphulo o tsa thabelo no juice of green thing ko ba China don't think you did it hala then you understand because of no ana South Africa se betsa o khaleng ka tsho mo ntao wa thoetse o se betsa o khalemela o rapetswe ba ruti ba rapetse batho ba buile but still ha o change next so o batla la action ba understand because re bua ntho one no and done re bua ntho one no and done re khalemela motho one no and done khalemela na le motho wa ntate tsatsani ke wele tau last ke re man o batla la close motho ntate o batla close a ka etsa so nene a tsamaye because mo ona re phela re kgalemela wa ngana stand ngwana mme
0: ke o mabetse botapeng
1: so di kra gala matleke ba fana ba ba ya re hepe ha khutla mo khone nyele ntse di letseng o re ksa di IS a te a ha ona di IS o frantile net ka tsona
0: what is
1: so ha o le halu ne tanto se letse ka go bo China so bo Singapore yalo yalo wa ngana stand ara wa se rona go dilo re kgalemela tot ke le fatele ke sa tsa ke country khalemelang e o rapetswe ha sa ite no go rapelo ka kalang we je fe nya no ga thetse enough is enough
0: ntate ke le buya o
1: a o going action
0: ke bua le mang
1: e ke sa mo poso maro ga ja mo poso ke tsere mo ka ge
0: ke ya le bo metapela kere
1: thank you
0: ke le buya go ha ntse ke bala bona ke hlokomela gona le ntho ngwe e ke dumelang hantle re tshwanetse ho etsahala ho tshwanetse hore ho kengwe tshabo pelong ya ngwana e molemo hore ha ana hana ho tsuba ka pa ho sebedisa ditetefatsi a kenelwe ke letswalo ka bakala ditlamorao ke hopola ba kontse gale tsa love life ba le ano le la gale la love life le kileng la kena mona di televisioning ha le fujana ka pako kona hlokwena ya HIV and AIDS ene ge qala ge ntse ge tla go gola re utlwa ka yona ke a hopola ba ne ba etsa malo dikolong mona ana uno tshaba go rusa batle letho o sa batle letho o se ka o ka ba le high stronko o se baka se o reng ha re ka o fumana ga ditetefatsi ka ba o sebetsa ditetefatsi lo ngwana re o isa o so a phila mona a timono ba leme masimo mono ba itseng ba leme ba sebetse ge ntse nthwena mmeleng mona ge ntse ke mo jwetse go tla gotla ka mogale motse mashoma be 20 years o tlo edula mo o tlo edula 20 years mo ga mo nke ge mo ise mono 20 years go fumana fela ga ditetefatse go fumana fela o le ngwana o sebedisa notai go fumana ga dibetsa tsena tse ba yang ka tsona dikolo ba ya ka melamo ka dikoto sekolong ngwana jwa ba ga mela mo sekolo ba tsusetsa ma teacher ke mo nke ke mise mo re o tlo dula mona 20 years ke ya gotla
2: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di tsusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka wona ka seriti dilemo tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa hore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Wa tseba maikutlwane mos. O kena ka style. Mahloka ofela. A le wena. O le boss. ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjantsha. E le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao. Kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
4: Oh, yo motho mo ga duha e o tswe re daba tse thatanda de ho thata e hlele fatse mona ho ntse ba thata hona le go ho be bona lo nthontse di bua thata fela ho ya pele. O tswe kopano ka ma re sibele ka mona motho mo ga duha go bua taba tsena na di thata tsona tso bua. Go ba ho la hlonza hao. Gang kholo wa bona ha di ba tlo bua le shano motho mo ga duha ho ya ka tshebo ya ka. E ntle ya fihla bola le fatse ha holo. Ke mphena ya ditekatekano. Le ba ga jila hore batswadi ba ile ba hlotlhwa maikarabelo go fihlelletse e le gobane bana ba ba ka godimo go batswadi. Lebaka ke le fenna, ha e ba ngwana wa mohlala wa ntate motshomogatuo o tla ba etsa phoso ka pela ka se ke se tsebang ke sa gore motho o ga ke na maikarabelo ba gore ke tlo mogalemela. Ile a senya gona mo gagolo tabalelo go se le thata gagolo gore maemo a teng godimo a lefatshe gona je ge a lokise. Ke a leboa ntate.
0: Ya buile e le buile ke nahle mohlomphe wa ka ke le buile gore le sa di FM dibela ga khotso
1: khotso le ka e le tsomira tuwa
0: ha mona dile ka ngore so
1: ha mona o bua le matshwe la go se mere nya ke re bro
0: ke o hlomphile matape
1: wa tla nna ntate le tsumana hore ha o le o ka etsa mo tswara na o ka etsa motho a re di tsandi tshiti fati ha ka a fungana ka tsona a di rekisang a di rekisetsa mana ba a tswana. And a man no montum cotomoli. Bumahitata bankibama huwa bungatababo. Kibanaba lukula matawa bankiba plena fena bana lidukopano tabone kurisi isi limina wakom. Bana lidukopano tabona mu babela fena haba twana ba sentitifat. Harba fe nyan yan. File nyan yana. Ba batama ibano recentity kamu. Wata mutafu wanana recentitifat in touch. Akwa lady leave. Bathe ba hore ntho eno e bolaya bana ba rona and ga o ka bona bana ba ba tsubang dithethefatsi ntate ke sono ena e sono mmetse ha ba tshware ntate
0: ngwaneso
1: ka nnete
0: ke a leboa ke bua le mang
1: o bua le Mathibela Kgosi mo remeng ya kengwe tsa bro
0: ntate
1: ntate
0: le sedi FM dumela
1: ela mmakape
0: le kae kwete
1: a phela re tsedi mmakape
0: ha o phela wa mphidisa.
1: Yetapele go le tshe wa le khotse ka ditoronto mo tlhokomelo ya tshebetso bro.
0: Ntate.
1: Yetapele ntate ka ofela ba buile mara ha re shebe sebaka sena dibaka tsena rena le mohlomo re ka tshe ya di community ra itse. Maitapele bana bana na ba raka di tshitifatse. Ha ba di a le tshe ke ba di reka ho nna ke di pitso ha ba di tsubela haka. Ba le tsubela mane mo Osman or hangata ba hlankana bana ba dula ba le bangata mathong a tsena ba tswa di mona. Ha re ka saula a go lo re re le di community ra fumana hore ka straten sa ha rona hona le mohlangana o dula le mo mono go kena bana ba bangata mono re ipotse re ikarabo rena bana ba ba kena ba etsa mo ha re ka hlala dibaka tso hape ya lo tsona mtapele ene mola o re muso o re file mo mola o re ha re le community re kena ka haro malapa re tsebe rena motsono wa piso ona ka motsono wa mothono a be ile mohlangana wa hae mo batswadi ba ba kae na re khona hlaola mamatwana ka ofela le mekhukhu ena re tlhola re a ile mekhukhu ka morao re nke ba hlankana bana ba rona re ba beile bana ba rona re ba beile ka morao ka mekhukhu re tsumana re reng ka bana ba nte re hantsa fela ngwana ga o ka ntsa kena ka morao ka morao re sa tsebe rona ngwana o etsa ntho tsa re ka ihlaola metapele ditshidifa tsena di ka fela tsena metapele
0: paleso ke a kokobe
1: thank you metapele
0: mabelo tshebeletso ya lesedi mmogo nna le wena re tla tshwanela re eme ka maoto a ga naga ena ya Aforika Borwa. Dintho di a senyega letsatsi le letsatsi ke maikarabelo wa ka le ya gago re tle re eme ka maoto go etsa bonnete ba gore naga ya Aforika Borwa e ba naga e bolokegileng e sireletsegileng. Pelo ya ka e qhitsa madi e tletse dikgapha ga ke sheba mega e swagolo thaka yaka e sotlakwa le ko bolawa ke dithetefatse. Mabidi ya tshebeletso ya lesedi e re ke tle ke lebe gutlo mona radio ha e thole empa fela go fela nako go tla re se rato lena le dilena re kopanya ha mmoho le ha re ka rwana pele tsona dietsa tiana tsa go kangwa mmoho ke maqhubu ga tsona ka lebitso ke mdzwake e khatshela ntate maja baja ba di sa menji sin thotse mona tiana ho mona tele tele mpitse ke tola maketula seponono ei re boela ha pere tiana radio ng nalo wena na go nyetlang e motsomo ratua e ba letsatsi le hlonolo fetseng mo rena tla mpolokela wena o na tefele ke manana o hlatlalatela ka morago mona re gele tsholo tso meri tla balwa ditaba ntsa rantwa ka morago mo tla tiana jola le mvololo ke o tia strata veni moloi o tla ng ka mona re ka ofela.

Mamedi ke potso bonolo e robotsang yona ka jeno o utlwa mang me re tshwere pina e bitswang ka hore get here me pina na mo mamedi ile ya ngola jwalo a ke mo rwetsana ya thewa mane America a ke sibini bile ke sengodi sa dipina Brenda Russell e tlhalla jwalo albumong ya haye ya bone e leng ya tswale mong sa se ke dimagola re ba mashuma robedi a metse robedi ebitswang ka gore ke get here me ya re le mong sa se ke dimagola re bong mashuma re bong Oleta Adams le ena nka pinena a bapala ka yona mo mamedi jalo tla ntsibisa pakeng sa Brenda Russell le Oleta Adams mona ho le Sedi FM hashtag re kaofela e le sonta mo mamedi o utlwa mang

0: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
1: Stop.
0: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
1: Stop it.
0: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chalete eno.
1: Stop it, I like it.
0: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
2: Na o bone sesolo sa phone e ntšha gape.
3: Ee, o etsa halang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e bo o tswa ka phone ya gago letsogong.
3: Ka nnete?
2: Eya.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka phone ya ha pep set.
3: Ao, tshwane ke e fumana jwanghle.
2: O lefa hang fela, kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba gago.
3: Ke ya lebenkeleng le haufi la pep hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
0: Samsung Galaxy A06 e fumane ha pep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: Dumela na lady, ke nalana kwetelele ke sa o bone.
1: Dumela lerato, a ko mpontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
0: Ah, ebo, ho tloa neng o le queen?
1: Matsatsi ngana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
0: Ka nnete, le nna ke batla ba queen mmanyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ngene e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
1: Ho bona lo motswalle, etele le ka la bona le haufinyana ka poto betse royalfinance.co.za.
0: Na koeng e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
2: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
3: Bafana ba ile ke na tshilisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: tse kgotsofelile ka mbololo re teng Vedi yana se nka sa ka se monate ntse ke dutse ko mametse Vedi 89.27 joo se mabala o jele ka tsebe ke ya kerekeng Vedi ke dutse le wena mbololo o botsa monate maobane Vedi tle joo ga o lebisa ngwaneso o le ka Sun City.
1: Hello Fololo, hello Kgolokwe, ke a tshepa ke tikile ha monate maobane. A sonto sa rona rona ntse sikela hantle ke tuletse la swiwa ka ka monana Beatrice Thulare ho monate go mametse. Era ho bo na ba fana ba fana cha cha ga maso ba le ya go nka matla magao. Tonne yona nthenu tonne yona. Awe.
2: Fololo Ginda de sa go bila sotele ka mona ka mal flat. Mbololo ntse ga mnati. Wa bona mmino o tshwereng e hlile o tsamala maikutlo a ka. Mbololo go rata ga tirati. O bele mbololo ya ba ke tsebe taba ba FT ya hao se ku ka so e hlalosa mbololo. Ha na khang. O ho le hle jo fa a o fe mahlono no fe. Go tsohle tseo ka hona di fihlele hang ka tsene pa etseng tseo e leng gore fuwa ke Jehova. Ka hora ka nnete ke leboa haholo o gole mbololo go golele wa nchaza mbololo o boletsa tsi dimo na tsi dina so nta ali ne na ya mbololo
3: ma volo vedi moloi a ke la ka letsa bafana ntate ba wine aba ka wina fela mrana ka tla ba motlotlo ka bona ntate ba la ka letsa mahlonolo ala gele tsama khono ke be nyema kutu e ka khem po strum la pin kamna ka bota vil la pin kamna ka bota vil na ke po strum thank you maren aba wine
4: a rena le bogoni rena le bogoni mvololo bro wa ka man rena le bogoni o tia strata bafana ba rona ba ka yetsa nthwena jole ka ba yentse ho South Korea la bonelane la viki fitile mbro wa ka ha fela khushara ka ba fela le tshebedisano mmoho le technical ya ha mbololo sehlopha sa na bapala ka sona la bonelane le fitileng le South Korea nna ne ke hopola re Northern ba bona bafana bao aba bapadise fela jwalo le ha Mokwena a ka dula hanyane bencheng he then ke nana re no le ntle le Mokwena re ka shapa Canada mbololo pro work a kona mantso ka le bua bo wa ka man thank you
5: hey listen da ha o iketlile o etsa eng re lena ne o nna re ka o fe le veli moloi out ya strand

0: katleho bophelong le botjhabeng ba basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Nako ntsa tatlhehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano, hoo ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemising naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re amela fela hanyane ka seo morudi ya se ngotseng.
4: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ka tjhelete e se le akhaonting ya ka.
3: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
5: Umbrella. Ke mametse ke le ka mana ka metsi. Aish. Ngopotsa ho le manong hopotsa ho le. Ule le mafatsi. Happy happy birthday anyway. Ke nats makatso. Di maxi.
6: Hi the heavyweight. Radio ilahamana tika mana ka tumo le parisi ke o mametse. Amino o monate ke a leboha ha mole bo ntomeng.
0: Hey listen ta ha o iketlile o etsa eng re le na ne o nna re ka o fe le veli moloi out ya strata.

0: Bula menyako, mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana monyako wa kahare o molded. Wa build it. Wa dipanele tse pedi, tse nne, ka tse tsheletseng ka 31999 fela. Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July. Ha fela thepa e sa le teng. Ho na le dipehelo. Boss deals. Di fumaneha hona jwale. Build it. Fela.
1: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela go bana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Hai le Sontaha o iketlile. O etsa eng? Re le naneo la re kaofela. Le vele moloi ao tia strata.
3: Mamedi ufela ho le jwalo tshebeletso ke le sedi re ka ufela ke son daga jene tlhola matsatsi a mashome a mabedi a metsiro bedi kgwedi ke ya botshelela ke kgwedi ya batho ba batjha e bitswa ka hore ke a Phupjane re wela mokgatlhelong wa ho qetela wa re ka ufela ka jene dumela ngwana mme ho jwa mo leng teng o mametse le sedi FM re re mino mino mino Harle bowe rabosana madie ga ditaba tseno tsa hora ya bobedi re le bo ta roja dzang qoqela mona ta roja re mna bafana ba fit taram vololo ke bona le kwana ha o mna Canada re bella ga thuko re fit mamari ku bapale tsipina tse tharo tse monate fortunate Maxwell Whitney Austin Kile kamhula ka album nge ha ye bitswa nga re The Bodyguard Eileng ya tswa jwalo khodi nya hlakola e hlola matsatsi ya mashuma mabedi le mang sasekete magola robonga mashuma robonga metsume raro kanga pine manati mono I have nothing I wanna know what love is Mariah Maria Carey Mutuile mona ho le Sedi FM mamedi ke nakwa setswa mpelongwe e vela rena mahala mahala rona ina le botata mo mamedi ka jeno re tlanka a di voice note tsepeditse tharo molaetsa o dutsing pelong ya hawa bakeng sa maratuwa wa hawa mo mamedi 079 758 5066 mo mamedi ha re bapala di voice note ka ba melaetsena gatiso ya ba mamedi ba bang re ya kopa o sike wa letsetsa nomoro ya WhatsApp o bane mo mamedi komporena ya le Sedi FM e tlo blogger nomoro ya hao e be jwa la o sa fumana monyetla wa o roqoqe le rona ka WhatsApp e bile seno se sitisa le voice note ya mmamedi ka boikokobetso mmamedi a ratwang ke nna wa le Sedi FM sonde nsena sa o qetela sa kgwedi ena ya batho ba batjha ke ya o kopa beke fitile mmamedi ke ne ke mametse mosebetsi mmoho le nna a sentlele hoko mane Metro FM a bua le Regina Bell a bua le ena ka bophelo ba Peebo Bryson mo mamedi bile puisano e monate man sebetsi wa motle sentle ke ne ko mametse a mohula le mane Atlanta America. Regina Bella, hi Sinclair, hi South Africa. Hey! Nelo buisana e monate a holo mme ke motlhile Regina Bell ha bua o re ho ra qetelle a rata mmino wa Pibo Bryson o ratisitse jalo ke mme wa hae a re mme o na rata mmino wa Pibo Bryson ka pelo e ka ofela a re kgetlola pele ha ke kopana le yena Pibo Bryson ke ne ke le University a fihla tsa male Robert Flag are yo ke ne ke sa kgole bile ke tsa makitsi pa hore ke nna yo ke nna are ine le kakapa me qetelong ya letsatsi ya ba ba sebetsa mmoho mmino mona a tswele pele ho phomola ka kgotso moya wa Pibo Bryson ne le buisana mona a timan ha holo sentle re a leboha mamela re khutla re nka maletsa ha Mona Hole Sedi FM. Rekibitse jalo se Rod Stewart. Or a first card is the deepest.

0: ao bana ya botla ha monate ke Sir Rod Stewart are first card is the deepest mona hole said FM mo mamedi o re ba jolo ma shume a mabedi a metsiro bong ha ntle pele o tla hora ya boraro ai pinena e tshwere malaetsa ya tshwere malaetsa mo mamedi fela re le bo ba thoba nga daba iratile re le bo DJ lovers re le bo ngwana mme ha holo fela mamedi ku tlile ka jeno mathuto mothijwa kwa kwa mani phamong wa hola me ba re hola gaitsedi modima o baballe ntwa mothijwa a le blomfandena re le gaitsedi happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy mamari kina kwa setswa mpelong ha renke melaitsa fela vele medi e mararo re kwa le ngwaneso re tswere tsama
1: tumela tumela mvalalo ho setswa mpelong ka shakolena ke rata ho honta twa bana paka ke a morata ke morata ka pelo ya ka yohle mvololo e bile ke a leboha ka tsohle tsa nketso tsa ntsona go phelong ba ka le go phelong ba bana ba rona o mpontsitse ho le rato la ntata ha se la tjheletse fela empa go tumba hai bophelong ba ka le bophelong ba bana ba bona ke bohlokwa haholo mvololo lebitso la hae ke Lefu Morobe aka Shawenza ka habo ke ka qwaqwa ka mane ha sethunya mvololo empa o fatela motsonyana fela ntate o ka mona ka Gauteng le nna ntate mvololo nna lebitso la ka ke Tholwana Pheko ka mona ka Moshweshwe tanko mvololo tsatsi le monate volisto
0: gaitsere yaka ke a leboa ha o be jwalo le go lona
2: Hey, watate, khotso, watate. Watate, ke le ka fela hore ke le ka letse mo hatsa ka. Ke mo rata. Mantsa mo nate. A ke tlo mantsa ma tele ke maqenelo mo lui. Ka mona ka clearance. Nna ke mo rena mo lui, ka mona ka clearance. Jo. Ne wa pele je. Ne ke go beditse. Hobata o cheese.
0: Oh yes.
2: Ke tumetse ke pekile mane. Me ya fatse. Ke fumantlwa le mloi. Le mo tsere di petse 23 lula mo. Ha sala banyane. Jo. O me ha o mo sa di mme. Ka gala palaka. O le lomo. Le sa ba jwe mpelo nyaka. Ke a le bo ja o rata mme.
0: Alala. Yo. Yo mamedi. A go kutwe bana ho mona di jwa mvololo. O jwa motho ha bua fela hore o rata motho o hae. Jo. Erretle ka mona re tsebo kwa.
3: Hi Willow
0: Listo. Hi.
3: Yo, be listo le kai. Se.
0: Ke a phela gaitsedi ka.
3: Modimo a be le wena tsatsi la gago ke le bone maobane a o gola bolesto modimo le badimo ba mpolokele wena tle lelapa la gago so nna ke nna em ka mothembisa ke kopela molekane wa kae ke mo ratang gagolo tsatsi le golola sontaga ke a mmeya ke re modimo a mpolokele yena mosebetsing wa hae wa matsogo ke re modimo ke mo raleboile gagolo ebile ke tsamo le wale ka sheko a tlhaisitseng tate ketemane ho modimo ka molebowa gagolo jehofa ga ke na sentle ka wetsetsang tsona jehofa wa ka ka mpha molekane a kenana a tla tseba gore la go sena motlakase ampele metsi fatshe mpegele fatshe a re moratiwa o ka se dule o sa tlapa ka baka la motlakase joo ke mo rata ka pula ka kaofela dilemo tse re di gotseng tse

0: tse 12 ntse re le jwalo ntate ke o dutse pelong ena ya ka yena ena ya ka yena mokopela
1: oh yes
0: ato ka mihla nna ke be jwalo ka yena le ena be jwalo ka nna ka lebitso le matla la Jesu ka leboa mm Tombisang
1: Hey, mamedi ga itsere na ka ona etsa thapelo. Ka nnete. Kore, ei, a zwa batho ba le hlonolo bana. Mamedi kina go se zwa mpelo ho le CD FM.
2: Allo veli, allo veli.
1: Ngwanesh.
2: Veli ke go pa ofitse tse molae, tlo ofitse tse molae tsa bona ho moratwa wa kahle. Yana ke ntabela ga le Joana Veli. O ma ne le sotho na ledi. Ke la moratu wa ka o tsebe ke o rata la ga tolaka. Ya o rata my beautiful. O tla dula o dutse pelo ya ka ka dina go tsohle. O tsebe ke o rata ke tla dula go rata ka dina go tsohle. O dutse pelo ya ka o dula o ntabisa ka mehla. A ke na le wena ha ke batle le tho moratwa wa ka.
1: Mm.
2: Ke le tse ka mona ka tla top valley.
1: Mwana mme re le buile.
3: Dumela, dumela, dumela ti bololo.
1: Hai ga
3: le me makamelo finger. Hashtag musilantsa mgeseng ke mona Welkom. Ke kopa hle gaitsedi aka. Ga o ka nghopoletsa fela molekano wa ka. E le ntate Mafisa Daniel Finger. A tsibuang ka lebitso la Tamaneshka pa school boy hore ke le bontate te modimo ka yena a dulantsa le jwalo fela ntate e menjwa loka mme bophelong baka ya menjwa loka abuti ya menjwa loka gaitsedi aka motho a ngatang ho sele mantsibua ya dulanga ntsheditse e bile ke ya lebala lo re ke khutsana kana go tseding
1: sure
3: ntate modimo a mpolokelo wena mokwena e motle o tsebe ke a rata mahatsaka ho nthongwe lengwe ho nna ntate modimo mpa ba lelena ntate no o ntlokometse wa ngata wa ntlompa ke kopa lefatshe le tsebe taba yeo ke lebuila team for listo ke nna makamoelo finger hashtag musilantsa mgese mona Welkom tanko
1: khaitsira ka ke lebuile ha holo mamere metsotso ma shuma ma beira metsemedi pele wa tla hora ya boraro renya boraro ke ya tswa ke ya tsa matsholo lo ka buke a tsa majolo le DK dikele di litsiri batla bateng ga dipapadi mamiri kina go se tswa mpelong re bona hape begeng etlang ke ya le bo Dr. Pitso Mogatla o re mametsele CDFM FM a tsa ma N1 harbitse jolo a Peter Gabriel are in your eyes

0: karabo le biso la pina ke le rato e dula hantle ho ya supileng ka mara hora ya boraro tsebeletsentse
1: le seria fan a ke mole
0: ba be re tla o shebela dipapadi ka kakaretso re tla ba le makhosi keshiwe ka jeno re shebetsa cricket ke le ka bua le yena maoba bona Arela skatsuwa ndateloka ke hela mona butlepile mane hle ntho ya ga di tsamaya ntle ka mona butlepile mhlomphiwa ke pele mhlomphiwa ga ska batswa ho hang ba ta re sebeletsa handle ka bogabane bona ba isalwa tla ke re tlo di sheba le yena re ko khanyana re bona rona ntho di tsamaya jwang o teng hape ka jeno ndate Leslie Notsi re tlo sheba bafana bafana re le ra bua le yena maoba mona re e ba le tumelo ndateloka ke go ntswa geng jwa le coach ya bona ha ba ka ba le tumelo ba ka sebetsa hantle bafana bafana ke re ntate o tiile a re ntate a re ntse ke laole ya tlhamoganaka bela re tla bua le ena kwana ka morago ra ya bone re tla mme ya metsetsong e leshome ka morago ra ya bone re ke re koke ditaba le ena mono banna o monate o mokale o tshebeletsong ena ya lesedi shebile taba no le monate ka mona ka bonthong ka monana ho no le monate ka San City ka mona hle di tshabane di le ka San City ka mona he mo ba me ba itse ka mona ka San City ba ke ba bona rona ntho di tsamatsa ma jwa jwale le Sedi FM sa le letswile di le latswa ka la bohlano ma me di latswa le hona ba felongana beke le le ka mona ka bo San City di ka bona rona batho ba ntse ba phetsipetsi jwa batho ba ntse ba tsamaya jwa shebile mono di budintse di kenya batho bona bana hu monate o mokala bana ya khola go le San City tla ba rona le monse na setla tsolo e selele mo sa uedi mo na ba ga ze ya khala ka mana zikala ka San City ka ntsole go ano feme mo na ntso sa yo le mona le sele monse tla nwa le ke tla banka hebo speed mo lefe ke re hlae ka mo e DK e ke re hlae ka San City ka mo la lo yena walaka o go hlae ka lo ka letsole le tshadi ka mana sibidi ya be ka letsole le tona ebe nna jwale ke magare mona e tla ba monate man e re tlaa ka San City ka mona tlaa ka San City ka mona o tla ba monate agolo ka nnete go ya ka mokgwa o taba tsena di leng ka teng mabedi metso se dula gantle go ya leshome botshekeng ka mora hora ya boraro tlile ke le ka go sheba ntho tsa ka tle di tsebe go ntsamaela ga monate nnate bona ba ga e sale ke pelengke ko o tle nthwena ke ke utlwa ka e sebe sebetsa gantle ga ke hula nthwena

ne ke itukisa ka bokong ka mo ke go tswinsa mahamonate nthwena ke go tswinsa mahamonate nna le ngwe ke le nya ba teng mo ne re nga se menyenyetsi nthwena e le yona e ka re ka gutla man ine ga se menyenyetsi nthwena ke le sedi FM ngwanaka le yona ne hle e ntshebetsebetsa ka bokong ka mona ene ntshebetsebetsa ka bokong ka mona ku utlwa ga jwa le ku utlwa go ntho di tsa mahamonate Babedi hang fela ka mrapina ke tla ke re di shebetsa PSL re tshware mona re tshware mana re tlwe hape re kena o senatsa mohopelo fatshe e re utsibitsibisa ditaba re utsibitsibisa ditaba pele re karanga ba hlomphei ba rona a ka bongwe ka bobedi ka boraro jwalo re ne re theotheo le bona re tebutebuke le bona re utlwa rona ba re tshwaretse ditaba difeng tswela pele hape le yona cricket ka jeno ke ile ka e ama maobane mmamele gore cricket e teng re teng mono le rona re teng mono le rona re ntse re phethoa le tsona go le monate ya holo batla go sheba mona ke tshaba le go sheba ke tshaba le go sheba ka mona nna ntho tse ileng tsa etsala mane o semane bo hapast 10 bo hapast 11 jalo ale ke tla tlodisa ona jale ne ke na le letswalonyana etlhile ke na le letswalonyana mo mamidi ga ke tsebe na gobaneng fela ge ke tla tlodisa ke bone gore na dimatha jwang ka cricketeng ka mona ba re ke kelekete e leshome le metsemedi mabele metsotso kamara hora ya lesha boraro ile nya le shemele mse mhlano ya letsatsi e u zwela se ke tloetsa u thewetsa u thewela bo busi kwa re male ya bona ntho tsa busi di ya di ya etsa di ya nchaka chakela motsiare mo e di ya chaka chaka mona di tlo dumedisa e di ke di ntlwele di ke di ntlwele se ga wa le ke busi i tlebe ke na ntsa matsa maetsa ka mokgwanyana o mong ka nete maobane a ke bua le diengwane mona ene ka go nna maobane ke sonta aga ntate ke mokobelo ke re jwang ke re jwang mokobelo jwang a re ka nnete ke uetsa nnete ke mokobelo o kopana le nna o seng mona ebile o ntse gela o ntse o etsa wanka wa tshotlha-tshotlha mo ke tlile ke o shebile ke re ne le mokobelo ae ke mokobelo ga se sonta ka jeno fela ga ke utlwile la bampha ditaba ore ka jano o ditabenga ke tla tsamaya le malome rabosana Roger Madiehe. Madiehe o holetse ka kwakwa fela ke motho a tlhaetseng mo nanyeng tuesbrutumonetuesbrit tlhaetse mono Madiehe o ne a na ke tsebe nka se tsebe jwang o le malome nna ke le motšhana amogota ba di leng ka teng utlwae gore ke bapalele motho a speciale papina ke bapalela monga femo speciale gagolo ke ke o bapalele pina ena wena ya mmametsing pina ena ke gao ena

0: ntho se monate tshebeletsong e kgolo soul culture mashana bana ba fihlile mmino mona o se monate ee ba tobane le thaba ga bophelo bona bo dinthontho bona le dinthwanantwana bana ba bina borenke mo biso la pena ke kuku e samuti fela jwale ke kuku mo nati pina na soul culture mo bamedi e ba shana bana ba kotsi ya holo ne tia sala bo phelo mona ba ile ba tiana le mathata ba ile ba ba faila sekolo mane e ntozana o zama handle sekolo mane ba faila ba ga qala ha ba re qala botsha re tle re tsebo bona hore na ntho di tla hleri re sebe sebeletse jwa e ka nna etsa le be bo phelo mona ntho di ile tsa hana ngwaneso e tsa hana tsa ichebela kwa qala hape qala hape qala hape re tla ke re shebe mabedi taba tse monate ke hore gona le hlopha tse pedi tse batlang dibapadi tsa Afrika Borwa e Mbogazi o ka Chicago ka mona ka USA ba lona le hlopha se matlang le kinya manyesimane hle ba beile le hlopha ba nna o thena o kotsi ya wala ke go lalala mo Hugo Bruce a re go baneng a ya lekinyeno jwangjwang wa gopolela a baka ditaba tjena la baka ditaba tjena ba tlamega ngwe le lengwelo a kope tshwarelo le tla kopakopantse ntho tse ngata mono ka Mbokasi le le nneng o le a fuya a fitlhane nneng morago nakong kwana boikwetlisong tle a bua taba tse ngata mono Hugo Bruce mamena fela o ile a ngwela lengwelo ke a bona ba ile ba mo eletse gantle ba ntate ntho ena e tla ba mpe tla ba gobenyana pele mane goro ditla ba majwe motlhomphe yaka ngwala lengwolo mona oetse o kope tshwarelo eya re no re ya kae afcono ba ne ba tla mmona mone potso ke ena mo mabedi o ka nna wa ya leaking efe kapa efe ba tla nne ba o bone gore na o kae ga se lebaka bana ba USA bantho wa Chicago ba mmone pirates mo ene go bolele gore ke bona fela ba mmoneng ba se ba mmone ba re tokwane e ba bona ba matla leaking ya manyesimane kwana e ne e tla qala ka di-21 tsa kgwedi ya phato tla qala ebile e le labohlano mantsiboya go tla ba monate ago ba se ba mmona ga ona taba go na o leaking e feng ga ba o bone ba o bone yena Mbokazi e pharetse mone kae ga ke bona le batho ba tsamayng gotlhe mona ba sheba dibapadi ga ona taba go na o leaking e feng ga ba o bone ba o bone ke ya gotla
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: o bolela eng motseng wa hae go tloga ka phano ya ditshebeletso meralo ya motheo boikarabelo bokapi le monyetla ya go nka karolo kgodisong ya moruo masepala o ama bophelo ba baagi letsatsi le letsatsi e ba le rona beke le beke lenanong le letšha la SALGA moo re tla buisana ka mathata le ditharololo tse tla thusa go ntshetsa mmuso wa lehae pele ka gare Aforika Borwa o tlo ba etsa pele ditsibi le go setšhaba ka moo se ka fetolang dintho ka teng mamela lenanong la science and technology go lesedi FM beke le beke go tloga ka di-29 Phupjane 2026 lelano lena o lokisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le South African Local Government Association SALGA SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
3: adi le tsholo luka oke
0: ho tshwalo DJ Lovers ke tsona heta batsotsa Mbokazi mo medi ba matla le kinya manyesimane tlhopa sena ke tla ofa sona e ke tla ofa sona e nngwe taba e tlaileng gape ka Bayern Leverkusen e shebile sebapadi sena re lebuile Mofokeng ba re shebile ba re lebuile Mofokeng ba re motho o teng mane ba re motho o teng mane ka nnete re lebile Mofokeng le yena ba mo shebile e jwalo mamedi gore na o go kae ka sena sebaka e ka re batho ga ba o bone ga iyo ntho e jwalo e ka nna ba o mapolasing o ka nna ba o kaekae lekeišeneng ga re kwana ga o na le ntho ga o na le ntho ga mme ntho e ne ga e ntse tlo tlhagelela puaneng wa rata mang a rata kapa a sa rate ntse tlo tlhagelela puaneng batho ba e bone ya ga o bolele o ra o hula ka thata ona jale mme ntaba ya gago yatlha taba ya gago ntate le wena yatlha ngwane eno wa gago eno ntsontsontso mosukosukolela mosukosukolela mona jo gana le dieta tsa go bapala bolo gana le ela tla lo ka ntho eno ke ntho e nyana golo o ntse a go tlhaelela ngwane eno wa gago eno bana gona jale go na le ngwana mona ka Rustenburg ke ka Klerksdorp tshepo ra motete o tla nyoloa a ile o bapala kwana bo Netherlands kwana e tla nyoloa bekenyane ntse e fetileng kapa ke kgweding e ee kapa ke kgweding e ne e tlang ya July ya ka July o theola ka Durban ka mo e o theola ka Durban ka mona ba jwang kapa jwang ba ntse ba tla o bona ba mmone sekolong bane ba mmona kae jwang kapa jwang ntse e tla tidinya jwang kapa jwang talente ya ntse e tla o sebeletsa ta o jwetsa jwang kapa jwang o theela mboka se ubaneng a ya mane leki e nyane butle pele ka leki e nyane butle a the re qala kae ya ke a leboa DK tlhopha seo ke Nottingham Forest ba batla Mbokazi Nottingham Forest ba matla tshere jale tshere DK ke a leboa ka nnete ba matla Nottingham Forest re tlo kwana re bone hle o na le taba mono jalo go se tla tswa diteke mono le Mofokeng le yena ka bona ba mo shebile ai ngwana a moka ana a sa etsa ntho tse ka ba mo shebile le yena mabedi ga ona taba gona o lekeng e feng ga ona taba gona o motseng kapa motsaneng o feng o lekaišene le feng kapa o mapolasing a feng e ntse tlo tlhaelela ntho eno ba bangata bana bona ba tswa mo mapolasing ba ebileng digalala ee ke yolo hembokase ba re tlo kwana ebjale re tla utlwa gona dipuisano ba dumelana kapa chee go tshwana le ntho ena gore o ntse o the ba gana sebapadi se le o bapala mose kwana nagana mabedi o kgola teane ga nta mona Aforika Borwa o boya moso le o gola 20 rand e ntse tshwana ntho eno bane go gole mono o tla gae ka mora nako tlame ga ba o bitsetse ntho e phelang ba seka ba o bitsetsa ntho e ntse e tshwana mo ntse o le teng kapa ntse ke re nna dike ba seka ba o bitsetsa ntho e ntse e tshwana tlame ga ba o bitsetse ntho ba re tlokwana tshwana le mosebetsi mona ba o tlosa ba re ya fa phelelane ntho e ne e tsamaya le ntho a ipine ene monate le ona dike ma Ezra Nathings Merwalela Bela e khutshwanyana Hey Lelona Ezra e khutshwane ntwe Eremon Ah

0: e monate jwale e kgutshwanyana. E ipina tse ding le tsona ga e fitlhe gona mane be se re butla pele ke tswele mona nako tsa ka di fedile ke yona e se monate eno e tlhile ga e monate ka nnete e monate pina ukwe le monate jwale go ya le yona e be se e felelela gona mono fela gona mona ke ona mo ke emang teng a ke se a pele e monate ya le jwalo. Go na le mantswe a ileng a bua ke re lebile Mofokeng a reng ga o tlhoke gore ke ye tlhopheng sefe kapa sefe go lo bontsha gore ke nna mang ke tseba eng o re gona mona mo ntse ke bapala teng mo gona mo gona mona moo ke ntseng ke le teng gona jale a ba a tshware ebile ke bapala leaking e golo gampe mona Aforika Borwa mo ke bapala leaking e golo o ne a bua kore e seng taba gore ke utlwe gothe o ne a bua ke ne ke moshebile a re ke leake e ke e bapalelang mona e godimo gagolo le tlhopha sena seo ke se bapalelang se godimo gagolo ga o tlhoke ke lo prove eng go mang kwana gore ke a ga bampone bampone gona mone mo ntse ke le teng ke batla utlwa fela maikutlo a gago ka puyeno ya re lebile Mofokeng a ke tlhoko ya Europa kwana a re lo iprova gore ke a ga ke tlhoke go ya a re mona mo ntse ke bapala teng gona jale leaking ena e ke leng go yone o boima mona o se etswa ka thata a se leake e nyane ke leake e kgolampe mme le tlhodisano empe ya golo mo fela ga batho ba o bone ba o bone ga ona ntho e re tla etsa e re ke ya ke utlwa maikutlo gago ka polo elena ya re lebile Mofokeng.
1: Letsetsa Lesedi FM gona jwale 086 300 3084.
0: Kgutshwanyana ona re sebetsa ka thata mona mo o leng teng batla o bona mo o le mo o ntseng o le teng mono re ke utlwa maikutlo a onte tsetse sebelesong ya lesedi 086 300 3084 pele ke kena ditabeng tse ding hemo mamedi mamedi ke ena o teng mogaleng dumelatlhe
2: Ela,
0: ela, mhlompheng.
2: Enkosi mama uthulo uyabona le nto ibithethwango urelebuyile.
0: Ey.
2: Uthetha inyani. Apho ukhoyo. Wena yenta lento othe wabizelwa yona. Enye izawuzivela yona.
0: Ege.
2: Izawuzivela yona. Kha wena xa uthe wenza le kufike uyenzile. Le ngaphaya. Yiyo eza kulanda. Ungayilandi iza kulanda yona.
0: Hamonati yo. E tla ulata, e tla usala murara.
2: Iza kushiyeka emva bawutshulo.
0: Ndade.
2: Uba umali ndiyabulela.
0: Kimphulaphuli.
2: Ilapha kwe-M12.
0: Ngeke tla banga ke floor crossing. Mamedi dumela hle.
3: Le kae ntate?
0: Re phetse le ka. Kwala sealemoya ke.

0: Ya pina na ke na ke ba pala mahau Paul Marumo. Kya hau yena papa? Ya ke sa sila la tsolo ka cheno le chipa masinga. Ai antetse za bananda de December mulo. Ya renta te na ke tswa maplazing a resmate. Kaya kwa kona yale. Bona o tshwerutle ke tla o kokela hanyane ka ntate mulo. Ke pele ke tla o kokela hanyane. Ke pele ke pote ka bona ka ba benkeleng. Ha ona taba go na o kae. Ntso tlo shaena o le hona mo hone se ke tsholo.
1: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setšhabeng. Mme e ka ba tiko e se thabetsang haholo ho etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka tiko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
2: Emelt, ke dikitswe 150 ya hore re reke kota le nthabi. Empa ke wa ordera plata ka ofela ya extra cheese.
3: Skatso nye ha me bro, theola moya. Ke tla o balantsa ke o booste ka zaka ho e-wallet ya hao hore o dule o le gaming. O bane ka lefa ke le banking efe kapa efe.
2: Banking efe kapa efe?
3: Ho jwalo bro, ke kera straight ho e-wallet ya hao. Wena WhatsApp fela hi ho 087-392-5538 ho imodisa.
2: Ya, ke a leboha ka zaka ho thaka.
4: Dule o le gaming, lefa hape o lefuwe ho tswa bankeng efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e na leng tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
5: Nalani e etsa hetsi, empa leeto le sa le hula le ho fela. Lekgetlo la pele ha esale, bafana ba fetetse dipapading tsa mantshano tsa mohopolo fatshe.
6: Afrika Borwa e ya kwa last 32.
5: Ka Sontaha sena sa la 28 Phupjane, toro e tswela pele. Jwalo ka Afrika Borwa e kolokotshana le baamohedi ba baetse e leng Canada, mokgahlelong wa tse 32. Fumana thekelo ya papadi ena ka otloloha ho tloha ka hora ya bosupa mantsiboya. Mme papadi yona e thakgwa ka hora ya borobong bosiu. E boya ka otloloha. Wa le mahala ka u igeta SABC 1 le SABC 3
7: tsotsa tsotsa pala masekolo la tuma
5: o ka boela wa mamela ka otlo wa le sedi FM SABC Sport ke mo hazwa si muso wa FIFA World Cup 2026.

nakere ke fumana makhosi cash beka kwano ke na la botatanyana ba re ke tle ke mfumane fela he ke tla mfumana mabedu ska ba tshonya ho hang ke itse ke sontaka jeno batho ba phomotse mo maile ne ke bua mona ka ntate December moloi ke motho wa maplasi le nna ke nyolwa ka maplasi ka mona pakeng tsa makele ke tla le Winberg mo ba re die plaza is nooit gedacht ja ba re ke nooit gedacht ya re pota ka mona re ya ka mane re nyolwa ka bona e di mabitso tsena e di mabitso plastien tsa ka mono hemo mamedi ke tla o fatse ding ba a sala ge ge ntse ge falla ge tswa ka mona ge kena ka mona ge tswa ka mona ge kena ka ba le ntate mo lonyulwa ma plastien mo la ge smith a tswa tswa kwa kwa mo ona yo le o tshege district tshere strike wana wa la ke bua le wena tsena hemo mamedi ntate December moloi tshege na motheo ala bile ke metro mo o sebetsa ka thata o shebe fela le mo sefela o thesepetho o teng mono o ba loba ka godimodimo swere ka thata o sebetsa kantle a freshtata mona wa la letsoo a batle letho ke ena fela di-districting tse teng freshtata mona ke ntate moloi ga ona taba gona o tlaetse kae mo mamedi ga ona taba gona o tlaetse kae ntho a ntse tlo bonagala jwang kapa jwang motho yo mongwe ke la ka bua le ena ke re mona modimo o tla o locata ga ona taba gona go na le network mo o leng teng kapa network ga eo ga e le seo network modimo o tla fitlha mono o tla o locata o tla o nyola o bee poane mona ke eno motho ntate moloi selemo le selemo ke a gola ke lemo sa bosupa wale o ya bo sa borobedi a ntse a shapa fela ka mokgwa o le mo mona motheo district mona ntate moloi o nyola maplasi jale ke a o jwetsa le wena ngwaneso ya mmametseng gona jale ke a tseba o bona boemo ba heno mono bo boimanyana ka lapeng ka mena re ko jwetse ko wena a tlatlang a fetola boemo bono ba heno mono wena gore na le leshome le bahlano ka go na le a le mongwe a tlatlang a fetola tabene ntseng e tsala heno mono leshaene mono leshaene le lona leshaene ori e la tseba fane ya tla a shaena kina ya shaena fane banna yo modimo ya theo sebesebetsa e jalo tabena mo mamedi tsa mametse ona jwale le mfumo yalo ya mona ntate moloi motho wa maplasi boholo ba batho go tswa maplasi ko jwetse he maplasi o tswa maplasi le dipapa di dibapadi tse ngata di tswa maplasing mona maplasing ha re leke gore DK a ko e kopanya ka mono le nyeo ke mamshane enwa eso banna ngwane eso banna makhosi ke ngwane eso yona ya ko e kopanye le ena ka mono ke a ipotsa rona jwale go etsa wa nka mohala ka kwano ka mona re tle re mmonke re mme tshebeletsong ya lesedi mabedi e ba lesepe ngwane eso go ntho tsa ditloloka tsa motho mo di ile tsa loka pele go tsa gago ke ye kere ditholwana tsa sefate se le seng ga di butswe ka nako e le nngwe mpa di le sefateng se le seng o na le e tla butswa pele go ye nngwe ga o bolele gore ga e se butswitse ene engwe ena engwe ga e sa tlo butswa tho mongwe le mongwe o na le nako ya gae bana ba motho ba ile ba nyalwa ke motho wa le mongwe bana ba motho empa ga ba tswala ke a e mongwe a tswala pele go ye mongwe fela ba nyetswe ka nako e le nngwe e mongwe le e mongwe o bontsha ntle go na le nako ya gae jalo ntho ena mamedi ke tla e gatelela se ka ba lo a tlo tsonya ke batho mona ba nne ba re eng kae heno mono le jwang butle ke matshwere ya tshwere bophelo ba gago ke ma jaanka a pulpiting ebile ona jwang ga ona taba gona boemo ke bofeng ba ditaba heno mono kapa ba gago mona ke mawelele le na ledi apiwe lebitso la pina ke na ledi o ntse o tlo shaina mo ntse o tlo popa bangapa jwang ka ba tlo nyatsuwa ke batho mosetlantšhebo wa nyatsa modimo o ntsantsantsa o ntsa lokilokisa ntho e nngwe mona ka nna ka ba ka opolangolo le leng banna

0: Hey.
1: ba batla hampe ba batla hampe ke ba sepa ka gale se ka ntho ka kaofela
0: ne ke tshaba ba shebella ka jeno mona o komphe tshwetho ko ke mo
1: a ba ba pedi hantle ntate tsi ba ba batla hantle hape hape go jitse ntate tsi ba ba batla ba batla ho mme ba ba batla hampe
0: bona itsantse ke le TV mane ke ya kwala ke ke bana ke ha ke batla ho sheba ke batla ho sheba ma consulte
1: ah baba that is jana le bua re tournament a boeqadile di we boeqadile ngati grafa ya bone ya nyoloha rather than o qalo u wina grafa ya bia fatshe
0: eh ba sebe le tswe ke engwe re ba hape papa di ka je
1: ba hape hape ba entse ntho tse pili hantle bowling le betting hape hape ba buje hantle ba betile hantle and ke contribution ya batho ba different ke yone ntho e bone monate ka gona ga tshepela o player ge le nngwe fela
0: ee o re monyatla wa re fitlhe di-final ngwe te
1: o mongata this time ka eng ka ntaa re feta mone ka eng ka ena tatiso
0: jalo ore gare tsa ee tswela pele
1: Australia fela e je India fela re feta re sa thibe ya ba le tsena ba sa thibe ya ntate ba ba bibibibibi
0: Australia e tlameha e je batho ka nqe
1: ee ga qeta o ja batho ka mona ya re fetile and e papala le India
0: ee
1: ke methafa le yone e because gona le India e tlabe ke le ka
0: ka
1: di-game tse ke di tlabe di bapetse le di-win le eng so no tlabe re ya ka bo net run rate so ke nana game e le re winneng re otlile 200 e tla ke shebeletsa game eng
0: re a feta
1: Rafita ntate Rafi World Cup ya South Africa yena ntate o pole mantsu yana ntate
0: makhosi butle hle mona ke 2 meters to 4 o reng
1: ke re World Cup yena ntate e tla South Africa wa o pole mantsu yana ntate
0: ya no ke re hat sise le DK o sa hat sise e se bile a gautse ka mona o yebeletse ka thoko
1: no thank you all ntate wa ka
0: no ke le bile a ho fela o gatlwe ke ba padi finger pa se finger pa di malwa
1: o bua nnete ke timi kaofela ntate nna ke gatlwe ke wa bona ena ke effort ya timi so timi kaofela enze o mong le mong ontsa bapala party ya hae so ke gatlwe ke timi kaofela
0: ngwaneso
1: thank you haholo ntate
0: jale mona o etsang cricket e ngwana yo le makhosi be ha o kwetlisi o ntse o etsang man makhosi
1: gona nong yana ke se ke tloetse o kwetlisa be ke tsamaya be sa kgeno a kentse ke ba thusa ke kekela batho bo dikgala ba bana bo di-sports botsolo bo di-in party nje ke reya ke tlo gotlhela ape ape Rocklands cricket lapa kana ka tloela cricket tameng ya besa ga motho shapane le lelapa anyana
0: ee
1: ne ke le chairperson ya Rockland cricket lapa maraya ke tlo gotlha ntho tsa kape ke tse di lokile so motho kana ba thusa but ntse ke ba rekela dintho tsa ba dikgona ga bane le assistant tse ke kgona go ba thusa
0: o tshwere ka thata o kile wa kopana le Kagiso Rabada
1: hello
0: Kagiso o kile wa kopana le ena ee
1: Rabara ne ga na le ne ga tsoseletso ga mona le Themba Bavuma le di Proteas City ke batho ba hantle ba ngolo o ntse ya hole le ene moshimani o to ya hole hole moshimani
0: e ja mosukula mona ke batla bua le ena ya mosukula man
1: e lu bisa batho bana ba bisa o be batho ba sa bapale ke di photo shoot e se di photo shoot ke di media briefing e se media briefing ke ntse tsenga
0: e fela ho lokile ona le Themba Bavuma o bua puefe
1: o bua sixhosa ke mxhosa mo bayu cash
0: o wa thetha wa thetha
1: o ya thetha kwa go gae o ntse tswana le nna tsena ke a thetha le nna
0: a fela o bua sutu
1: ke mxhosa mo Bloemfontein ke mo Bloemfontein re di etsa ka ofeng
0: jwalo go Themba se bo hang se sutu mo
1: a ke se ke buile ne sutu ke tla be ke bua maga
0: jalo re ka khiso go mo fumana wa mona ka pa o hei bana ka re ka pa mpe ke bua le ba le batswadi ba hae bana ai ke tsebe man
1: mo ya ke ba tlo ma ka ntate solo ga ke moleke fela ke tla mo fumana
0: e nna ke tla bua le wena le DK ga man o be wena bua buang le ena mona ne nne ga ba sa sebetse ka tle kwano mona re bua
1: Ah, ya tsai mulai tso ta feta ntate wa ka.
0: Ke lebile ngwana eso.
1: Thank you go tsa tshilele hle ntate.
0: Ke o taba makosi ke shi wa tsebele tsonya le seri. Mabele ke motsotso ka mora hora ya bone. Ne ke tlame hore ke potele ka nqana jwa la bana ke tloetsa ba mutle pelenge ke la temothe. Ke mora ta motho na ke mo tlisisa Brian McKnight. Ke mo nthwe ngwe mo na ka re Brian McKnight o tla tla Africa bo ra ho finyana. Ke bizola pina ke the only one for me. Kapa bana ke bona Thamia na ke bona o tla ta Thamia o tla rotha Afrika borwa mona haufinyana ke bone le Brian man ka ba ke sa tsebo balana.

0: metsusu ke mihlanu ka mora ra ya bone Brian McKnight ya wa nkhopotsa DK ka mona re e watla e o tla khoding ya part of Africa borwa mona Brian McKnight the only one for me ibile ha tle a le mong o tla le SWV ke bo ba bararo ba thewa ka America ka mona ba betsa mina wa R&B tsole R&B e ba tswa New York City le ba bitswa ka gore ke SWV he DK le SWV yena e emetse Sisters with Voices aha SWV e emetse Sisters with Voices ba tla ba le teng ya bona Africa Boromana ba thewa le Brian McKnight. Tiamia uteng. Ke bona le ngwana mmeka kwano ka mona o nthumela molaetsa ba nna pudumo. E ngwana a Mathibedi bana. Puri! Ke pudumo Mathibedi o gela. E tlo ho ngwana ka. E ke tla o fa tikete ge. Aja, ntate o ntse molaetsa mengata mo. O bua papa. Ke a tsepa o ntse ya hantle ngwana mme mana o ntse ya hantle. Le nna ntse ke tshwere ditaelo tsa ntse ile ngwa mpha tsona ngwana ka. Bile dilo mo no pudumo ya re ndate ha o batla ro kwe ne bo phelo mona o je tsena ya re di ba padise ke di fa o na di je joang e ba ikwetlisa ba ga ta ikwetlisa ba je joa ya go ntha bohlokwa ya di jo monna tsholo le di ba padika o fela e melo ha ha o tsebe go na o ja neng tsiba go na o ja neng o tloetse melo ha o re e kana go itseng wele hona le ntwe tlo kena ka Of my name, Tabula, 6 a.m. Nining, Tazila, Samalino, Sajaga, Tennessee. Nining, ah, ja, eh, Neshig, Sarahani, Shig, Patahani, Abusoko, I said Tajaga for your man's even. Mila, I didn't turn out Lagula, Lagula. A breakfast, there be breakfast, Taujaga, 9:30, 9:30, who's your feet? Lunch, you are alone, and what's your now Catella is your gana quay fee? And tell me. O tlo kula. We sane to tlo kula. E mele ha o tsebe ga na go itseng ho etsa lantho itseng ga na go itseng ho etsa lantho itseng. Le ona o tsebe o iketla go jwale qati le ona e tsebe o sebetsa ga re ke etsa mosebetsi wa ka go jwale ke lukisa dintho ka mpeng ka ma. Eh, o je ga nako. Le metsi yana o ska nwa metsi fela bona motho o tla le daga e lahlela kwa. O tsebe o kentse metsi yana mmeleng mona ha tlo etsa letho 1 2 3 ntso ya mane mohlabaneng 1 2 3 ntso potela o ya malesengkeng 1 2 3 a tswantsa le jwalo ha fetole le mmala e o metsi yana wa ka mora hora hora engwe le engwe o nwa metsi ha o nwa mangata ntle fela o tla bona lo wena ka sebeditse mmeleng mona eh jwale ka tikwa di ena lona e sebetse o tla mo tshitse Ha ga mphe mo le ke ngendwana ke la hlele kwa. Ha wa itsa le thongwaneso. Metsi ha no ilwala. Gala se twa o bekwa. Ska o tatse pedi le nngwe. O bekwa na. Ho rae o tla ape khalas. Eh, bo nyane khalas se go be di kala tsa se utla boeme hantle. Eh, metsi a go tla kwa mpimil. Ha o nwa jwalo wa nwa fela litara o la hlela kwa na. Ha wa itsa le thongwaneso. O sentse metsi ya. Wa senya. Mabele re tlo buisana le ntate wa Thapelo Maseko. Yana ile nga hlebela bafana bafana ntla. Ba e sebeditse ba e sejwa re tlo buisana le ntate wa ha. Tla re buetsa ka Thapelo Maseko gona. Thapelo Maseko yena. Ke ma. Ai go panze di ke man. A di go pana. E ha di ka ta ha se ba se di lata. Hangata be se re fela mino o tlo u ho monate wa le ga o massage go isa papa ding ya bosiu ga jeno bafana bafana le Canada. Canada yona ha e matla ka lo ka nnete. Nga nnete. E bafana bafana. A le letho. Bitla pele ha ke potele ka mona ka masheleshileng ke sa habola.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisea, di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke tseba basadi ba hlekefeditsweng le banna ba tholang ha seo se etsahala. Ena ke ntho e tlwaelileng ho etsahala, mme le ho thola ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekefetsang. Basadi ba bangata ba llile ka ho laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona. Ho ba monna ha se hore jwale o tlamehile ho laola ka batho, o tlamehile ho nka boikarabelo. Kgetha ho se utlwise batho ba bang bohloko, tlaleha mme o fetole boitshwaro. Lefatshe le nang le tlhompho ke lefatshe le senang GBVF. O se tea qee, hana o ema fela o shebelle. Kgweding ena ya batjha, jwale ka bontate ba batjha le bashanyana, re lokela ho ba baetapele phetong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Ema ka seriti, o emele setjhaba se sireletsehileng. Ha re bope ngatana nngwe, re tshwarisane le GBVF Response Fund. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.
3: Dipapadi, letsholo loka oke.
0: Babeli ha re tsipa fela mona mo hapeng wa lefatshe wa FIFA le mong sena 2026 ya senga di hula pele ya hlabile ntlha tsengata ka ho fetisisa ona jwale ke Lionel Messi o na le dintlha tse tsheletseng hlopha sa ke sa Argentina o latelwa mono ke Kylian Mbappe wa France o na le ntlha tse nne a latelwa hape ke sebapadi sa France Ousmane Dembele o na le dintlha tse nne le yena. Messi la puthaputhela tsengata di Ballon d'Or, Kylian Mbappe ha so fumane letho, Ousmane Dembele o na le lengwe. Vinicius Junior wa hlopha sa Brazil le yena o na le ntlha tse nne. O ile a foswa ke Ballon d'Or ha e tla nkuwa ke sebapadi sa bapadisena sa Manchester City. Seo ke utlwileng gore Real Madrid ihle ya se batla bapadi seno. O teng a na bapalang peng ya lebala tjena wa hlopha sa Manchester City. Yale Vinicius itsa u kwa ga tabadi monate monare bile aksaya na na hanne ro tla enka le mong seno batho ba bangata bana ba shebile hore Junior Vinicius Junior o tla ifumana Ballon d'Or le mong seno ha etla nkuwa ke sepapadi sa se hlopha sa Manchester City. Yale Ousmane Dembele ntladinne Vinicius ntladinne e mong hape ya tshwere ntlatsenne ke Erling Haaland kwa hlopha sa Norway o bapala Manchester City. Ba pala Manchester City ke bona ha ba hlabile dintlha jwalo fela tse tsheletseng ke Messi duo tlile hape Messi tsa ba mokentse mane karolong ya bobedi ya papadi ntho hleditsa mazama jwalo ka pika pele ke tleketse mosebetsi ke hleke qete se ka nna ka papara jwalo Mbappe le na ontsa atla ka mona ha re tla bona hore na e tla re ha di fitla di 19 tsa kgwedi ene e re leng ho yona ntho di tlabe di emejwang hemo mamedi wa tshebeletso e kgolo ya lesedi. Ke tata ke buisana le ntate Leslie Notsi a metso se le mashome a mabedi ka mora hora ya bone e tla rametso se le hantle ho ya mashome a mabedi pele hora ya bohlano re tla buisana le ntate wa Thapelo Maseko erke re tlokotla ka mora ho erke re tlokotla hanyane fela ntse ke shebile tsena tsa Wimbledon e mamedi e motle ei basadi mona wa go ukanyeo ke mang bua DK Serena Williams wa khutla ka pelo le matla hey tla ba monate jwa le re tla ya DK di television eng re lo shebella ka pantse ke rena ka pa le re hlo ya ka ya gohlela hantle molalemo re mone mo ba mona ka di double simono fela ya neng nga ba pala le yena wile a tswa kotsi ya ba he o lata ngwana abo jwa le ya kala wo Wimbledon ya mo mabedi kala ka di 29 di labo ka di 29 ka jene ke 28 ho sane ya kala tla fela ka di 12 tsa July Wimbledon ke tene se mona o tla ba le teng mona Serena Williams tla ba le teng a re jwang kapa jwang ke akena mona ke akena le tla ntse ba hantle tlo sebetsa mona hona bana motho a Siphombule o korenge ke tshwara taba Siphombule ke tla ofa yona taba Siphombule ke tshwara nyane fela tshule tshware mfana tshware tla ofa yona e sengwana jwale o dule mono ntso mmametse re tata re bua hape nna le wena ka bafana papading ya bona ka tseno mo mamedi fela ha ke tla bua pele mo kwetlisi ntate notsi o re na o di bona jwa o less ke bra less Leslie Notes. Ntate ke ntse ke laoleya.
3: Leslie FM. Ke molelo.
0: Ere ke molate ausi ke yona ka mona o theo wa ka melodying ho la Virginia. Motho yona o tswa mathateng bana o ile a tswa kotsing ya koloi ma ba bona batho ba hloka le ena a sala e bana bophelo bo modimo eo o tsama mona le malume Vector ke sa ba bua taba tse ngata le tranquility le yena o te ba bua ka lerato la motho rato laka pulemphoofolo halo pulemphoofolo halo puli puli mas puli o jwang ka Virginia ka mo

0: romela bo malome mphofolo malome vector le tranquility le biso la pina ke ratolaka ke le bo tsati ke ke rodri ke ra ile nga hapa ballon d'or bana ba shebile re tlangwa ke venetius ya ke nthotsa teng bo tlepele ya mamedi motle ke potele hape ka mona ka mashelishileng ke ke habole
1: clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Diplan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: le sedia feme ke mollelo a metsotso ke mashume a mabedi a motso monga ka mora hora ya bone ke lata mokwetsi Leslie Notsi ntate wa ka dumela ra o amela tshebelo senya le sedi ke sonta ha ka jeno
1: ho tso de lwana ntate tsholo le ba mamedi ba re ye kholo le sedi ntate ke tsapa go ntse dikela handle ntate wa ka
0: handle a holo ntate ntso laolea
1: ke a laolea ntate ke a laolea ka nnete ka makgethe le hona
0: ntate ko waka motlhompheegile ga bua le wena maoba mona ka bafana bafana bafana bafana ke ena e fetetse o tse mashoba mararo wa metso mmedi se setseng ntate
1: ntate wa ka ntse ke mametse ntate
0: maikutlo a gago ntate o itse go nna hela e ba letshepo ntate tsholo kere ntate o ntse o reng jalo wa re e ba letshepo ke bana yola ba fetetse o tse mashoma mararo wa metso mmedi
1: ntate tsholo ka nnete ke le ka tshobalo go wena gobane ne ke bona kuko le ga o bua go latlhile tshepo le ba bangatla ka nnete barati ba salang bafana morago mo bonagala ba latlhile tshepo empa go latela ka mokgone ke shebile clinika teng ke mamela le mokwetlisi ga bua di-press conferenceng ne ke ntse ke utlwisisa gore go na le letho la ntsa le lokisa mme le ga o sheba nalaneng ya papadi ya bolo di-world cup tse dintse fetileng le eo south africa e la hosta ka 2010 mo naga ya spain e la lusa e la folwa papading ya pele mme ba tswela pele ba qetelela ba tlotse ba winne mogaupeno wa world cup 2010 le Argentina go la nna e tsala ka yona jalo kgatlhamane mo ile ya lusa papadi ya bona mogatlhelong wa pele mme ya qetelela e winne world cup so ga o sheba setlhopha sa bafana bafana nafe ga bue ka dibapadi tse jwang tse nang le tsebo difeng mme mo ne ntse ke dumelela gore mokwetlisi ga ka tswela pele ka batlhankana bano go na le letho le tla ba tswela molemo mme go bona ntse ka nnete ke banana ba kgotsofaditse mokwetlisi ba kgotsofaditse the technical team le setšhaba sa aforika borwa ka ofela ntate
0: yo ga ke tsebe wena o ne o shebile papadi ya bafana bafana le south korea o boneng ntate wa ka motlhomo ka bua fela ka naga tse tse pedi
1: bana ba korea ba bona ba tsebagala e le batlhankana ba matlhang haholo ba bileng ba na le discipline e ngata jelo ka o tseba batho ba asia o kwa bona le bonaga tsena tsa bo japan ke nngwe ya diemagale tsa bona papading ya bolo fela jale bafana bafana mme ba na le yona taba eo fela jale go na le botlhale bo bongata ba ga ba na le bolo ba ya pele ba tlhasela e ne le yona e metlhe ba le ka godimo go yona gobane one o se o ka bona le mokgwa o ba raetseng dipalong ka teng go bana ba korea one o ka bona le mokgwa o ga ne ba tlasetse jale ba bankela bolo bafana bafana banka bolo go korea mokgwa o ne ba bapala ka ona go tloa molengwe o ka morago go kena o ka gare go fitlhela pele mane aforika borwa bafana bafana ba ne ba na le boiphitlhelo bo bogolo ka batlhankana bo e kang borile bo ile mofokeng ka gare go mogobi wa lebala monone le bo mo dau ka ntle ka mane neng o bona go jale banka papadi go ya pele ba tlasela molaone o ka morago wa korea
0: hei ntate ke a tseba ga o mokwetlisi wa bafana bafana tebogo mokwena o na le seo ka lebaka la karete o teng papading bekeng ena fela a kry ale o ne o le seo wena boikwetlisong kwana ga o tsebe o tshwana le tsholo jena fela he o ka reng a be teng kapa a nna dule mane o tla kena nenneng go ya ka wena
1: ke mametse press conferenceng ke eo ba e tshwere maobane moo ntate brusi a potsitseng potso e jalo gore jale ke monana te bona le siko o teng gape ehlile le ena o e arabile ka mokgwa o botlhale ga batla gore a tlhare go tla ba jwang fela re tseba boiphitlhelo e bo Mokwena na bo bokae re bone le ha ba bapala le yona ya nngwe ya Czech Republic tsona o laba le karolo e ka tana e bapalang ka go slop ke dumela a tla mo khutlisa but e nngwe kgolo ke eo a ntse a e buile ena mokwetlisi maobane press conference gore na ha ba sheba naha ena ya Canada ba shebile magabane a yona go kae ba bone diphephetso tse go bona tse go kae e leng Canada mme tsa tla etsa gore tsatsinena ga ba bapala a bone gore o thibela kotsi ya bona mme o nka monyetla mo ba fokolang teng ke dumela ke bo Mokwena go na le karolo e kgolo e maatla a tla mo tlhoka go yona gore setlhopha sa gae e tsebe go ba batlhodi tsatsinena gobane go tlhola ga bafana tsatsinena go ba fetisetsa mokgatlhelong o tlatlamang ba lakatsa gore ba fetele pele mme ke dumela gore a tla mo kenya ka gago o setlhophang date
0: o se yo mona mo o baleng teng date ba dutse ka ga tšhelete leke
1: kona molemo ga tšhini e sebeditse gantle gore mokgatlho o tsamaisang papadi ya bolo le mmuso ka ofela gore ba bone gore ba support-a bahlankana mme ba nne ba leboe le di-team tsa bona tse ba tswang go tsona ba le tsona di bapala karolo e kgolokgolo gore bahlankana ba be boemong bona bojenang
0: o sa bua ka ditlhopha tse mmalwang date ke a bona ntate o moprofeta ke ne ke mametse mokwetlisi wa setlhopha sa South Korea mohlomphei Hong Myung Bo o re lebaka le etsang gore bafana e be setlhopha se e maatla tjena ke ka lebaka la dibapadi tsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns a shebile taba gore ba bapala ba sa tswa gapa nnye gona jale tsena tsa CAF ba bapala le mehope meng gape eo mohlhomong tlhopha tse dingwe tsa Aforika Borwa ya sa kgone go di bapala o re boiphitlhelo ba bona ke bona ba etsa gore setlhopha se sebetse gantle ga kana
1: ntate ehle e bapala karolo e kgolo go na le dinaga tse dingwe ga o ka sheba le morago tse o tla fumana gore mokwetlisi a kgetha setlhopha teaming e sebetsang gantle o tla fumana gore go na le bapadi tse ngata ka go yone Mamelodi Sundowns e bona hetse e hle ipabotle nako e telele ka gara league ya Afrika Borwa ebile e bapala dipapadi tsenana tsa Champions League tsa CHEF so go bile bonolo go ntate Bruce gore jalo team ya hae ya e kopanye e be maatla naheng ya Spain ka yona 2010 South Africa mona Afrika Borwa mona ntate Vicente Del Bosque e ne le ena moetapele wa setlhopha seno sa Spain analysisng ya gae a na e etsa e nentse Cairo mane ka mora World Cup eno ya Afrika Borwa o ile a bontsha gore setlhopha sa gae o ne a se gaile ka dipapadi tsa Barcelona mme bongata ba papadi ya gae o ne a itshitlheile go latela Barcelona na e bapala jwang mme ke nngwe a ne a bontsha gore e la mo atleisa gore setlhopha sa e se sebetsa gantle so le na ha tinga ka nda di o tla fumana go ise banka taba tseno haholo mme ena yeo mokwetlisi wa Korea le na e buang ka bafana ka dibapadi tsa Mamelodi Sundowns ehle ke yona taba e thusang haholo ha e ba dibapadi di dingata di bapala mmogo ebile di sebetsa hantle ntate
0: ntate wa ka mabene metsotso ke mashome mararo ka morago ra ya bone ke tshwere mokwetlisi mona ntate Leslie Notes ntate Canada ke naha e tshwereng dipapadi tsena tsa mohopa lefatshe ka kopano le Mexico le USA che papadi ya kajeno bafana ga ba e bapalele habo Canada ana ba kae bana ka mona ka nyunga fela he California Los Angeles ya ntate o e bona jwang papadi
1: se tlo ba papadi e maatla pakeng tsa dinaga tseo di sebeditseng gantle haholo papadi e tla ba haholo ga o e sheba moleng ona o gare monana ba e bitsa midfield ke ona mo e dumelang gore dintho di tle di tla e tsala haholo teng Canada e tsebisa bapale ga ba yona e sena support yane e ngata-ngata.

0: ba ontse ona le mokgwa go baka wa phunyeletswa go bona mme ke nagana Afrika Borwa ga e kanka monyetla eo ya ba gape e ba le lesogonolo gobane ga o ya gangata o tlatsela gangata go na le moo o tla thola lesogonolo le tla bakeng mme go bonagala ga o sheba motho watšhe menyetla e teng ya go baka tswa ka tlholo ntate fela ga o tlo ba bonolo
1: go tlo ba boima ntate mosebetsi ona wa mogolo one
0: ntate go na le mosankana mono ka o Canada e sale ba ntse ba sa mosebedisi ya bapalang nagenyane ya Germany sehlopheng sa Bayern Munich Alphonso Davies ka batla mo tlisa ke a kgola ko ba shebile fela go ba tlisetsa gore boitshepo bo be teng le ena e le ena moetapele ka go setlhopha fela bela ga o se o sheba go sana le papadi tse ka etse a sa di apaleng so ga ke bone ka o tla tlisa phapanye kalo-kalo ka go bone e tla etsa go ba le maatla yes ke sebapadi se tlhwatlhwa empa mokgwa o ke boneng tshebedisanommogo ya dibapadi tsa Bafana Bafana di dikateng ka boitshepo bono a sentate ke nagana ba tla mamelela motšhiso e bang Canada e tla ba fa ona fela go ya pele ke ngatšhe ke ile ka go jotsa ka go o tshwere dikulo ntate mme ke dumela gore ba tlatle baye ka boitshepo bofe le tumelo e tletseng ntate gore papadi eno ba tlo e tlhola tsatsi mona
1: ntate waka naebe o so batla go tlhakatlhaka gore o bona difeng tse nne ga di ama gaola gankwa
0: ae ke kopane reme re shebe fane go na le tse dingwe ga o se o ka sheba gape ka aforika ka bo rona ka mo go ne o tlilwe tumelo e se teng gore nageng tsena tse lesome go tla tlhotlheletswe gantle empa wa bona gore dingata tse ntse di ditileng ka gaga go tsena tse setseng tse masome a mararo a metsemedi mme ga ke re ba seng tshepo ke ba supporteng kao fela bo Morocco bo egepeta jalo ere bone ntse re dumela gore Afrika yona e tla ba teng tse lesome le metso e tsheletseng re tla nne re emelwe gagolo ntate
1: ntate ke lebile a golotlhe ka tsebo ya gago e kana-kana tlha ntate Leslie Notsi a re bue gape ntate ke itse ke tla go sebedisa ntate
0: ke le ka go tsebisa ntate gore ke a laolega ntate ke tla dula ke le malala gotse ke a leboa ka nako ng fileng ona ntate waka
1: ke lebile ntate fela mosebetsi ona mogolo o tobileng Bafana Bafana mogolo
0: e ntle ya gore team e gole ntate go bapala papadi tse kang tsena ka nnete ke golo ntate e tlotla le mo ntse tlang gape Aforika Borwa e tla bana ga e tlebe le tlhwafa ka kanatsi aka lefatshe tsa papadi ya golo ntate
1: ke lebile ntate waka
0: ditebetsa golo ntate
1: gore mosebetsi o mogolo ntate Leslie no o mogolo ke
2: nnaemoratajwamosebetsi
1: o mogolo Bafana
2: Bafanaetlaophetaofela
1: ya qadile mosebetsi o mogolo ka go lona o tla fela o phetakapa ntse ke re nna

Oh, yena ke hlengi uyamhlaba. Ako tshwarwe ke letsoho la modimo. Bona le letso le tshwaga ntheo tshwere. Bona le ngwana ile nga iswa mabiteng DK. Yaba modimo o bona me Allah. Yaba ho emisa mono wa ga e butlempele. Kala bakala di khapatsa me fela. Yaba mogana Jesu o tshwaga nthe ngwana e tshwere ngwana a tshwaga le ka se a se ka tshwaga ngwana ngwana a tso. O ke tsole. Ha ke re tshwara ke le tsole le reng ha ile la ka la re tshwara. O utlwa re bua le mona re tshwere. O tsvele tsola modimo le hlalosa matla le popo. Le hlalosa tshireletso le tshehetso le tsola modimo. Ha ke re tshwara ke lona. A ke re ke yena a bopileng le godimo le lefatshe. Mme ebile modimo o bopa dintho o sena dintho. Ya ga bopa ntho ona jalo o sena letho. Ke ka o la motho a hlo ya ko etsa modimo a ka bitsa makgwaba mane a fepa batho. Obane modimo yona ke modimo a kere. Se ke tsholo. Hei hlengiwe mhlaba banna e sandleni somosa. Mamedi re mpe ke bue le wena re bue ka Bafana Bafana. Ha ke sala monate ka studio ka mona. Wa tswa re bua ka letsola modimo mo mamedi. O ko tshwara ke letsoho leno mane. E gala re tshwara ke batho mo. Ba ntse ba re kwetletse marumo ka ditse ka ntho ka dikobong ka mo. A o tshwara motho ka letsoa tse ba ntse ga ye ba nga ka mthola. Ke a uetsa. Ke o fata. Jwalo tabe o go tshwara ke modimo ko tlwelo tshwara ke batho ya bona pina ena e qetile ba nna ke batla go tsama DK ke kopa o tswaka mona ke ikela hae we bona jwang Bafana Bafana mo mamedi we bona jwang Bafana Bafana ka jeno ha re bua ka ena ha metsuzungi mashuma ba beli pele re fika re nya ya botselela se hlopa sa amazulu ei se ke lo boga ne ha nyane ka bona mana hlopa sa amazulu mo mamedi se qeda ho tekena se bapadi ke forose o thewa ka na nya ke nya ka bona ke Moses Shuma ho thomo be a holona ba pala hlopa sa Power Dynamos maybe le Power Dynamos e ka Kenya ka bona hapile likile mong sena se sa tswa feta sa dipapadi o tho sebeditse hantle a holo monena Moses Shuma e se re tla bona rena o tla hle a sebesebetse yo ha ke a bona dikhelo wena o ngotse molaetsa ga itse di aka mana ei ya no man mshane no o entse nthethata la basi ka jinjina man ei ai man di wena la bas ska naitsa jina hle mna ke a kopa man ska naitsa jina mna e wana o mpota ka bona o mpota ka mana di tle ke tswe ka mana.

Etso so ke mehlano re ya ho reng ya botselela mo kwetliso a tlopa sa Scotland mo na ho FIFA 2026 World Cup Steve Clark. Kgweding e fetileng ke a tekena kontraka le tlopa sa Scotland ya dilemo tse nne kaofela. Empa tlopa sa e ha se a sebetsa hantle mo mamedi hore se fetele o tse mashome a mararo a metso mmedi tse setseng o itokolotse mosebetsing e le gore o tekenne kontraka dilemo tse nne kgweding e fetileng le tlopa sa Scotland. Bana no so le thata no so le thata ka nnete ao banna re tla reng ka nnete mabedi tlhokomela tlhe gore kgweding e tlang ka la leshome le metso tsheletseng go tla a bua dikgao mona cricketeng tla a bua dikgao tsa cricket South Africa ka di 16 tsa July 2026 re tla bona gore na ke ba feng he ba tla tleng ba fumane dikgao ba le ba ikgapele dikgao mono re tla bona re tla utlwa taba tseno ga nako eno e fihla. Ke tlo tswa mo mabedi metsotsong e ne mene pele re fitlha goreng ya botshelela o na le mantswene ke batla go sia ka ona mona mo mamedi o na ntho tse pedi tse tharo tse ke batlang go bua ka tsona ga ke se gore na boemo bofeng gona jwale ba bophelo mohlomong o kene dikolotong o kene nthong tse thata gagola o tse gore na o tla tswa jwa ne ke kopa fela gore ko o gopotse gore Josepha le ena o ile a nna a tswa ga gopola ba ile ba molatlhela ka Josepha a tswa mme ga a tswa mona a tswa le ntho e thata golo Daniele le ena wa tseba go ile go a etsalang wang le metswalle ya gae le ena o tswa le meneng la ditau Daniele o ile a tswa Lazarus le ena o ile a tswa lebitle mane jale taba ene ya gago eno e ntseng e batla go sukusukudisa e tlo felelwa ke nako e na le expiry date o ntse o tlo o tswa le wena o pope jalo ka mang le mang jang jang kapa jang o ntse o tlo o tswa o ntse o tlo o popa le wena o tlatla o fetola boemo ba gago o fetole boemo ba lelapa leno o fetole boemo ba bana beno o botsa Josepha o botsa Daniele le Lazarus ntho tse jalo di teng bophelong nna le mo o re kenang teng ga o kene o tlatswa ke ka go bophelo mo na o nang le entrance le exit ga o na moepa o dulang o le moepa motheo teng jwang kapa jwang le a pula e kana jwang kapa jwang mo okodi o tla o bona o tlaga mo le wena o ntse o tlo o tswa bothateng bo ngwana o dithetefatseng o tlo o tswa tshwara gantle fela tsamaya le ena o tla batswe Carl Thomas lebitso la pina ke emotional ne ke tsamaya le DK re teana gape nenne e hey.

mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke pele monnati e ne tla ka Gary Buzz a re the song of loving kindness a butswela monnati haholo ke rata ka mokgwa a lepelelang ka teng ka saxophone eno ya hae e leng monna wa dinaheng tsaneng tse kopaneng tsa America e ileng a fumana dikgau tsenama tsa di Grammy Awards ka makgetlo a mabedi a ntse a sebetsama ka bokgabane ho na le moo a ile a hlela ho the best Latin jazz performance mo teng he a ileng a sebetsa le dikwakwarele tse jwale ka bo Roy Hargrove e sebetsa ka bokgabane bo boholo ke a hopolane le di Grammy Awards ne na le dilemo tse ka bang tse mashome a mane ka ofela ntse di gagatha a ka mokgwa o le mong ebile hape ma o tla gopola gore o ile a sebetsa le dikwakwarele tse jwale ka bo Miles Davis dilemong tsane tsa bo di-70s a boela hape a sebetsa le bo Art Blakey le the Chess Messengers mmogo le McCoy Tenam le Charles Mingus ke tse dingwe tsa dikgalala tseo e leng goreng o ile a tla gagatha le tsona masedikodikong senama sa mmino wa jazz ebile e le e mongwe wa dibini tseo ke qalang go di bapala tsatsing lena la ka jeno o utlwile o ya ka boo a lopalelang ka teng le ona o namama ka teng eno eo ke sa tsofa yonama song of loving kindness ke nngwe ya dipinama tse monate haholo sa kgalala enama gona morati wa tshebeletso ya lesedi FM re ntse re le mmogo o mametse lesedi noto ka boiketlo noto ka maatla noto molemong wa tsebe ya hawa fela ma o tlile gore kamane ka the Grahamstown National Arts Festival di ntse di gagatha di ntse di tswela pele tsenama tsa bonono le botšhaba tsatsing la kajeno mme ba tla gagatha go tlwelela a godi yona e nang e tlang ga e thwasa fela e fetile ka beke e tse pedi e tlabe e felela ke tshwe ke re wa bona ga e beno o batla go bona gore tsenama tsa bonono le botšhaba di batla di namme go lo kae ebile di batla e tlhile di bapala karolo ya botlhokwa go lo kae bophelong ba motho a boketse gore ga o na le mekete ya go tshwana le eno ya botšhaba tsenama tsa arts and culture a kwetse bonnete ba gore wa etama o ile thuela tsebo ona morati wa tshebeletso ya lesedi FM metsotsong e ka bang e mashome a mararo ka mara gore wa enama ya botshelela mahopola gore ke tlo fa di-session tsa ronama re di sheba go ya ka di baka ka o fapana ha tsona ba ne nete sebele di batlang tse di gagatha a ka mogwa o le mong e bile tsa tsingela ma ba ne nete ka mo nekele ka mona ka molemela hotel ke kere Bloemfontein ga ona ntho tse etsalang empa he mono dikatse di a kopana ebile ba na le motsamao wa bona mo ba etelang dibaka matse fapaneng re tlotlile ra buisana tsatsing la maobane mme he ke tla boela ke o fa di-session tsa bona tseo e leng gore ba tla ba le tsona tsa moyeng ya dibeke tse tlang gobane sonta se seng le se seng ke utlwile gore ba kopana le ka mona ka boval ba dula ba ntse ba kopana gafetsa bo KZN Durban le bona ba dula ba kopana bo East London le bona ba dula ba kopana ba etsa di-session tsa bona jole he ke na le tseo ko tshwaretseng tsona metsotsong e ka bang e mashome a mararo ka morago lwa e nama ya botshelela nna ke tshepi e etsang modumo mogolo modumo wa tshepi ya Simpala ke ka Kapa mo o leng teng ke moo ke leng teng ona morwati wa tshebeletso ya lesedi FM a radio e be radio e be radio e be radio

motho mo tlhabana mo wa tsweletso ya lesedi e banga o sa tswa bulela re o amohetse ho noto e dulang a tsebeng tsa maile maikutlo noto tsa cheers re go fetisa tshini e tsa rona re di sheba ho ya ga dibaka ka o fapana khotsong melodic batla ba le sessioni kamane ka lewa Dorin Stutt 705 35 sebaka bareke 705 eleng sessioni e tla qalanga ka hora ya pele Motown Jazz Foundation batla ba le sessioni mi itla ba ka monama ka merapong Jazz Forum mi yona itla ba ka di four suit pocket ke monto di tla tsalanga teng 67 Fanzale Smith Carltonville mi session ina ke tla qalang hantle ka hora ya pele ha re sheba a session e nngwe ke ya Manhattan Jazz Club batla ba le session ina Nomorong ya 2277 tsepiso mme ya tla moelang ba dikatsi tse tla bapalanga ka maono ke Franco Ramokete Motaung coach Mokwena mme ke sessioni e tla tsalanga ka la leshome le metso ye mmedi a joy of jazz ba tla ba le sessioni ka la nne ke bo Josh Mahlakazela bana Toshville ke bona ba tla banga le session ya the joy of jazz the joy of jazz ka di four tsa kgwedi ena ke session e tla qalanga ka hora ya pele the jazz music session bra biza kutlwile o tlhophisitse loja ba sa tlhalosang ko kae mare ke dumela gore e le ona ke ya ka monama ka kopis obane ba tlhophisitse e tlhophisitswe ke banama ba fetsile dabi ke bona ba tlhophiseng mono ke ka moo ne di eme ka teng di-session tsa rona bakeng sa tsatsi lena la kajeno

0: Kajelo.
1: Ee, tlamehile ba raye bolo le bona le rona ke re hlaelele mafatsheng a mase, ke radile re hlaelele ka ra re tsebe bolo ga jalo ka kapa.
0: Monna gona jale re hlaeletse, o utlwile ditlhopha tse ntse ke di balama tse keneng ngo tse 30 le metso e mmedi tsa o qetela, ebile ke dumela gore lemo sena mase godimo re ka bona tlhopha sa Afrika se phamisa mogope, mme re tla lokela kore re tsheetse ka ofela boemong bo jwa.
1: Sentse re qadile ka kapareme ka maoto a re ntse ga jenana re ba tsheeditse re ba support-ile le bona ba seke ba re phota ba kapa.
0: Ga bane ke ya leboa dula ntse o theeletse botlhwang.
1: Aa, re ka ofela le maodisi ka mo ka foso ka kapa.
0: Re ka ofela Willis, ke ya leboa, thank you. Sedi ke molela kgotso.
2: Ai ka kapa.
0: Mmarona le kae?
2: Ke tere kae ka kapa.
0: Re te mme, ke bua le mme mao kae?
2: Mama ha dimoloi wa reisi kwana. Maplasing Columbus.
0: Oi bona jwa mpapa ya ka jeno ya bafana bafana.
2: Kaka pa haino ba bonolo. Empa Khili ma South Africa re a tshepa rone. Bafana ba tla ihlula.
0: Ba tla ihlula.
2: Yona haino ba bonolo kaka pa bata. Ba tla ihlula. O hlula teng ha ntse re tsi re a pili kaka.
0: Marona ga tloetsa history tsela shume le metswe tsiletseng tsa o qetela. Africa borwa be le ka hare.
2: Amtsuku ka kapa. Bye bye.
0: Dilo tso tshele tselo tswa ke le bo mmame di khotso.
2: Ka kapa le kae?
0: Re teng le kae marona?
2: Re teng.
0: Ke bua le mmame ka.
2: Ke tike mme wa moloi ka mona ka dipilaneng ho phausu
0: Ba
2: makhulu ko ehlile a ime ka maoto ka seko.
0: Marona.
2: Ke kumame ka mangwele hana jwale. Bafana bafana ba fita. Asika ka ntlatse pedi ho o zero.
0: Ke a gola la tshoga dithupa o tsebe bona ba Afrika ke batho ba thupa.
2: Ai ke ke wena ka kapa.
0: Ya no tlhokela hore batho ba tshoga dithupa ntate. Eh tla re ha papa di qala fela o tla lo matshwele tshwele mono. He? Tsebe ba bang ba tla ba betjitse ka tjhelete ya bona ya ho qetela jwale tla ba holoma ka mona ba tshweletshwele le ka mane ka bo KZN ba lome ba tshweletshwele Eastern Cape Free State go le bona ho senye mmami di kino maleng teng ha re tla di biya ena di biya jwang mmami di khotso moyemo na se di khotso motho wa batho le kae.
3: Oh, le ma story to le mino ka kapare yemetse papa.
0: Re tonne ma hlo ntate ka mahlo a mafubedi ntate.
3: Eh ya, ke betsa ka mosadi ka la ya wina.
0: O jo betsa ka mosadi. Ntadi ma. Ke di ba. Eh aula ole, ke le wila ole se tlwa. Ke o ja ba ma le seri ke mo le la khotso.
4: Kwa
0: sa. Re tiene le kae weso?
4: Asa na gila ka saka ka tswa e salo se. Tswane re fatse nna le la hamman se bo tsene mana.
0: Iye weso?
4: A ke tsha mo no mwana nna le se ke mo no tsike macha.
0: E o
4: le me sa ke tshana na tswa pa ntse ke hlapa fela ke shebile mo kwa. Ka e tsola tsela pa.
0: Mwana mme weso.
4: Go tlo bua mo kutlo ga mana ka na le ka sa ba se go le tshwa bona fela fuka.
0: A ngwana ndadi a se tswa feta re o betse ga msadi
4: a kampa a kampa go ka tsini
0: ke le buile a lo di lantso thele tse be tloa
4: le bona
0: ke o thaba le sedi ke mollela khotso
5: e ka ka khotso ne
0: re ke le ga motho wa batho
5: ne o lo ke le ka pa ngwana
0: ngwane eso
5: a re fetse go nna di tshele re tsitisa
0: mwalotso fela tshe.
5: Ha mona di jwa la 16 ka ka para ke le mona re botse pasa di special.
0: Khetlo la pele history ntate ya Africa bo Rwanda ya Africa ka ka gara etso ntate.
5: Re ngola le boteng Africa ka o fela tshwetse tse bo South Africa bona papa di bole ke e di emading a rona.
0: O tla opola hore e hlopha ma sa Sundowns ba bile o club World Cup. Mme ntle le mono hlopha ma sa rona kwano Africa bo Rwanda. Sundowns bankile naledi ya bobedi
5: ene batho ba le ba sa dumela ka kapa re mo hlolona tsa etsa la ka Sundowns akere
0: mhm
5: kakapa busuku o tsana ha re suwa o tsedi ba mo tsebetse ba tsara swarela bana robetse nako e sentse ne ile ha re fitla lata.

0: paske ne ba re botsa di pasa di special
1: we so ke a le bua dulantso thele se botlhwa
0: ke ba pasti ba gona ka mona ka Johannesburg
1: ke o taba mamedi ke na malenteng a mamedi khotso
2: kera motho wa batho ka ka ba
1: ngwana mmele kai
2: a tele ka ka ba
1: re teng ke bua le mamona
2: ke mokhulu mkwela bua ma re sendeti magolo ka jwa le ke ka mona ka wa tsuna na tsala ka tshore shire a na go ga batla bitsana ka nngwe go nngwe ka nete o ya ka mokita di mileng ka teng
1: oh bolela hore o bolela hore tla ya ho di extra time
2: ke ke bona jwa le ngwane so ba le bona ke se ba inela fela bana ba se ba bonne ka bafana ba fana hore tsa ba ba tlele ka leano le feng
1: mona me ke ya le bo dilo ntse o thele tsebe utlwa
2: Thank you,
1: Kakapa. Ke o tlhaba. Ya lo bona metso e le be hantle ho e mashuma mabedi le motso o le mong a pele re fitla ho leng ya ne ya bo a robedi e leng hora ena le wena re tlo gaolanga selekani sa rona ba keng sa tsatsila ka tsheno.
3: E bang ona na ho ruke ka wa khona ho lefella leqwetha. Na na hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane. Bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Wa tseba maikutlo ane mos. O kena ka style. Mahlo kaofela a le ho wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha. E le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao. Kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
5: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Iya lo pala metsotso e re beha hantle ho ye le shome le metso e supileng a pela ka fika horeng yani ya bo robedi e leng hora ena le wena re tloga bonang ka yona tsatsing le monate tsatsing la sonta ha mo ke le lori le tsatsi le na leo bafana bafana le bapalang le a fitileng mo e leng gore e bapetse teng bafana bafana dikhampani fapana ba etsa se bitswang dibaka matsa o boga papadi tsena maka bongata e be ba romela bao e leng gore ba webisana le bona kapa ba sebedisana mmoho e ntlheng ya go ka matlafatlatsa maqhama mo go tsena matsa tshebetso jale ke dumela gore ha re ya ho tse le shume le metso e tsiletseng tsa ho qetela re tla hle re bone di company bongata dietsa maseno ho ga bontsha matsetso hlopeng sa rona sa bafana bafana. Ya nka bua maki ntlele tikatiko ho bile monate ho ba lwana tsatsing lena la ga jeno ha ke tsokwana tiana le moreso wa mphato eleng machwa mahloko ya tsa malwana jalo ka nano le monate nati nati staff notation la mino wa ditswire nna ke tsepe tsanga modumo moholo modumo wa tsepe ya simpala makamara mono ke tlofa pina monate Tete Mbambisa African Day Nagile Hono Lotsolo TV Libizo Labina Shakti Zenzelem Tembu Solta Radio Ibi Radio Ibi Radio

Mabedi motle wa tshebeletso le se di dumela hotle mo mametseng ena tshebeletso o le hona teng o dumediswa ke nna matsoho mahloko lena na o kila haola ditswe re tshebeletso re kenang ho yona ke ya le sedi FM tshebeletso e ikgantshang ka wena ka dinako tsohle o bohlokwa ho rona ebile o tlisa diphetoho maphelong a rona jwalo ka dibohodi tsa tshebeletso le sedi mmoho le bookamedi bomamedi ba hao ke ntho e kgolo eo rona re babatsang ka dinako tsohle ha re be mmoho hape ka jeno wena mmamedi e motle mme re o amohela tshebeletsong e senang thaka. La ka jeno le nanao le kekela tshwana le lenanao la rona la mehleng ho latela hore re shebile papadi e tla haswa mmamedi e motle metsotsong kapa horeng ya borobong mme ke tlo arohana le wena e ka ba metsotsong e leshome le metso e mehlano pele ho hora ya borobong e le ha ke suthela basebetsi mmoho le nna ba tle ba re fe tse lotomantsweng ke bakwetlisi ba re fe dintlha ka kakaretso tse etsahalang stadiumong moo re tla bohang papadi le ho utlwa ka kotloloho nanong kapa tshebeletsong ya lesedi tsena tseo re tlang ho ufa tsona tsa papadi ya bolo wa maoto tsa mohope wa lefatshe. Hopolahle ha ke mong ke na le wena tshebeletsong e senang thaka lesedi FM. Ha ke ne ke na le matla ke ne ke tla go ho bona ntlweleng bekeng ena ke se ke ka le bapalla mmino wa ditswere e lebaka le le leng e le la gore ha ke batle go thunthetsa maikutlo a lona gobane wa rona mmino o na le mookotaba a theme e o ikgethang ka ona. Ee, re ka ba le dipina tse tlisang thabo, dipina tse tlisang o kila bona. Nka be ke ile ka ba kopa gore nthuse ntlhe ke tle ke le bapalle monyanyako bekeng ena re ke re je monate kore re ke re di ise pele le morao re etse le ha e ka ba keng fela he ho tla loka wena motho e motle gobane sehlopha sa rona sa Bafana Bafana re Bafana kaofela ha re qetele ka jeno re sa tswela pele ka tsena tsa mohopo wa lefatshe ke matsebang motlhomong bekeng e tlang re tlabe re ba butswela hape.

0: KTM Choir ho tswa ka rona ha Botswana ba re tlwaela jwa le ba re ga ke batle go nyalwa ile ba rabela putso ya ne ntate ile nga feta ka ona gore mosadi wa ka wa di khomo o senna o kwata kwata itse ena ha rabela gagbena ya ka are ga ke batle go nyalwa hle ga ke batle go nyalwa ha ho lo ke nyalwa baloying ke ena ke pina ena mmamedi a senna pina ena ausi yona o tshwalwa ra ke batle go nyalwa ga golo yang ke nyalwa mo baloying e ke ngwana mosotho ile a tswa golo nyala ngwana ngwana na motswana ke a kopana le mathata tjena ke na le wena ke a tla
1: Kora hula ha Shoprite Liquor Shop. Kadi low do ma deals. Jalo ka 750ml efe kapa efe Yasmin of 1818. Kapa Infusions Vodka ka 159.99. Levy 6 packets e pedi sa di 355ml sa Birria Corona Extra. Ka 195 rand ka fela. O boloke 45 rand. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa July. A re ke se sebaka tlase dilemo tse 18.
2: And now le metse kotsinya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsinyewe ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jeno, ke hopola letsatsi leo leng wa pele wa ka lona. Moo ke ya o beha ka hara diatla tsa ka, mme ka tlelwa ke monahano o reng, ha ke so be malalalaotswe ka sena. Empa,
5: ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho utlwa ka ofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Ha wa lahle ha o mametse le ratwane lenaneo ke la ha o laditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM ka jeno ke itse le ke la tshwana le mehleng wena motho e motle fela ke lokela ke hore ke etse nnete. Ke tle ko tsipetsipele tse tlahle di etsa le bekeng ena re tlang ho kena ho yona. Ditlhodisano tsa dikolo tsa Saske, South African School Choral Stedfort, di tswela pele ka labobedi. Di a qala ka labobedi, di tla fihla pheletsong ka latharo e leng ka labohlano leo re yang re lebile. Barati ba pina re amengwa hle hore re ye re lo inwesa ka nkgo le ho tshehetsa bana ba rona. Basotho ba batle, tsena tsohle di tla etsahala ka kwano ka Pretoria. E re a tseba nakong ya ho feta ne di tshwarelwa kerekeng ya Rema fela dintho di fetohile selemong sena mo mamedi e motle di tlo tshwarelwa ka kwano ka Moreletsa kerka. Moreletsa kerka ke ka kwano ka Pretoria ke mo tlhodisano e tlang ho tshwarelwa teng ena ya Saske. Re a tseba ba lo tlana ka nowa e phela bana bana e le moo re buang ka ntshetsopele teng ya pina. Development ya choral music e qala dikolong e kene kerekeng jwale re etse le ha e ka bakeng ha re se re fitla dihlopheng tse kgolo ha re yeng basotho ba batle ge le o tshehetsang bana re o tshehetsang bana gobane nako e fitlhile ya gore ka nako wa tseba go monate jwang ha o ile wa kgatha tema wa ba sebini se hlwahlwa wa tsejwa ke lefatshe Hona le nako go go gefutse o kofe ba bang sebaka Ee, ba nang le neo, ba nang le tsebo. Le bona ba ke ba ipabole. Ho bohlokwa bophelong, hore ye o taba, o ko o yele hloko, o ko o shebisise. Hele, ke mona.

0: Sprite Liquor Shop. Kadi low do my deals. Jaloka 750 ml efe kapa efe Yasmin of 1818. Kapa Infusions Vodka. Ka 159.99. Lady 6 packets e pay 3355 ml. Sabiria Corona Extra. Ka 195 rand a fela. Obuloke 45 rand. Di fumane ofisela kadi 18th of July. Aurekese sebaka tlase dilemo tse 18.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plan tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemising naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sethabetsang haholo ho etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipesente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics re tsepamisa maikutlo ho DNA.
4: Bumamputi babela na ntse ngata ho setlela bui kemisetsu jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bumamputi mo putsa wa bona calling black label biria semmuso ya FIFA World Cup e etse di tsebo bumamputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba di le motse ka tlase ho tse 18.
5: Macho Masuku. O le se di tsaya.
6: Mama de motle metso tsuke mashume a mabedi le metso e meraro hantle ka morao rra ya borobedi nna no ke la hola ditswe re tshebeletso ke a mantla ke le sedi FM ke le ka hlalosa pejana ka re la ka jeno le ke ke la tsa majolo ka tloaelo ho latela hore re ya itukisa e bile re yeme ka maoto re le ba aibana ya Afrika Borwa Lesotho Botswana Swaziland Zimbabwe Mozambika bohle ba atametseng na ya Afrika Borwa ho theuletsa sehlopha sa rona sa Bafana Bafana. Re Bafana kaofela. Papadi ke mahlo mafubedu e shejilweng ke bohle kontinenteng ya Afrika lefatshe ka bophara pakeng tsa naha ya Afrika Borwa le naha ya Canada. Mohope kwa lefatshe papadi ke papadi ya bolo ya maoto. Ere ke fetise taba ke ena. Re tseba mofuta. Wena sehlopha sa hao sa bolo ya maoto se o iqapetseng sona se na le mabitso a maholo ka ho fetisisa papading empa phihlelo ya hao ya bolo e qala ebe e qetelle ka hore wena o hoeletsa thelebisheneng o na le mahlale a ho manolla papadi ho isa qetellong empa bo haufi boo o ka bo atamelang ho papadi ya nnete ke ha tekesi ya hao ya meter taxi e robehile ka hara sepetepete sa lebala la Soccer City. Se etsahalang ke sena, Coca-Cola e phethahatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo. Potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le ditikete. Papadi tswela pele. Scan up. ikutlwele tsohle ka Coca-Cola. Monnate wa yona o tswa pele le ka nnete. E mashume ma bedi le meso mehlano metsotso ka mora ho rena ya rona ya borobedi. Ntumelle hle ke ne ko tshware ko tlwella motho e motle ke sonta ka jeno.

Ola Friend Park e haufi le wena se fitwe hle mo mamedi wa tsebeletso ya Lesedi FM latela Coca-Cola ZA Holy Socials bakeng sa 411 le diteketi ikutlwele tsohle ka Coca-Cola.

0: ye nngwe le ye nngwe, tiragalo ye nngwe le ye nngwe, phenyo e nngwe le ye nngwe, ka thekgo ya Hollywood Bets. Halagasha.
1: Re a bona papading ye nngwe le nngwe e kgolo ke wena ya potlakelang go mmathela karatšhengwe ya reka di-chips le di-2 liter tsa Coca-Cola, mme o fetwe ke ntlha e le nngwe ya papadi. O qetelela o shebile mola o molelele wa thili o sa tsebe o rena o tlo o qetaneneng, empa papadi ke ena. Coca-Cola e rerile dibaka tsa boithabiso, dijo le dino. Potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Ha o hloke ho mmathela dikaratšheng kgetlolena. Mamela, ko jwetsa hobane ko rata. Latela Coca-Cola ZA ho di-socials bakeng sa 411 le ditikete. Dula setulong sa hao, shebella motsotso o mong le o mong utlwele tsohle ka Coca-Cola. Mamela tshebeletso ya lesedi re ne re o jese monate tshebeletsong e ratwang ke wena.
2: Natefelwa ke ntlha e nngwe le e nngwe, motsotso o mong le o mong, tlholo e nngwe le e nngwe e mmatlafaditswe ke Hollywood Bets. Halagasha.
3: South Shield ya rona e we ratang Juan e se bitswa Rexona. Ka lebitso lena le letjha le tla tsejwa hohle lefatsheng. E tla le tshebahalo e ntjha le technology e ntjha e futhumatsang mmele. E o sireletsa ho fihla dihoreng tse 72. Le haeba o tlo raha penalty ya tlholo jwalo ka Teboho Mokoena, dula o le extra cool. Rexona.

singilale ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala wayintroduce ujesu ofika ekuseni eletha injabulo bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo

Ka mehlala matsatsi ke na lo ipotsa potso ka pa e motshomoratua. Ke bue mantswana a reng. Ere ke tle ke re mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ke motho e reng ha ke phirimellwa. Ha ke sa tsebe rona nka ya kae. Ha ke tlelwa ke mathata le maima lefatshe. Ke mofuta o dumelang matleng a feletseng a Modimo. Me hona le mantswe e ke atisang ho bua ka nako tsohle. Ke a bua ke thabile ke nyakalletse, ke a bua ke swabile ke hloname. Gore ke tsalwa ke ntho tse ntle kapa tse mpe mantswe ana ha ke phetse go a bua. Ke a bua hoseng nakong ya mafube, ke a bua motsheare, ke a bua bosiu ha tsatsi le dikela, ke a bua. Mamadi ya tshebeletso ya lesedi a re motshomoratua. Re batla go atamela mona mo o leng teng. Re batla go ba mona mo o leng teng ngwaneso. Jale a ko re thuse gore ke mantswe a fe e o buang ka ona bosumba thoriso. Mamadi wa tshebeletso ya lesedi mantswe ana. Hona le selemo se o kileng ka bua. Itse ha ke qeta bua mantswana boemong kapa seemong seo ne ke lo sona. Ya ba ke utlwa go tsamaya ntho mmeleng wa ka mola. Ya ba ke utlwa go tsamaya ntho e ka reng dikokonyana. Ka utlwa le mmele wa ka o baleya. Ya ba motshomoratua ke a godiseha gore ka nnete mantswe ana ga se mantswe fela. Thapele nngwe le nngwe e tswang ke ngwana Modimo ga e etsa ka tumelo. Legodimo le theha tsebe, letsoho la ka le lekgutshwane o ka le fitlhelela, ditsebe tsa ka di a thibana, go rialo Jehova. Phethagatsa lentswe la gae. Ga ona mofuta wa thapelo o tla o rapela o tla ya fela. Ga ona mofuta wa thapelo o tla o rapela ka tumelo mo mabedi ya tshebeletso ya lesedi o kekeng wa o sebeletsa. E motshomoratua, mantswe ana ya ba ga ke phetse go a bua. Ke a bua go le monate, ke a bua go le bohloko. Ke a bua ke etsalwa ke ntho tse ntle. Ke etsalwa ke ntho tse mpe. Mamadi wa tshebeletso ya lesedi. Mantswe ke atisang go bua ke mantswe a reng. Go le thata, go le bohloko, go le monate. Wena Mzwakhe Goodwill Khatshela. Wena e motshomoratua. Ha ke bua mantswana ka nako tsohle. Ke ye ke atise o itšheba seiponeng. Ke tle ke kgone go ba le puisano go tswa pelong ya ka go ya pelong ya ka. Go tswa moyeng wa ka go ya moyeng wa ka. Mantswe ana e ke atisang go a bua mamadi ke batla o tlo itukise mo o leng teng. Ga ke eta o bua mantswe ana bosumo bona ba thoriso mo ntate Modimo a tlo o matlafatsa o tlo kena bekeng e ntšha. Ebe mantswe o tla kena ka ona bekeng yana, ebe mantswe a tla tsamaisa bophelo bao, ebe mantswe a tla tsamaisa lapa la gago, mantswe a tla tsamaisa neo ya gago, mantswe a tla tsamaisa talent ya gago, mantswe a tla tsamaisa kgwebo ya gago, mantswe a tla laola nyalo la gago, mantswe a tla tsamaisa lapa leno, mantswe a tla ba le wena boemong botlhe.
Mantsiana are emotso moratua o seo modimo areng o sona o seo le hodimo le rerileng hore o be sona how me hopolo ya batho how dipuo tsa batho how buemo ba lapaleno how so fitileng ho sona how motseng o tswang ho ona how di nyenyefatsong ka pa di nyefolong tsa batho how kotla o fetu ha toro ya motho e mong how tlo fetu wa thapelo ya motho e mong how tlo fetu wa takatso ka pa tabatabelo ya motho fe ka pa o fempa le ho di mole re bo shumbo na o seo modimo wa re ngo sona.

dilemong tseo ke diphetseng bophelong mona. Ke bone ntate Modimo a nka batho be ke tsebang dipuo tseo batho ba ne ba di bua gore ena ke ke a ba letho bophelong. Ke bone ntate Modimo a nka motho a mo tlosa legoleng a mo isa paleiseng. Ke bone ntate Modimo a fetola bophelo ba motho yo sekolong a na sa bonwe ka letho, yo sekolong go ne ke tshegetshege. Ke bone ntate Modimo a nka yona ntho eno e shebagalang e ka ga ena molemo, Modimo a e fetola go ba le molemo. Ke ka gona ke etsang kgoeletso tshebeletsong ena ya mantlha gore o seke wa etsa phoso e e tswang ke ba bangata, wa nka qeto ka motho ofe ofe lefatshe mo ne a ntse a re Jesu ke Morena. Goba le ga ka robala ka jeno le mofutsana o ya ka mokgwa o bonang ka teng, le ga ka robala ka jeno e seleto o ya ka mokgwa o bonang ka teng, Jehova bosi o na le bokgoni ba go raka fetola palo besonga ya ba dintho di a fetoga. Hei, go na le ntho nngwe mabedi a tshebeletso ya lesedi re tla e kala bosimo bona fela ka baka la nako re ke ke raya. Mohlolomong ga Modimo a re fa monyetla re tlatla re tswela pele ka yona be ke e tlang ke tle ke re go wena fela. Hopola.

pale ya ngwana le hlaso hey ha ke dumele le bitso la moshanyane nwana le ngwana wa le hlaso hey ke tla itlolo ka tsa tlile boemo ba mohlanka rena o jeng ha hae kapa go lakatseng dijo tsa dikolobe ha wa fetola seo ntate modimo a neng a se rerile ka moshimanino go phela bohlaswa ha wa mo fetola seo ntate modimo mogopolo wa legodimo o ne o na le ona ka ena ke ka gona mmamedi a tshebeletswa lesedi ke ratang gore ka jeno ke bue ka tumelo e feleletseng tsena se dikgothatso fela gobane ke le sebohudu le mmamedi ke bua nnete e phelang tshebeletsong ya lesedi gore a o ka itshwarelela ka mokana jesu ka nnete o tla fetwa seo yena a reng o sona ke rata o bua le wena motšha ke bua le ona mme ke bua le ona ntate bosimo ba thoriso o seo modimo a reng o sona mme o tla fetwa o tla ba seo modimo a reng o tla ba sona beta pelo morena o sa re hloletse ntho tsa o di haufinyana se ka fela maatla se ka tlohela seo modimo a reng o sona ba ba modimo ba bontshitse ditorong ba ba modimo o buile le bona ka tsela tse fapaneng ke itshwere ka mehla le matsatsi go na le nako e ne ke re ke batla wa sebohudi ke sa le ngwana yaba e mongwe wa batho wa tsheya ntate a mogolo ya ba wa tsheya a re seno ba wa hlanya wena ga o itshebile o tla ba sebohudi kae ka nako eno ga a sheba jalo o sheba motlhomong o sheba tshobotsi motlhomong o sheba batswadi baka motlhomong o sheba diphatlho tse ke tsena tse ke di tenneng motlhomong o utlwalele le melaka fela modimo ga a shebe ntho tseo modimo ya ba bona pelo samuele ke ya ba bona banna ba re ba ntse o ba tlaisa ka pelaka bo reng ke ba tlotsetse borena ke ba tlotsetse boetapele empa samuele nna ga ke shebe ka mokgwa o shebang ka teng samuele ke ya bona ke dinatla banna bana ba kwenne ba batle motlhomong samuele banna bana ba bua segoa se monate motlhomong samuele banna bana ba apara ka tsela e makgethe motlhomong samuele banna bana boo ba tlaisang pela fatlho saka be o re lenakala o letle theowela o boduma bona motlhomong matlhankana bana ba kgona go pakamisa leleme motlhomong matlhanka bana samuele motlhomong mankgaga monate motlhomong samuele lebaka la goreng ke kgethe banna bana ke o bane ba sebetsa ka thata samuele motlhomong lebaka ke gore ga o sheba banna bana o bona bokamoso bo tšhatsi motlhomong samuele ga o bona banna bana boo batlang o letle theowele go bona o bona banna ba tshwanetseng ke boetapele a na go sana le ba bangwe ba setseng re ache morena ga e se moshanyana fela wala tseba lenyatso wa tseba dipuo tsa lenyatso ga ditla ga e se moshanyana fela wa modisa o

0: e motho moratuwa ke ile ka re motho ke tlo ganna sefofane ya ba wa ntsheya ke ile ka re ke tlo ganna traka motho wa ntsheya ka re ke tlo aga ntlo motho wa ntsheya ka re ke tlo ba millionaire motho wa ntsheya ka re ke tlo ba lekgwebo motho wa ntsheya ka re ke tlo university motho wa ntsheya bona sky misa olora 086 3003084 mabedi a tshebeletso ya lesedi a tletseng ka maatla ya reng e motsho moratuwa ke kena bekeng ena e ntšha ke leboa tshebeletso ya lesedi ka molomo wa thoriso gore ga ke kena bekeng e ntšha tena ke kena bekeng e ntšha ke tseba gore ke seo modimo ke seo legodimo le reng ke sona 086 3003084 ke nomoro tsa mogala re kena bekeng e ntšha maatlafala moyeng o tlo tie matleng a mogena a sa se tingke letho gempe ge tswele pele go mo tshepa bo tshepeng ba gae le ga o sa tshepise gobane ya re tshepisitseng yena o a tshepagala dinthong tsotlhe thoriso go lesadi fm
1: dumelangamolatele
0: ka mme
1: kekgone scout za sole mona mzwake ke seo modimo a reng ke sona ke leboa modimo ka mantse ona makanakana mzwake nkile ka fumana gong ya gamiswa tseleng ke re ke gotlela sekolong batho ka tla ka itlama ke seo modimo a reng ke sona kile ka phiela kasekore kile ka phela ka ba le stresse ya ba ba beile matsogo marameng
0: modimo
1: ba ba neng ba nyagamisa
0: modimo
1: a reng ke sona
0: ga o batla e ganna koloi tswela pele o setsa ka thata ntse o tlo e ganna se ka ba mamela puo tsa mmang kapa mang ga o batla go lokisa ntlo ga o batla go ya emanolo lo ikhutsa go dule ga o batla go tsamaya ga o ntho tsotlhe tse pelong ya gago se ka emisa go di bua babidiwa tshebeletso ya lesedi ge tlo lwana ka maleme ya rona ge tlo lwana go fitlhela ka tlhola lesedi dumela kgotso thoriso lesedi dumela ntate nkwalele se ya le moya mongaka ngwaneso ntate
2: modimo o file motho maikutlo le tsena tsotlhe ga ka ne bo modimo dintlong tsotlhe
0: ngwaneso
2: mora modimo ga o file matso a o file matsoo a o file tsena tsotlhe o tla o fa gore o boele o tlo tshwagise matsoo o tle bo o sebetsa o setse mo phika
0: ntate
2: ke le boa thoriso tsatsi la kajeno le ga e le malaketela weekend ya gona ke beke ya gona e ntšha gape ke ge ikala ka matala ka mafosong seeeeeaeetsa gobane moraa modimo o ile ba go kopan le tafua batla le tafumana ko gota letlabile ka mantse yana ga fumane ga re atlileng le kise re sebetseng ke a lebona le ditikone ke otoa
0: thoriso lesedi
3: dumela mzake le kae
0: ka mogauli ka mme
3: ka mogauli tate yo lefatshe mola o tlanyatseyang tate ba sa tsebe ntho o tshwereng ntho e o e tshwereng ke ntho e nngwe e ka ba makatsang tate go nyatsa lenyatso o na nyatsa ya dafita a nkga dinku kanti o tshwere bophelo kanti o tshwere lefatshe nna ke re motswake ra nyatseya o le ngwana modimo motho mo shebe fela gore ga tsebe gore nka mo fodisa gona jale modimo a ka etsa mosolo ka lebitso la jesu re a nyatseya gape re modimo motswake mara ona
0: tabaphepimetlhe
4: ga ke sheba monna yo o sengwe le ena ka jeno ke gopola letsatsi le o leng wa belegwa ka lona moo ke ya o beya ka gara diatla tsaka mme ka tlelwa ke monagano o o reng ga ke se o be malalalaotswe ka sena empa
5: ga o pale ya seAforika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 go e utlwa ka ofela ga yona ka African Time reka castlemilk.kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng kapa o kene go websaete ya rona South Africa be sharp ga se a ba dilemo tse ka tlaseo tse 18
6: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobotsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Wa tseba ha le re sa le banyane ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele e monyana a re
5: ha o pale ya se Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time. Reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa be sharp ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
8: Wa tswa ntate mzwake ka share ntho eno e buang ntate ke kola mothaka wa mong e laka ka mofuta a Lesotho mane ya ba motho emong wa mophoka ga re nna ke tla kganna difofane ke takatso yaka ngwane eno ona betsena ntate se bile instructor ya batho ba kganna difofane.
9: E motho moratuwa ke nnete ko Modimo o kgona go kgethela se o tlabang sone bophelong. Ke gopola a ntse ke le monyane e motho moratuwa o na le kgono mong o na batompisa wa matitšha mme seo se tla se fela se etsagetse ga ke lebale mantswe a go fitlhela gona jale gona Modimo na bona tsela eo motho a tlo e tsamayang bophelong ba gae. Ke a leboga.
10: Dumela se budisa ka wana me matla a lemi ntho engwe lengwe e buang ke matla a lemi ngwana mme matla a lemi ngwana mme ha o re batla koloi o re batla e ngwana mme ntho engwe e tla etsa le bophelong ba ngwana mme ke nnete ngwana mme matla a lemi ngwana mme ke mantswe a kao
11: MK ke petse comrades about 30 minyake mbese sprone Modimo ha scale batho ya ka ha o scale di batteries a gale le masenke a gale Modimo o re nkile ka ofela o re ha hona ya battery fita emong ge bana ba ha ka ofela mme Modimo o re rata ke le ba bohle senyatse motho emong ho bana o moneka go hlopile ke le boa bjwa
12: dumela mo zwa ke ngwaneso ke seo Modimo re nke sona ke mametse mantsoa ha batho riso batho khale ba nyatsa ba re ba bona le pantiti ho nna ba re pantiti le nana ha hona moletlo ya teng le ke ke ra bona bophelo ha ba she ba nna go jane moramokatsa ba bona le nyatso le leng ho nna ba nyatsa ba nyenyefatsa ba botsa mme ke dilwane le na Paulina ma e le rona o ya kae ka le pantiti le na bona ha o tloba le bokamoso ke lona. Ee, ke le pantiti la Modimo ha ke le pantiti la bona empa ka jeno le nana ke re ho wena ntate moso wa ke ka lebaka la gore ga ra shewa dipuo tsa batho ga ra shewa nyamiswa ke batho re na le company ka jeno e bitswang MM Business Solution ya manufacturing ka gare motse wa Thabong wa Welkom ke re ke rona re tshwereng manufacturing company re ruta batho ona tjena o etsa mosebetsi.
13: Yona demzwaki ntatemzwaki ka lesitse ke bo hlugo wa fitla ntate mna tuteng dimo jena tseba nnete te ma South Africa moya dimo moya fatse tse to yetswa ke modimo bua le tenda ka di blessing tse itse ma sa tlhola ke fumana ka le nna letsatsi se fumaneng ke yone etse ka thato ya Modimo a le wa ntate.
14: Dumela mzwake wa bua ka lentswe le bohloko wa bua ka lentswe le boima ka lenyatso e batho ba nyatsa lefatsheng mzwake batho ba ya nyatsa o ntse o mmona gore motho yona o ya lebile lebitleng o re wa mo tlhalosetsa o re wa mo jwetsa ngwaneso tsela ke ena o ka kgonang go phunywa ka yona a o shebe ga nngwe fela obanene o tsamaya ka maoto o sena letho a o shebe ga nngwe fela e kareng ga o phele a o nyatse le nyatso le tletseng ka re o batho empa nako e tlo fihla ya fihla eo ba tlo reng gore gopola ka yona Motswaki modimo a re tlhonolofatse Thoriso beke e nangtate modimo a tsamaye le rona a re pate a re etse gantle ka lebitso la Jesu Jeanette Tšhabatsane ke a leboa Motswaki amen
0: mabelo a tshebeletso ya lesedi e re metsotsong e na e setseng e mene re ya go rengela shebeletso medimo ke tla fangwane e supitso ga tsumane ke tle ke re go wena ka nako tse ding ke ne ke na lo ipotsa gore ebe o tswalelwa polasing ke sebe ebe ka moga metsotswana kere ga ke ne ke na le monyetla o ka fetola be mo bonane ke tla bo fetola motlhomong ke tlhaele Gauteng motlhomong ke tlhaele America kapa motlhomong ke tlhaele Canada go tseba mang fela modimo yena ya ba gaetse phoso beke ena e be beke ya maatla beke ya tlholo beke ya bophelo mme ga o qala tsatsi le gago mesong ya ka jeno o tlo bue mantswe a reng ke motlhodi ke tlotse ke tla dula ke tlholwa ka nako tsotlhe ke seo modimo a reng ke sona mantswe ana e tla ba seikokotlelo sa gago le ga maemo a ba boima le ga o utlwa o tlelwa ke mathata tswela pele ka nako tse dingwe o tla bua dikgapantse di theoa batho ba o bone o ntse o bo sosela a the ga ba tsebe leeto le o tsamayang go lona ga ba tsebe le go a tata ga ba tsebe sekoti se o keneng ka ra sona fela mantswe ana ga o tswela pele go a bua le wena ka tsatsi leng o tla re ke thabile ke fodile ke bona ka matlho ya kgaola yaya empa kosi o le mphuthe e boga seme ke se imalete a re ke lengolo le monate ka mehla ga ke lebala o pelo yaka ke anyago ke lengoletswe ke ntate o modimo tate fela mabeletsheletsotsedi ke manane o tlatlalatelatlhe a rre qb ka re tlo ditshwatlha ke dimo monate isamenjise ntho tse monate ka lega tsa dijo tse monate fele mona a utlwa ntho ka gantshwa ukootwo tsena e tlhe e tswa ka segatsetseng ka mana akubai

0: o sentse ke na melaetsa ke le bua batho botlhe ba mametseng seale mo ya sena bo dineo sentle moreifi dula mametse ka motlhale matsatsi kgaitse di aka ao tswepenyana ka lentswe le bonolo tswepe ka boikokobetso ke tsatsa mametse monate a re foto ka motlhale matsatsi kwaname tsela monate ka nako tsena nkgono wa ka oa bjago mane nkgono mana mona tsumane ke mantle metsotsong e leshome le metso e mehlano ka morago ra ya leshome le metso e mmedi a re batle preacher emmasiza
1: ya ka letse maru modimo ya tshepagalang Jehova ya sa boneng ka matlho empa mesebetsi ya hae ya bonagala ntate o kene le rona kgweding ena ke mantaga wa o qetela kgweding ya phupjane kgweding ya batšha morena le modimo ka jeno Jehova ya lokileng ga re kope letho re tletse ka teboo fela gobane o re ha le kopa dithapelong tsa lona le nne le leboge empa ka jeno morena le modimo re tla ka teboo godima bophelo beo bo fetotseng go momamedi wa sealemoya sa lesedi FM Jehova ya ka letse maru re leboa tsotlhe tseo re etseditseng tseo re etseditseng tsona kgweding ena morena konyana ga e be le bophelo ba momamedi wa tshebeletso ga bo ka ba ba fetoga empa toro ya hae ga e soswe toro ya hae ga e so fele o modimo ya tshepagalang Jehova le ga seemo se sa tshepise ntate matla otlhe re a leboa gobane o modimo ya tshepagalang konyana rabo sa feleng re ya kgweding e ntšha konyana kgweding ya phupu morena re tlatse ka maatla Jehova ya lokileng gobane o modimo o re tsebelang tate ya maatla otlhe ke na ka ra dipelo tsa utlwileng botlhoko e le o ba wena mothobi wa tsona ntate ke na ka ra tshebeletso ya lesedi o fafatse madi a konyana ntate ya maatla otlhe ke na ka gare ntate go dintlo tseo ba mamedi ntate ba dulang ka gare o tsona o fafatse madi a konyana ditsele mo re tsamayang teng ka gara dikolo ka gara mesebetsi ka gara dipetlele ka gara ditšhankana Jehova a lokileng tsamaya le o ba modimo o motle gobane ga e sa le o le modimo e a sa fetoe ntate ya maatla otlhe re a leboa ntate o modimo o motle tsamaya le rona ntate bekeng ene re e qalang gona jwale modimo o re etsetse ka mosale ka mogau Jehova a lokileng gobane o modimo ntate o modimo mora ebile o modimo moya o halalelang mogau wa Jesu Kereste lerato la modimo ntate kopano le matshediso a moya o halalelang di be le rona ka o saeng kae go fitlheleletse ntate o gutla ka Kereste ke morena amen ya le rapelelang ke preacher emmasitsa modimo koo amen.

0: Ema shema mabedi le metsemedi metsotso pele re fitla gore nya pele ba re pontwa re tla ka mmina ro tla ka ona monate bana gitla ke tlo thoba pelotsene bafana bafana ba tshije dipapadi tsa bohope wa lefatshe ine ke re ke le thobe bona le pide kile ka o kela yona shikaida a place be star take time to know her nkana go mo tseba pace slash what I said yeah fair 086-0003-084 ntetse tshe o qhuba boswile wa sa feteng ba bagago ka pa ontsi bise fela gore na wena illa ha mona tjena o lokai pesba ka sika ka so phela ngo sona le sona situmi ya maqhubunga maholo a di milioni milioni dumela
1: o no
0: o jwa
1: o japo
0: ye mo ya lo fatsi
1: ndare
0: mo ya o fatsa ka ka
1: ke bo go iba fana ba fana ka mo tsone ntse tla go di ka ntse ka tee
0: ha o ntse bo go ke ntwa ma o bane kwa
1: na cha mo di mo ntse ke tsa ma ne ba ha ke bo re ke ne tswe na ya
0: ke ke ba kae
1: ke da den bidu mo bo bo
0: da den piti ogni dropo
1: Eh, ba tlong kwa bosimo bo ntswala wa ke nya magatang a kae fera. Malu mane, kala ke nge nda detha ke sote ke, ke ona le molaka wa hemo. Ai, mo tlong pa ke ya. Ke go go lo nna mo tlong nda tya.
0: Eh.
1: Na ga ne di, ke mo ga ne di tlhola bo sile ba tlhola se le tsala na ba le bene le tsala ke tshiki a ke bo ra ba tlhola ke tshiki a ile ka mo se di. Ba ba la sa ke ka mani di ya ke.
0: O thewe tsona brother.
1: Ka tsentse ke ne tso tewe go tewe ka bo pastori.
0: O a no o me gafongwa.
1: Eh.
0: Ya re wa da David.
1: Da
0: le. O tsakela o go kuphehlo mo go.
1: Ya bo ile ke rwa ke ga ka tsiya semana o go le jwa le lwe. No a mo tsaka nya la ya ke tsaya ja tsiya semana ke rwa ga tsona go ka ba ne le tsino na mo na ba tsene. Ha ke tsitse tsini tso so.
0: Wa tsama mo di mo mo holo ga tla kopana tsa tsile mona tautwa.
1: Tangi ya ke ba tsike tsama le ke ndwa.
0: Ke ya le bua. Ba me tse sebeletso ya le sedi ke ntate MPT ba mamedi ba ga qhoba busu ke batho ba lokileng hore.
2: Le sedi FM le tswela pele go aha mo ho le se tshaba ka ka.

0: Ya, tse ka go ipotsa. Hey, wetse ka go tse.
1: Tu kwa tso mo ya go fa se pruna ka tibe.
0: Ke ba fa ba fa. A
1: tshe ka ne tuwe a. Ke se mo hloko go go bene ke ne ntse ke yone tibe di tse.
0: Wa bona radio bo hloko jwa go tse bela ke tla be ya ke tshejile. La ke utlwe bo hloko.
1: Oh, a o tla loka pa ha re tshilise.
0: Ke le bo go. A re ba raga diobo e bo hloko jwa. A tsa ba go sebetsa ga diobo da. Jwa lo la lutlwala le pelo le bo hloko nna ke sa utlwala di be.
2: Go ja diputi.
0: Eh nge a phela wena?
2: Nge a phela.
0: Figi.
2: Eh o tle le ke tso phela bohobe le ntle le maotwana di kgole moroho. Ke a tse bo rata moroho.
0: Nka qopetsa ka mo maotwana ana le sopho ne.
2: Eh o ntse o ke se ke re bohobe.
0: Sikina bo bua nnete tja tsa dilo tse jolo ke di rata jwang.
2: Eh le le ke ke bo tse ka go ne ga tsheya mo hae. Yo ke di je.
0: O nka ja monate jwang fela.
2: Eh mama o go peletse ke nna la sa bone wa ya nguta go thewa ke ngwanana.
0: Na no ile kereke.
2: Eh le ke ile kereke.
0: Oho.
2: Eh ha ke ai na ha ke le lofa.
0: Ke man lofa.
2: Ah, eh, how na mucha lofa. Ah, but un tetela e tsamiri ki kugubeles. Eh, kitusa, jo. Kitusa abuti tornado hate pe ki kire azuwe. Kipuse kitusa le abuti lishono no play ki kire azuwe. Bese kitusa khun mama hlazi kire azuwe. Baska go bala ba mamele le ntse kumametsi.
0: Ngiyabonga.
2: Ngiyabonga baba, thank you.
0: Juta, ke le seri? Dumela hle.
3: Mari tumana go khontha mranaka.
0: Ila, ndale bishop.
3: Ai munna mana, ma. A jaba tsala madima ga tamu ke di vita ba tswa ba ni pilo ma tse.
0: Wo tsetsi.
3: Ah, ma go pase mona na ai munna gore ke ndio ke di tuka ga na ga mona we.
0: Ndate bishop, ndate ba bena o kae?
3: Ndate ba bena o ding. Yo ya he, o da mo so pa ganga gela ni ngapa ni mo ja to la ona ja so da ga kai kai ai cha ma ga nyana ma ga ji.
0: E sa le qetela hana kula ma.
3: E ya ya na ga ne ga ha o se le ma thata le tsoka ona ma ga ja hola. Ke na nna go nyana le nna tsa ma ga ja ke ja ja mkutu.
0: O tla etsa senanna bo ke re bo qhoba bosiri bona e.
3: O gari dumana go ja jinke na tsebile. Nga dumana wa tla tsebile ha ga mshe ba ke motho a motle wa go jetsa. O gire wa tswa re e hona le tsega la mo yena mo go le mo tla mo tse. Ke ga tsebile ka mo ga sa tsemba ba go ga mono. Ke ga ka mo le tsama go di porto mane ka ke la ka tsebile ke ba mane. Long term for the game. When I demand the name of some pay, what about what?
0: A jalabo.
3: And in that,
0: I can assume a message of it so super or rapidly. Do mail.
4: Oh, yes, a moto.
0: Yes, a moto.
4: In our care of the rapid 442, South Target table. As you can know, you're 19 at 442. I don't want to track a city with the money. Ka mo dumo mpe le mane bona mo go kgolo la batho a tsena le tshola le tsala a se ga ntse ba tsebe bo re o ka ya ka di
0: we
4: tso motho
0: ya e bona ke tse di central tse pedi
4: e na re pedi mane ponto ba tla batho ba di
0: bana ba tla fepelwa ke mang a be ile mbatha ka ntle
4: a dire ha bo le ba ba ha ba ka le dikle tse tse motswa
0: re go a take middle fielder wa rona ne le mang ene le mang middle fielder o a thekang go bana mokwena ke central
4: ene la polo tshile ntle le masego
0: a take middle fielder rena le 6 tse pedi a gere rena le 6 ya central defense rena le a take middle fielder ke rena ne le mang a take middle fielder ne la police ya taking ya gona
4: ona gona o thusa le masego pele
0: mang ke batle mo re ngona gona o thusa original a take middle fielder rona ke mbatha ona le ka ntle le papadi nye qalanya bafana bafana re bapala le Mexico re ne re sena ona entse di central defense tse pedi tse metleleng eleng ya le mokwena ajir ngire adam suna la kantle mbatha la kantle le mbatha la kantle ke mang original attacker ya mpa ene rena le yona
4: ya rena yo
0: mhm
4: ya rena yo ona
0: Ari ari tle re a ke batla go go tete ga se tshe mene go feta a ga tsini sane a tsini sane a
4: tsire ni ba ga ni ma ba to pitse ka man ka mme di pitse na tshe a go se pontu mo ye ke re ne ma mo rena mo pas ka man ka thabang tsole na tshe go se ke ke o tsoro ka go no ka ba na ka man ka na di na tsa lo hospital ke re kholo tshila tshe go se ke mo thare ya brisa tsela tshe pela pontu ha le tsa mo tsumora na
0: rantse ba di o etse mo tlo o tla lo e tla re qabanya bolo ba di ya le bo wa re ke mo tute ko re le seri hallo
5: ke mo la tonto
0: hallo ke tele kae
5: ke teng
0: lo na ga re ba tla o la ke mang kae
5: nna ke nana kwa ntshetseno ponto ke di qhoba go sile le mo ngana mo ka se ka go ntsha se ka bantsho ke re se tlhoka se batla ma khatata mo le teng fizinya ma tshiro re go se ka le ratswana ke mo le teng mo ka tumo le pare
0: ke le bua a o stumeng
5: a simole go se ntoma
0: a simole go ntoma e mo ya fa tse dumela le seri
6: go ndule ga ngwana nda
0: re tele go a bile tsatsi le le ga ke tate ponto le kwa
6: wow wa mana me mo ya fa tsa o re
0: tsa ba e ponto
6: a tate ponto mo mana mana e u bua le ntle ke se ya gere e bono le futa ga re tsogile e tsobe go si mana me ke uma r65 I mean r59 alba geneto prongor street ke kopela ke kopa tsosa ne moma mam matheto le fuga ya go vele ga mo ke go re buisile ntate baba le fuga ya go vele le ha bo le fu le mo ena wa ka tsale bo wa bondo
0: he tsale wa utwa
6: e je bo so ma ya ke thata
0: o tse bo thata
6: ke bo so go mar ke thata ke tsi tsela
0: hey mabedi ya nna ke tseo ke tla lefana ke enwe yang ke ka lefanya ke eng ke tla lefa le tla ba beterenyana ka yona libye tsakanaka e ke o tla mamara hai re ke le ke yena ya lo nae ke lo le gotha gotha le pile ke lutlwa dikatara le tsa dikatara utlwang katara tsena di lietse di bebeteng

0: mang sechaba bona le ponto wa selepo lena nung la RQB holy city fm fela
1: holy city fm fela le city fm ke mo lela wa rato wa lela mamedi ha re ke re shebetse ya mang sechaba headaba rakhwebo rakhwebo e o le bitso la ha ile ntumela nku o lebelletse o gutlela komishining ya madlanga ka jeno tswela pele ka o fana ka bopaki rakgwebo tumelo nku jalo mamedi go tse ding gape tseyamang setšhaba ditaba ke tsena ba ile ba kena mebileng go ipelaetsa baagi mane Soweto mo ba kopa mmuso gore ka nnete o ko sebetsane le taba ya botlokotsebe dithethefatsi le baagi bana ba kenang Aforika Borwa ba sena ditokomane kapa ba Aforika Borwa ntle le ditokomane tse ba dumelelang go ba nageng ena crime drugs le illegal immigration ke tseya mang setšhaba mamedi he tseo ke rokelang go fa tsona ga nako e le mo namo e leng gore e gona teng tlotloditse ba utlwa gona ntse e tsala mamedi ka jeno ke la masome a mabedi le metso e robong kgwedi ke ya Phupjane 2026 go sane ga go tseba le setlang go e tsagala ke difete tsa June tseo batlhophisi ba March and March ba lang ba re ba tla kena boipelaetsong gore melata e sena ditokomane Aforika Borwa e gutlele dinageng tsa bona jwale ke letsatsi la go qatela mamedi tshebeletso ya lesedi pele re fitlha letsatsing la la masome a mararo re bone le mmuso nagong ya Lesotho tshepisa gore ba ikutlwang go gokela gae bakeng sa polokego ya bona dibese di tla romelelwa ba iponagatse dikomišeneng tse emetseng naga ya Lesotho boemeding ba naga ya Lesotho bo mane porofenseng ya KwaZulu-Natala ka opola gore porofense ya KwaZulu-Natala ke engwe diporofense tse tshwereng Basotho ba sebetsang difemeng ke tse dinye tse yamang setšhaba tse ke ne ke reketle ke o fe tsona tse teng kwano bone gore ka nnete palo e ntse e ketse ya baagi ba Malawi le bona jwale batho ba bangata ba ntse ba ipotsa gore ga o bonagala palo e ngata kana ka fela KwaZulu-Natala e be ka rona ya Aforika Borwa ke ba baka ya ba sena ditokomane ba teng Aforika Borwa baagi kapa melata ya Malawi ke ditaba tse ngata tse ileng tsa baka gore re qatelela re bona ba bang ba baagi kontinenteng ya Aforika ba lakaletsa bafana bafana gore ba tswa dipapading tsa mogope wa lefatshe ba seke ba sebetsa gantle mohlomong o momamedi wa ipotsa gore na gantle selelwang ke batlhophisi le ba bang ba batho mona go March and March 30 June 2026 ga ra tokomane ya bona ba bontsha gore go na le batho ba sebetsang Aforika Borwa e le molata e le melata ba sena ditokomane tse ba dumelelang go Aforika Borwa ba re ba bang ga ba na fela le bukana tsa go eta kapa mangolo a go sebetsa Aforika Borwa mamedi wa tshebeletso le sedi o ka gopola gore molaotheong wa naga ya Aforika Borwa o teng o tlalosang gore bakeng sa kgwebo tse nyenyana ga gona moagi a tswang nageng e ka ntle ya tlotla a etsa mosebetsi o ka kgonang go e tswa ke mo Aforika Borwa mona go dikgwebo tse nyenyana ke tsona tse dintsa ntho tse ba di llelang gore barba ba batho ba tlhagang dinageng tse ka ntle ba etsa mesebetsi e o bona e leng ma Aforika Borwa ba kgonang go etsa ba etsa mehlala ka bo di-saloon go lwa batho mo o kuta ditlhogo le mesebetsi e meng mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ena ya kgwebo tse nyenyana tseo re bone melata e itshokola ka yona ha ile Afrika Borwa. Ba bang ba dikgwebo tse kgolo molaotheong ba bontsha gore o lokela o patele, o lokela gore o bona le bonyane tšhelete e tsang dimilione tse hlano e leng eo ba bang ba bona ba senang ba sa kenang ba theileng dikgwebo tse kgolo mpa ba sa ka ba ba letekanyetswa tšhelete eo ya dimilione tse ka bang tse hlano e ba lokelang go e beya tafoleng. Ntle le moo o ntsha gore mesebetsing ena e sa batleng go imatahanya le melao ya labour e sebedisa melata go ba sebeletsa gobane ba tseba ba re ba mogaung wa mosebetsi ebile ba tla ba fa tšhelete e nyane. Ba bontsha gore boragwebo kapa bahiri ba qetelela ba sa ipapisi le melao ya labour gobane bogolo ba batho bao ga ba ngodiswa, ba bangwe ba bona ga o tsewa ga le gore ba teng ka gare naga ya Aforika Borwa. Ke ka go ba reng ga ba kgotsofala ke tseo ditaba, empa e kgologolo eo e tlile ba llang ka yona ke ya gore baagi ba senang ditokomane tsa go ba Aforika Borwa ba gotlele nageng tsa bona. Go na le batho ba e kopanyang ba utlwisisanye ka gothwe melata ka ofela e lokela go tsamaya, empa ditabeng tsa bona ba bontsha gore di-illegal immigrants, illegal foreigners ba re di tsamaya Aforika Borwa. Mme re ile ra bona he go etswa bonyane ditekanyetso tsa tšhelete e kalo ka dimilione tse 600 bakeng sa go tlisa polokego letsatsing la go sasa mo namo e leng gore go tla ba le March and March Aforika Borwa. Re tla bona re na ditlaba kae. Mamela jolo tshebeletso ya lesedi, ditaba di tentsa hora le hora, o tlo utlwa gore na tse ntseng di etsala ke difeng. Mamela manana wa rona ditaba, re na le makumano seng goreng ya bohlano go ya goreng ya botshelela. Ebe motshegare re na le naneo la ditaba le legolo gape le bitswang ka gore ke imatlafatse le kena metsotso 30. Ebe mantsiboya ka gore ra botshelela, ebe re ba lenaneo la ditaba le bitswang ka gore ke matshotlo go ya goreng ya bosupa, gore o seke wa fetwa ke ditaba. Gona jwale tsena e santsa e le kgakgangkgang mona go marangrang a dipuisano mo e leng gore maAforika Borwa ba kena dipaneleng le baagi ba continent Africa ba ba tlhalosetsa gore na ba neng ba sa kgotsofala le bane ba botsa dipotso le bane ba re hee maAforika Borwa a botswa ga ba rutea le bana ba re jale neng ga le ruteile le sa sebedise borutei ba lona mo le tswang teng. Ke ditaba tse ngata mamedi ke tlhola ke nka bo digwaga tse tlhano tsa botlhano se ka ka gobala ke imametse ntle ke ga kore ke utlwena ka Ghana ba reng, re ke utlwe Nigeria se ke mametse a golo rena ba reng, ke mamele ba bo Burkina Faso kwana ke utlwe gore naga tse ka reng bo Botswana utlwa le naga tse tlhile di emang le Aforika Borwa gagolo boemong bona. Taba tse ngata mamedi ke taba tse ngata. Go na le e mong gona mona go ba tladeng ba ntse ba tlhalosa dipaneleng mona tsa marangrang a dipuisano a bontsha gore a go wa makatsa gore ba bang ba ikutlwa e kare ke Aforika ka ofela ha ba le Aforika Borwa mona ba lokela go hatikela melao ya teng, empa bona batho ba tshwanang ga o yana heng tsa bona mo ba tlang teng o lokela go kena ka passport, o fuwa matsatsi a o kena ka gare naga tsa bona, o ntse o lokela go etsa dintho tseo le bona ba lokelang go di etsa ba kena Aforika Borwa. Empa ba le re le Aforika Borwa ba re we are one nation, go sasa ba re re tshwa bakeng sa polokeo ya rona. Ne ke shebile dikgatiso mamedisa video mabano no matha motsena tsa bana ba tsubang dithithifatsi ba tlalewang go ya ka menyenyetsi ba direkisetswa ke baagi ba ka mane ka Nigeria mane e Durban. Mo ba bontshang gore ena ke tikologo eo go phelang bana ba sentsweng ke dithithifatsi ebile di ba bolaya. Jolo ba bontsha gore ebile batho bana ba tswang dinageng tsetsetse ka ntle ba rekisang dithethefatshe, go thoa ba ya balo ba rekisetsa dithethefatshe ba apara bohlaswa gore ba seke ba bona hala ba apara bohlaswa ba be ba seke ba hlweka ba tsamae ka re le bona ke karolo ya batho ba o ileng hore ba sebedisa dithethetsi go se ka bona hore ba ile ka sepheo sefeng a ba ke ne ka ra bona moo e seletse metsotso ka mora gorra ya pele ke tsamayang setšhaba ne re tle re o fe tsona ngata mamela lesedi fm
0: ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenaneng la RQB go lesedi fm fela
1: go lesedi fm fela mamela tshebeletso ya lesedi he go tsa basebetsi re re tle re etse tjena
0: mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka mantaga le Ponto wa Selepo hashtag ha mamelwe Ponto go lesedi fm
1: ha mamelo Ponto tshebeletsong e ratwang lesedi fm lesedi fm ke molelo ho a ratwa wa llelo kae kapa kae o hle moeleng roma metsi ena tshebeletso o le gona teng mamedi go tsena tsa basebetsi tsena kgoding ena re tlo kena ho yona ka laboraro ke go sane ya fela ka laboraro a e qala ka laboraro a e qala e tla be ho qala nako ya tax season batho ba tlo fumana tšhelete go tswa tšheleteng ya bona ya lekgetho eo ba ileng ba e patala mane SARS jalo go na le ba auto assess ba tlo e fumana ntle le go faela go na le bane ba lokelang go faela bana ba lokelang go faela o ka faela o sebedisa le SARS mobi app go tloa ka la leshome le metso meraro ka di 13 go a faelwa batho ba tlo fumana itsinyana go tswa tšheleteng ya bona ya lekgetho eo ba thusang mmuso kapa eo ba patalang SARS ka le tšhelete ya SARS e leng gore ya personal income tax yaane ya pay sun eo batho ba e ntshang o patala go ya ka gore na o gola bokae mme tšhelete ena e fumanwa gagolo ke batho ba golang tšhelete ka godima 6,000 empa o e fumana go ya ka gore na o contributile bokae ga o e fumane ka go fela le teng tšhelete o e fumane mmuso o fua itsinyana e reng re ya leboa tshwara ge o lo reka maotwananyana ga ke le samente o lokise ntlo jwale bana ba lokelang go faela ba lokela go faela go tloa ka la leshome le metso meraro ka di 13 tsa June le go akenwa he di SARS mobi app re bua tjena go bane re batla letle le qalelle go sheba dinokwane mona marangrang tse tla be di re di tla o thusa go fumana tšhelete ya gago go tswa mane SARS e be di ja ditšhelete tsa lona bane tla be le fane ka di ID number tsa lona le fane ka eng ba fitlha ba kenya di banking details tsa bona go itswa gape le tsamaele le o update le shebe gore na dibanka tseo tse le sale di kenya le ngodisa ka tsona e ntse le tse tshwanang le kena o ka kena fela wa update la o se o tšhentšhile di address o kena mo SARS mobi app ke app o ka e downloadang smartphone sa gago wa le nna nka kena ona jwa letsena ke batla gona bale tsena o tsebe technology se re odimo aolo ga o sa tlameya o ne o tsamaye o le o fola SARS kwana one ore o lo batla notice of registration ya SARS o re nta ka founu mone ke a e downloada ke kena app mona ke a downloada notice of gana ke notice of eng registration le mosebetsi mo adibatlo a ke downloada ke kena ka moo fela gona jwale tsena ga lokela go kgema le marangrang le technology e sebediswang moraong tsena gobane e re thusa gore mela ela e melelele e fokotsehe melelele e fokotsehe hona le nthotse ngata tseo gona ngodi o di etsa ka tseo gona ngodi etsa o di etsa ka o sebedisa SARS mobi app batho ba palama ba lo etsa nthonyana lo alola alo kopa fela notice of registration ya ka nanga e fumana fela ka ntlo yeo ka nanga e fumana ka SARS mobi app ya ka nanga e fumana fela ka SARS mobi app ba e palamela le nna ke la nna ka palamela ne ke lo batlang Ara ne kilo ba tax number ki le betle me kwa kilo ba tax number. Tax number ga sheba ka mona wa ifumana. Sheba wa ifumana. Ponto wa selebo. Mametsela seria family seria fam. Ke molelo wa rato wa lelo. Kae ka pakai hohle. Mwele ngoroma mesina tsebeletso o le hona ti. Ke 7 thotsa ka mona. Bana ke tsebe re di hana ye tsebe na o itsala jwa. Yang hana. Ne ke re tle ko shebeletse dintsa dinthotso ka di etsantsa bohloko ka hara app ena. Ya SARS. Ele shemele metsube metsotso ka mora ho ra ya pele. Ke mogahlele wa o atela RQB lo wa selo bo ditimotho.

0: mametse ponto wa selebo ho lesedi FM
1: ha mamele ponto ha mamelwe
2: ke tseo ditlabelane tse hlano tsa hora ya pele lenanong la RQB le ponto wa selebo ho lesedi FM fela.
3: Mabedi pele re kena tabeng tsena e ne ke ile ka o fapile monate ya Oliver Mtukudzi e bitswang ka gore ke motse rendende. Jwale ke tlo fa 5 play at 1. Pina ya pele eo re tlang ho qala ka yona ke ya Liso e bitswang ka gore ke Maobane. Ibe ka morao ho moo re tlang ka pina ya Nomfundo Mo e bitswang ka gore ke Soft Life. Hona le pina mona ya Brandy e bitswang ka gore ke Should I Go e tla ba boemong ba boraro. Ebe re o bapalla pina e monate ya Ndajia mo a nang le Acuesta e bitswang ka gore ke Love Me. Hona le pina mona ya Malome Vector e bitswang ka gore ke Nobody. Re tla o fa yona le yona ke tsona tse hlano tsa go rapele Maobane, Soft Life, Should I Go, Love Me, Nobody. Ngwane eno a ke a mo rata majita ga moya wa ga o phomole ka kgotso le wa badumedi botlhe ba seng ba le siyo lefatsheng le ka kwano. Malome Vector a tlhokala go tsenya koloi mamedi ka gopola tlhe empa he o ntse nalane ke mongwe wa batho ba ijang ba bapala karolo e kgolo tlhaisana ya Lesotho se dikwadikweng sa mmino. 5 play at 1.

0: emashume mabedi le metse metlano metsotso pele ho hora ya bobedi re nya bobedi ke ya tswa ke ya tsamaya tla ba le teng among a puff ke o tsholo tla o nka tlo reng ya bobedi tla se bolo ho reng ya bohlano dikalani ashume mabedi le metse metlano metsotso pele ho hora ya bobedi mabedi ha re bua re tlo tla re bua le ntate Gauta Mofokeng setsebisa ditaba sakana pe sibisa ditaba tsa machaba teng kwa re mohaleng re bua le ena ka mehla le matsatsi phoka
1: ndadi
0: hozwa
1: mongaka ke a bela wena o bidiwa
0: ai ke iphelela ka nnete ntate tshehlo
1: ya re bela mongaka
0: uno ile ka mafelo a beke ke a tseba o motho a dula ka ile kwana le kwana le kwana
1: ai mathati ana ke hae mona sekame se batla se le bodidua le dirati ebe ke dude mafapo a seng a kgatetse a se ka bolawa ke segame
0: gana ne re qetela go bua moo ke sa o fumana mogaleng moo gana o ne o le kae one ne le etsang ne le tswetse kae ne di le kae o utse ne o le tlerense
1: ne ke le tlerense kwane ke tsamaike le bana re ile ke baika dijenteng mono ke ile go ja bana ba basotho go naa ngwana mosotho kgodiso ya gae e jang
0: Oho. O le ntseletsa mo sebezi le ka nqondze le ba ruta le ba bontsha hore ntho di tsamajwa.
1: Nda dilen ke di ona e di di mona ho bona ho mana mo soto o hola a itse ba bona o nalane a hai o tswa kae o ya kae re ba ruta ka tlhao re ba ruta ka mo ka ho mabala mo tlodi wa tlhao.
0: All right ntate. Re tle re bue he ka ditaba tsa rona.
1: Nah,
0: that was always a chair, that's very

0: ntse ke phela na e ka ba lona le pela jwang.
1: Mamedi re bua ka setlhogo sa go arolelana boikarabelo dikamanong kapa ka gara lelapa pakeng tsa monna le mosadi. Nomoro tsa mogala gore le wena o tlo tshwaele kapa o tlo o botse ke 079 758 5066 079 758 5066. Ntate Gauta, ga re ke re bue mona he, boikarabelo ba mosadi ka tlong ke eng, mme boikarabelo ba monna ka tlong ke eng? Ge qala ka mesebetsi, ga re e qala ka mosebetsing ka mo pele re ka ya go tse ding.
0: Ka ga lelapa, mme o lekana go bona gore ntlo e tlwekile, o lekana go bona gore bana ba tlwekile, o lekana go bona gore dintho tsotlhe tse e sebediwang ka gago lelapa di teng, gore ntate re ga a fitlha a fumane dijo di le teng, a fumane metsi a tlhape. Jale ntate ena ga e ko go bona gore dijo di teng, bana ba phela hantle, ba tshireletsegile, ntho e nngwe le nngwe e tlhokwang e teng ka lapeng. Dijo e leng ke mosebetsiwa ntate ono gore dijo di teng, mme le ntate ba tshireletsegile.
1: Jale ga re se re phela nakong eo e leng gore ge se re sebetsa kao fela, o tlo fumana gore jale mosadi ena o tshwere ka thata, o tshaba bosiu kwana, na nka mo thusa?
0: Ga mme a le sikong ntate, e ka sijana a sa sebetse, ga fela a le siko go e na le lebaka le ntseng a le siko ka tlong, bana ntse ba tshwanetse go tlhokomelwa gantle, dijo ntse di tshwanetse go e tsala. Ntate gantlentle o a lekana gore a phegele bana, ga ebe a e na le bana, mme a le siko a seke ka lebaka. Ntho e nngwe le nngwe ba mme o ne o na etsa, ntate wa etsa le go tlhatswantsa tlhatswa. Ga o le ntate o tshwanetse o tsebe ntho e nngwe le nngwe e bang e ama bophelo bana. Ga o tsebe ga mme a ka kula, gobane metlheng ya kgale mme ga a ne a kula o ne o tseba go digaitsedi di teng, leloko le teng, le bagaisane ba teng. Empa o tshwanetse o di tsebe ntho tseno, gobane ga o se go etsagala gore go a kula, o ke ko emela bagaisane ba batlo bona botlhatswa bo e bang bo teng gago, o se o tloeletse go mme gayo. Ka mogo o tshwanang dikgomo di jeke tsa go bala nageng, fela mme a ntse a le teng, le dikgomo ga di a tla gae ka gobane go thweng tate gayo o a kula, terata e jeke ya lokisa gobaneng tate ga ayo.
1: Mamedi re ke etse tšhena go tswela pele.
2: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso.

0: ke ha ding yena tatang ka ke do da ba sa re di sa po po lo sa ba ho ntsha ye nwe ya di do se bang ke ka le lapa se ke aman da di da ba ta ma ta ba ho ta ho aba di do di abu a ke nda de ho ra o me na ka to ya ya ka e na ka e sa wa ni da de ne le le nda de di da ba se aman ka mo tsio di ba te ka la ding di ba ta ne ha mme manye wa to ka di mapofo ntate ha na matao ka di mana ka di popo sa hore di ena tla ha manye wa ka di mana ka popo ka pao ka di mana hona le di ntse tse sa ame tse tse ama mme ha holo ha holo tse ama bana ba bana na di ya tla mme mme wa le a di tsitse tse ho ntate ha e ba se di ya tla ntate
1: 0797585066 wena o phela jwang le wa gao mokhantufa tate gauta tšhelete ya mosadi wa ka ke re se re sebetsa kao fela batsatsi a tšhelete ya mosadi wa ka na gona paetso ga nnang ke tšhelete e ya lapa le kapa tšhelete ya gae e be o isa gabo kwa o ntsa re yena o ikenetse sekoloeng pa ke ntshitse dikgomo
0: ntate motlhaone o ntsha dikgomo o monyala a e tla mona go tlhabiwa kgomo yane ya bogadi kapa a jesa nyomona ja bogobe le ga a ka ba a sebetsa tšhelete e tlameya e be ponokenong ya lelapa lena ga e be a batla go kwaba motswadi ya gae o tlameya go jesa gore a-e lapeng kwana mme o na le mathata o na le mathata nakoale a kereng ke bokana re ise lapeng le ga mosebetsi e le teng lapeng e be dikgaitsedi di batla di le botlhaswanyana o tlameya gore a o kope jale o kwala botlhaswa bo bone lapeeno e seng a basadi fela fela
1: o tšhelete ya gae ga lokela go e ntsha fela
0: ga ke
1: goeeeea
0: mmogo
1: ebelewena
0: ga se ga o a tshwanela go ntsha tšhelete ntle le yena kapa go rekisa kgomo ntle le ena o tlameya go tseba go kgomo eteng ya rekiswa mme a tseba gore na go na le mabaka a seng a tlile ediwa
1: ga ke lwana le ena mosadi eno a nto e yaka le ena e gana o fela o lokela gore ga a tswa ka tlong ka moo a lollela go mang ke re re bone matsatsi a ba palama ba ya ba lojwetsa bomme wa bona bousi wa bona boutu wa bona ba mamee tsona ba lejena ke dikete ba lokela go ya kae ga o go na le go se utlwisisane ka tlong
0: mosadi ga o na le seutlwane ka tlong ga ntse ditaba tsa lapa lena pele a tlala go mogegadi go boragadi a ba tlisa gore ditaba di tsena ga e le nyaneng batho bano ba sa motse o tlameya go bona gore ntate mato wa ditseba taba tseno taba tsa lapa lena di tlala ka gara lapa lena ke ga a sa tele thuso jale o tla tsamaya a ye gabo ke mona mo rereng o ngadi ile abo jale monna o le monna o tla tsamaya go tsamaya o bona gona mosadi o kae ga o kutsa mo jale ba tla oetsa gore aa tlole baheno jale go bonagala enwa mofomadi wa gago le sena kutlwano mane re tlo tlabisa ditaba tsa lona gobane o nyadisitse ga wa inyadisa leila la ratana empa jale nakeng ya batswadi ga ba bona ba le nyadisang wa ba ba lefa molao gore ga e ba ditaba di se monate jale a tlale a bone mme matsale a bone batho ba ga amegang mone ba ka ba jetsang ditaba tsena ga ba sa dimamele jale ke gona a ka yang gang
1: mamedi letsa 0797585066 ka etsa voice note e telele ke a o kopa tle ena e batla ke e ngwele fatshe mosebeletsi wa lapeng ga ke re ne lwane ya basebeletsi wa lapeng ba banyane wa lapeng tle ke ngwele fatshe gobane le re se le busy le tla hira mosebeletsi wa lapeng fela se ba lela ka gore banna bana ba hei ba etsa ntho tse kgolo le basebeletsi ba lapeng ga se ba batla bomme bagolo ebe ba tlo sebetsa mabedi gopola he taba e se re buile ka yona mesebetsi eo le ka la arolelanang boikarabelelo ka tlong monna le mosadi ra bua ka taba ya gore na tšhelete ya mosadi e lokela go tswa jwang ka tlong na ke gantle gobane fela a re wa itshebeletsa ise tšhelete gabo kwa fela ra bua ka taba ya holla ha le lwana na hantle ntle mo sadu lokela ho ya kae ha bo ka potla ka mo ke o taba jwale he re tle renke maikutlo mona mamedu teng hana hana o no itse tate gauta hana o no itse uno itse o lokela bua le mang ona le ntsela sotlo lo buile mona ka dakong wa thona o tsiba ba utluba hana o no itse
0: o wa bile mo ke mo ha ha ke matalae
1: o itse mo ha di ke ba tla hlalose
0: ha ha di ya e ke matale
1: mo ha ha di ke matale
0: e matale ke mo ke maya monna
1: e
0: ke mo na are mo ha ha di mo me wa masai
1: oho ha re tloele he ha re nke mo mamedi ha o hlalositse mo he hadi motho teng kwana dume
2: ke manga phofu ke te botatelo ka mona ka ga Molisi Fusion School bafana bafana siavena bafana bafana ga wina tsolo
1: re tse tshena ntate ba le ka nete ka sentse go tla gore nya bobedi bafana bafana ba wina ka pa ke mola etse tlame be o ke ne khalo re nke ba re hlose na se bo hlokwa ntate gauta re nke mabedi kuteng dume
3: ha ga ne tuale ka re dume di shamo nao le walo date o ntsa ipuela phoso mone o na le phoso a e bile mone motho wa mme mosadi ka tlo o na le mohwe ga dina o na le mme matsale o na le mme matsale le ntate matsale e seng mohwe gadi
1: a re kele selong ntate gauta wa utlwana o na le ka bua ka motho yo
0: ke
1: kopa o seao se ka ba e sa rolola golo bane setlhoo sa rona se mowa ke re kopa o se ka e sa rolola golo re kene setlhong ee
0: ee o ne a re fela ngwetsi ha bogadi e na le matsale
1: ke batla utlwa na o ganang mme o dumelelana le ene
0: ke a utlwa ke bona e ka gona fapanya dintho tsa gore monna a kere o mmaya mosadi o go mogo ya gadi jane mosadi go mmaya monna ore matsale
1: o ona kopanya ona sa utlwe gona ntse ore re renke mamedi uteng dumela
4: dumela sebodise moyeng dumela ntate dumela le medi wa gago ke mametse sotlhe se ntate gauta a se buang tseno tsotlhe ke tokelo ya motho wa ntate wa ke bophelo mona ga ya phela gore a dietse ke tokelo ya motho wa ntate gore a etse dintho tse ka ntsenono tse tshetshanyane mme le mme go na le tseo a ka di etsang tse molekaneng tse ka e tswang ka mane ka letlhakorong la ntate mme a ke ba tlhaba kgomo ga ke tse motlhala a ke ke ba tlhaba kgomo mme go tla batlala go ba tse batho bo ntate jale bomme ba gona jenana dadisiwa metse e qhalanang jenana ba se lota ga ba laolee mme ga a le teng ka lapeng ka mona efin ga a sebetsa o batla go iketsa motshwara teu mme ka ga lelapa ga se motshwara teu le modimo ga a e tlhola jalo taba eno no sepane sena se na le monga sona a se gannang ke a leboa ntate ke motlhokwa ka sexprat
1: ke a leboa ntate gauta basadi ba efa se terata a re le seo
0: terata ke a ntate mme ga ntate a le seko bona le borangwane ba le logo ba ding a ga e tlama ha ile go bona la hore yena ke motho a sa utlwane le bontate ba le bontate ba le logo lena go bana ha ba kopa ba tlame ya motho
1: ke a lebo re nke mamedi teng kwa tsebeletsweng ya le se dime
5: dumela pontsho selebo le ntate ka moo nna ke dumelana le ntate ga re mosadi ga a sebetsa tšhelete ga a tshwanela go isa ga bona fela ba sa rerisana le molekane wa hae ke a leboa pontsho wa selebo kgale molefe ka gone potso
1: ntate gauta
0: ntate
1: e bakwa ke ntho ya gore matsatsing a o e leng gore go so bale basebeletsi ba lapeng boa o senyana a tla bantse a thusa kapa mme a tla bantse a thusa ke ntho e tsang gore banna ba ba ratane le batho bao basebeletsi ba lapeng
0: gantle ponto lelapa ke la mme ka tlong go sebetsa mme mosebetsi wa lelapa kwa mme mme ga o ka gwa hirwa mme mo yala giru ta ta sabe zanta dine wale nda dine ota khawarsa aga dela sabi ya abu dizi hum me wale wale me hasa esa nito nda do sa wate la jim menon dungu dungu sa ete za jim pina ise ika jimu tuwabu jimu sa jimu wabu
1: jwale o tia o dumela hore ha e kotse ntwe ya hore re bontate ba etse mesebetsi ya bo e ya bo hlatswa le bo hlatswa dijana ha hona ntwe ba qetellang ba hohela bana jwale batho ba tabe ba etse mesebetsi yo
0: hantle hantle mbabe ha hao o hlatswa ho bana nne a kula mesebetsi ya nne o mutisa ho bana kula a sebetsa o ta mutisa le ding ho bana le phela mo
1: oho
0: na o ba tie motho a sebetsa fela modieno o tla sebetsa mosebetsi o etsa o batlang o le dinanyana o mongata eseng jalele o dula le teng ka go lelapa ka mona
1: oho ae ke ne ke batla go tlake oba jale re mametswe ke dimilione ga re batle re latlhaise batho o fumana jale gore ba tsoga ba ba setela di-time table o seng gore o tla tlhatswa dijala ka jeno go sa le ke nna be ke ira ko wena ya le ke nne
0: anda ba bona ha u jalo ha ile le sireletsa ba ba bidi o ntsa hloka hala motho ya le lapa ba bona le mo di tsana o ntse mo dira to disa
1: empa he motho se wa le lapa o lokela go bonyana a be le mo ndifeng ke bona ba tshwa bo sibana ntse ba le tlase di le momba
0: ha ntle nda de ho ha o bata ho ke go tswe di le di o danga motho nyana e ka mo sa bata ho di dibile a seng a u tshisa ba no tla bona le bana a tla tseba o tshwara le bana bana hantle a tsebe gona ngwana ke ntho ya mofuta mang
1: empa ko njwetse mona mane mone re bua ka taba ya ga lena le bothata o na le bothata le motho wa gago ka tlong gore na o ka lolela o mang na go kotsi go nka ya o motswalele wa ka ka lo mo jwetsa gore ei taba di emetsena ka mane a mphe dithagolo
0: motswalele o tsebe mohlomong o na ntse a shedile gona go ka etsagala a ka atamela jang jale o tlabo o mo buletse monyako a kena ote jale a kene magoloping a lelapa motswalle a tshwanela o kena magoloping a lelapa
1: jale a se ka nna ba jwetsa metswalle ya bona ditaba tsa dikamano tsa bona tsa matlo a bona
0: ga go a lokela go gang le wena o ntse o sa kokele motswalle ka taba tsa lelapa la gago
1: ga re buege ka bana ba seng ka gara manyalo mo o senang malapa nna ke le ponto ke ijwalela fela ke na le motho kae kae jwale ke na le mathata le motho ena wa ka enwa na go fosetse gore nka xoxa ka batla ditharololo o motswalle
0: jwale moo he o motswalleng wa gago o tla dibotsa dipolelo gore he mona ke na le motswalle wa ka mona motswalle eno wa ka o kenya mona na re ka etsa wang go beretetele re phela mmogo yeno o ka e botsa go motswalle gobana ga se motho o tsitsitseng go yena
1: ke a leboa ntate ke o botsa potso ya go qetela utlwa ke batla bo ntate ba babe ba mametse le boabuti gona jwale akege ke a go qetela bonnyane motho wa abuti kapa wa monna o lokela se ke a feta dilemo tse kae pele a nyala matsatsing a ka jeno
0: matsatsing a ka jeko a se ka ba a feta dilemo tse masome a mabedi a motho motlhano a so nyale
1: go ya go masimo a magare jale o se le bo 33 bo 35 enke phoso
0: jale o nyala o se o batla ga ke gopolo sa tla thola kgarebe e gantle kapa maikutlo a gago a tla a santsenyana a tititse bana o tla bo se o entse ntho tse ngata
1: gotetegauke a leboa utlwa 25 to 30
0: ndate gobana ga o ka diega o tla bose o sa tshepe motho wa mme wane o tla bose o bile le kgagebe tse ngata-ngata-ngata ene ga o a lokela gore o tsebe kgagebe tse ngata pele go nyala tshwanetse o nyale ka pele o se tlwaele motho wa mme
1: ebe phadise sotla mang tata gaute ga a leboa re boebe ke tlang mmanta ke ntate gauta mofokeng ke ene re buisanang le ena bekeng e qatelelang kgwedi le e qalang kgwedi re bua ka taba tsa botlhokwa go momamedi taba tsa botlhokwa momameditse ba bile mo na tumana nngwe tla tlangwa latela tshebeletso le sedi ha ke tswa mo na ditheo di ka leng motlo reng ya bobedi ya ho reng ya bohlano Afrika Borwa. A good morning and good night. Opinion ya go siyang ka yona bitswa ka hore ke everybody has a three the Manhattan.